0: Waranuba.
1: Amen.
0: Omaranuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wasibi oba.
1: Amen.
0: Ogora jade.
1: Amen.
0: Era wariato.
1: Amen.
0: Ogora jade.
1: Amen.
0: Era wariato.
1: Amen.
0: Wasibi oba.
1: Amen.
0: Oda warimu.
1: Amen.
0: Omarimu.
1: Amen.
0: Asemobe.
1: Amen.
0: Kole yipada.
1: Amen.
0: Jesu oluwa.
1: Gbogbo
0: olojo bi oni oni wede anniversary mo mu yin sinu agbara olorun mo wa fa yin wonu iyanu lo gbogbo agbara tin bo fa ko to pe yodo to pe loni loruko Jesu agbara yen ko gbina
1: amen
0: ayo wole wa
1: amen
0: anu wole
1: amen
0: ogo wole
1: amen
0: asiyori de
1: amen
0: owo egbe yawo
1: amen
0: oni tuka
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah I was a celebrate one bill number 1 Eunice Ahmed Ola Doso Olaide Bakare Damilola Kaede Elizabeth Drojaye Imale Oluwa Sulaiman Motorayo Ola Bode Daniel Mrs. Folasade Adewole Ati Ola Miji Malik Awon kan te wa te pe ojo birthday won ti koja won gbo yin mo ti kiyan papo happy birthday to you loruko Jesus emi yagun
1: amen
0: eni say dadu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: gbo yin lojo bi oni eh ku odun e ma gbagba ti fun woli yin cake ah loruko Jesus wa ranu ba
1: amen
0: mo ni wa ranu ba
1: amen
0: pade mi lola ni ri owuro a fe bere kokoro ti kole kokoro ti ramoto kokoro ti gbafisa kokoro ti saye gbeyawo ate to se gbeyawo fomo kokoro ni won o ma lagbara sa loruko Jesu ara nugba
1: amen
2: gbe yan mo lorun ta je mo ra lati lo si Jerusalem e ku mo ra a ogora wo yan ni won fole fisa lati wo lati lo si Jerusalem e ma binu o se re kan to lagba lori e ko se kan ta le se si nba ti e pe ki sa wa la ma proof of visa e ma binu gbogbo ye parapata la ma da pada fun yin awon kan to ba o ma ni sulu mercy ya to re fe ni olo agba fun loruko Jesu
1: amen
2: ju ni ti
1: amen
2: lagbara olorun gbogbo orúkọ yẹn máa kó dání lọ sí Jerusalem gbogbo èyí tẹ make it possible yẹn àtẹyìn tí ẹsanwó tí wọn fún fisa máa kórúkọ yẹn dé Jerusalem máa gbàdúrà fún yín the whole day tá a máa fi wà bẹẹ tọ̀sán tòru gbogbo tí bá ń lọ orúkọ yẹn á wà lára mi á gbàdúrà fún yín ẹjẹ kọkàn yín kó balẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé ìtọ́ dáyé àti ọ̀run ó máa bẹ ayé ẹ̀wù ògo rẹ̀ jáde wàá dẹ̀ sí bí ọba Jésù olúwa wa tẹ́ bá ní prayer point. Send the prayer point to you. See, only number ti mo ma send this na abi airport yi send this over loruko Jesu layo la pade ni wo yi ola e ma o program abakan na ama pray for you ni wo yi ola enjoy wa
0: gbogbo en tolorun ma lo te ma bless account lo olorun a bless yin
1: amen
0: anu afun laye
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: apere gbagbo oluwa ya si mo
1: amen
0: oluwa so ni mo
1: amen
0: agbara wonu e
1: amen
0: ogo wonu e
1: amen
0: ase wonu e
1: amen
0: to gba iyanu
1: amen
0: ko meri wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen.

Bingo's Night. A shale mimima. Si oni po jokwe ni ama ari ti wanshe. Nikba ti e mimima ba sokale. Oma ani testimony ton koja be. Infami ururu nyan ton si si ame ati se yano nenu ayo oni po jokwe ka kri agbaye. Isemine sa post Dr. SMO Mustafa JP. Ati mama prophetess Eunice Mustafa.

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekule epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te ti ngbo mi e se ju pa ke ju se e kan gbe body yin ni bikibi te ba wa eni baba mi ala anu mi o se gan o oba nla oba oke oba ti gbebi giga sola iwo na mo ki o ni won o ki o bi ologun eru o won o ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko la lo la lo baba mi e fufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipo tabi ko yingi on lo jopo ke bi ko yege oba mi oku oba ti o ni tan iran opo mule ro mo ja le kan opo si le ile dawo opo si le ile faya gbogbo bi te ba ti n gbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu kewa by system osu eleyi na nlo e ju owo si e je n so bayi pe oni ni a tun wa ninu akoko isoji ori afefe nten siwaju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo thursday ojo bo ojo alamisi ojo kedogun juwo si oda eje n se bayi
1: e wa do balen bi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: ẹyin wo le gbagbọ pe ri iyanu loni gbogbo eni to ba gbagbọ pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbọ ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbọ isoji la pe a ninu isoji a gbodo fi se awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose ti ngbo mo se nkan mi bo lo se ti o fi pe 7 day a ko si ni an gbogbo eyin omo olodun te lanfani ati gbo mi ko si ba se se soji o afefe ta ni da kogun eje ko so mo ta fe da si enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadura fun ta ni ran won eyan lo sinu igbekun bibeli ni enikeni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile han han ni agbara nbe lara mi losu yi o ku oni kasiara o su omi nira leleyi olohun o ba ngbo bo ki n to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo san ida mewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo san ore anu emi olohun ni gbadura fun yin mi o mo bi to wa o ati wo to boyo sese fe san na ni olohun so pe ki n so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji li ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi enbe laye on da sisi afefe ofe ko duo ohun se daada ohun so da mewo ohun so re ohun te si waju emi olohun ni gbadura fun yin nitori jesu ti mo gbagbo ohun fowo re polowo olohun oni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome only how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo yin rere oni bawo ni ese won o se mo dun to o ro bi mi mo polowo eni eyin le polowo e eyin te ndasi iwo to nfowo re se iwo lo ndasi olodun wa ni gbadura fun o oni sunkun omo gbogbo eyin te ndasi ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi koni je bi o pa o mo sami kun le bi o ba wa gbogbo eyin te nfowo yin sponsor ise yi e ni ba won raun laye ojo ayo re won oni sojojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye yo bo laye re gbogbo eyin te ndasi wa ri iranlowo iranlowo mo wa ni gbogbo iha iranlowo obomi o tun jade bo ba re nikan olodun o tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi enbe laye kili o to su loni olodun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbedide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo nsoke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so pe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi se olorun awon kan won da si se jesu iwo ye won wo bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8 oni ati Susanna ati Joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun Jesu ninu ohun ti won ba ni won fi sponsor Jesu ase Jesu na ni sponsor ase Jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi especially program ta nse yi woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa Jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni tiyin gbogbo bi e ba de laye ona o si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato e kan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote there 1000 enikan ni 1000 la gbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote ki wa se iyen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo na won bubaka o la won skirti kan to kan konu le awon kan le wo inti wo n pe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko si n to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote yi and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo n bo wa so daada si a fun awon opo ni onje a fun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so siwaju ati siwaju si ah e ma ja foro le soro ase ngun mi
1: first king chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni bibeli ni nigba na ni na oluwa bo sile o si sun e bo si sun na one ati gi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo si sun ma lu ni won ko si ori pepe ninu yara ma lu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yolo won si po nigba ta won woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta le bo logun fe se now gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bibeli wa so di mimo fun wa wi pe nigba ti na oluwa bo le ise akoko to kokko se ise akoko ti na olohun wo se a fe pe ina loni olohun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon maalu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun emi mo ni nkan mi

0: ti woli Elijah ba won segun eniyan ko to di pe ina Olorun bo le ina la fi jo ko si nkan meji to le gbo lowo ogun eje enikan ni pastor kin ogun eje ogun emi mo ni nkan mi ayayayayayayayayaya eyin kan gbo mi bi to je wi pe awon kan ti mama mu to je ti e oko to ye ko ma gbadun iyawo to ye ko ma gbadun won wa je gabale lori won le mi mo ni nkan mi won oji o wa si o gbadun oko o gbadun aya o gbadun awon omo enikan ni se tun ma bale lomo ni daada awon sister kan gbo mi bayi to je wi pe awon agbare mi mo ni nkan mi oji oloko e ja lo le agbara in no time ka bi ye nkan wo olufe ile agbara ya engineer ki lo po emi lo
1: ani pe won a foju oko aye mi ri mo bo pe won a pa oko mi danu lati bi 10 years mi o mo ti bi mo bi meta ri to ti gba lowo mi tin ba de ti ni shop

0: so ti ri di to fi nilo Christi bayi lai mo Jesu gege bi Oluwa to Olugbala odaran bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu Oluwa ebinu Oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister ina o mo po ni oko emi asiri mo fi ho laaro yi ijo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti an ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi Oluwa to Olugbala to n tele ninu aye iwa mi mo Olorun ba ngbo ise akin lo se bibeli lo so be bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo bo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara tin ba awon eyan fira niyan oni bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile itele mi leyin Jesu Oluwa mo jewo laaro yi mo gba o gege bi Oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se n fi nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu afa eyan omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun ni bi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo o ya gbina loruko Jesu pepe o ya gbina lati oni lo ko to di ale o ya wonu otu sile to yiwe ri eje nkuku change on kin so bai pe gbogbo eyin te n lanfani ati gbo mi njo je mo pe logan teyan ba wonu Kristi isimi re bere bo se sele nu aye temi niyan and weekend of power la wai enikan ni weekend of power ilare ni mo wa to wi pa ti bo si opin odun itusile hanhan gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje o bere ni ago mesan ati ni Wema ni iyan ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun e to wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit e mura laaro yi to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduate gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class one more graduate ni agbare ni to ni aye atun but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o fe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wai and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbare ni to la aye atun and ago mewa ta ba ti bere laaro igba ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ni oni Thursday ati ola Friday ni agbare ni to laye ato nbo to ba register Monday be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won to le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 Olorun yo ji ko dara fun yin
1: anje se lei gbogbo eyin omomo ijo je mo pe ti obirin ba ni oko emi physically oko re ohun oni ji oni lari a ma sise bi erin won a si ma jeje liri oko emi buru gan I mo je ki a so eyan opon ni bi obirin bi okunrin ba ni iyawo emi a ma sise ohun ati iyawo a ma ja 24/7 ile won o le to tori pe obirin ajoji obirin emi kan won in ba won lo daulo aye won won e wa gbo mi gbogbo keyin o sise bi erin ko jeje liri oko emi ni nbembe aye emi ni nbembe ka padi e ti lodo olore oko emi ni nbembe keyin o meyan pataki ko mo ku oni kenkele oko emi ni nbembe gbogbo eyin to ba se pe iparo mo ni tako ni lojiji oko emi lo nbembe e ja lo gba olorun gbo pelu mi pe to ba ile bo obo na niyan tani n gbo mi omo bi to ti wa to ti n gbo ile yi eyin omo olorun te fe san ida mewa yin laaro yi o fe dasi kunle ni bi to ba wa ki n gbadua oni idamewa kan tabo gbo olohun gbo po oro idamewa dakoto dale tabi ore adua mi gba dasika le se tola nitori jesu olohun tari iran lowo si o ibukun agbon gbe ko wa sinu aye re gbogbo eni to lowo loro re ti oje ko wo duo ki won gbe dan in Jesus name. Account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 account number church in here Comfort Life Mission International First Bank
0: bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade
1: se ran wa lowo ki se yin o le tesiwaju tori ola ojo meje la nba bo now e mo gbo nkan e ti gbo to birin yen so oro e la fi gbadua fe fi gbadua ni now gbogbo eyin omo ti won bi loni on the 15th October gbogbo eyin te mark wedding anniversary e kun le ki gbadua lati oni lo ki aye re koga ki won na darapo ma awon eni ti serere laye okiki re yo kan aye yo fola re toro ma serere happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e se pupo laye in Jesus name
0: Nigeria Nigeria bo oluwa ogunio pada bi agbara ogo re wo in the name of Jesus eni kan ni mo be share testimony mi e jo loud e jo neat lori number yi 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message you are blessed it is well with you
2: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: wa be ni mo ma so poruko kan be to wu mi ju mo ya sa o ni olohun lo ba se yo wa olohun ti kuko je ni en laga mo ko kuku le poster te ba bi so fun yi pe sa kan to se ti to ko le ku o nbe ko si lawon igbimo kan ti so pe ka e mo polongo fo fura enu kaluku na ni o fi bota ti o mo so nta deda to se fun mo fi ya je wa eledua 32 FM re 94.9 ba tin soro na la won ojogbon wole
1: akere bi se
0: so oh my god I can't think of the country that
1: is as ya sa o pelu ko be ni mo le tango ba saka da
0: e karo ro yin baba fe dore o olubi npe fatsoye lo ko mi assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: e pele afa
1: e de ayo ba ni fa anakum when you have a phone you go like you go that bit and jack boba when you phone go that
0: bit you
1: can go for a little jet I'll be in bola loko tell me jay de kaka to talk back with you one day when I'm in the job but you're more than a bit back with you I would do that I got right I got what you say I'm going back you know event you
0: allow allow my judge of what lodge you know where are you Nigerian Tribune about Daddy, oh, mi lo se o.
1: Mi ne punch la aro toni.
0: Mo ni we royin Daily Sun.
1: E je ki mu Vanguard ki fi se keji.
0: Mo wa ni we royin Daily Trust tin pe egba mi gbe je ri mi o.
1: Iye gbara ba ka ni agbo wa tin kere nisin.
0: Oluwa
1: so. Awon yo ti fofun, o ti fofun aba vendo buku buku. O fi everybody fe han ale mo.
0: Lati
1: lati Monday lo slot kan 50,000.
0: E ma down wo. Advert yen o ti po to. Eyin o ti igbe polowo oja ti wa to reyin na si ma dale ise yin le omo yin o rise la gbaro olohun e ma gbe polowo oja
1: yen ko ti ko ji baba ni wa sese bere ni a sese bere ni o ta o ti ri kankan o ta o ti ri kankan
0: iwe royin Nigerian Tribune e je n fi side royin ama e wo wa loju opo ayelujara gbogbo eyin te ti mo bere pe ejo Dr. Busari ejo amo e wa wo come and saw him
1: is a man
0: come and saw her sorry come and saw she
1: married
0: she okay ah o mo to so wale tolu lo pe
1: fawo mo tun ma tori yin pada wa si seyin e ko awon bandit ku lo na o mo ji amalagbuku kan be lodun kan
0: mo ji amalagbuku
1: ni salu allah akanu ape ya ka royin wori wori yin panji
0: e ti da ko re lekan
1: e wa o be ka ti benu e
0: Facebook wa ati YouTube at 32FM
1: 949 fe yin e
0: yin awon royin po la aro yi o
1: oni ru la so
0: Nigerian Tribune e je ati ile alariwo ka lo re pa ka wa ti bi lebe mo le je lori eto odibo odun 2027 ta fa yo wonu re won ni ibi gereje bayi la agbagba krista won ni ai todo to si o ni ki akeri o diju ki konko o diju ki ni bembe ti o ti be ku o ise ti wa ni omo polongo fun a are bola me tinubu ti soro bi pe mi o ni fi se joba le lori lede nigeria ki mo wa lo re eto sibi polongo gaga ko gbaye te se be Nigerian Tribune oko Daily Sun o na gbe nit agbangba bi won ti ko royin yen to po be na ni won wa soro sowo waju si nigba ti se ti ma ta won o si gbo lo nkan si ta won ni hey agbakomode
1: agbakomode
0: agbakomode
1: agbakomode
0: ko lo nkan mo je pitipiti aye ko lo mo je o ba wa ni o o ni se ri atiku bi won ba bere pe bo loro jawe olibori won e so pe o di ship ani tori pe won o ti e le jawe olubori rara he can never win bi se ti ma bo se si gbo lo si ta ni ye unzo di ma awon na so pe wo mo so awon gbono yen skusku ifo pada fore ni be na ni gomina won ni pele osun adeleke to nti soludo o pe dandan ni o tori pe ito gbodo bale ko tu pada senu mo dandan ni agbodo da re bola me tinubu pada sori apere ari orilede nigeria le kan si ni be na ni yari awon na wa soro bi pe cheri awon aseyori kabiti kabiti rabande rabande ta re bola me tinubu ti won ti se o ti e ti je ki se ororun fun wa lati se tori pe wi ke wi nkan pe eyin di governor of the governor ninu egbe oselu apc e ri pe e gba ipile eyin e se hallelujah
1: hallelujah
0: e kun na ro yen wa loju we keta
1: o ti mo sinu le ijo mi mo bo se pe hallelujah se bi lati se wa leyin church
0: yes
1: onigbagbo ni omo ran ti
0: daddy mi oku
1: I lie
0: eyin church
1: mo akori to kan bo je dari ngba church u gaga tu agaga ni kini kan so simi lokan lo wonu we samuel akoko
0: pon gbede
1: ori keji
0: baba
1: ese

0: Nobody owns this word. Kaluku are participating in Allah. Robana. Liana, Niakade, our Gimachia, my daddy, Polo, go to the Bofuma, Bawa, Lodo, Akabi, Takaban of Gubon, and
1: Babalo.
0: When near road to my bayou, when Atima, she bought you, Buga, Tok, Polo, go, Kilandara, Wala, Ugaga, Twagaga, Akaro, you. Ni oju weki ni
1: wo
0: ekeji wero ye punch oloto biju
1: e ni pass o tinu iya ni pe eh mo sese mo fo se foresi eh nilu ati le poster mo ju
0: olohun
1: o ba bi pe je dati e mo pastor we da mo gogo ido gogo ni ye tale o oda iwe iwe royin Nigerian Tribune te siwaju won lo sese keyin o mama awon ore wa awon ololufe wa lorilede Nigeria awon ajo aya ni lowo lagbaye egbe basiri egbe basiri mo ji otu mo ti soro won wa jawe aki wowo fun orilede Nigeria pe e mo so pe mo tun da owo ranwo ori epo bentiro pada ta ti so pe kini ohun ti lo subsidies gone e mo lo gbianju re o tori pe awifun ni ko to da ni agbaja kadi koju o to fon la ti kilo oko won ni tori pe se ri o ta ba so wi pe ka da bobo orilede Nigeria e mo lo re fi girawe girafi o de ba lo re gbe ida bobo orilede Nigeria de lo gbe bo pe ke da bobo epo bi igba te yan mo ntakan ti no re fa na le koko ni iwo royin Nigerian to be loju we ke fa ni ekun were re o lo wa
0: eni keni to ba mo ti o pe subsidy o da koko so fun ode ti n ba n lo ko mo wa o anara wa o
1: o kule ti lo na o nti lo o nti lo ti gbo ti
0: kolo na fe jaye prince
1: ara alo ti lo
0: gbo kini kan won ni e ti anjo oro prince ti won ni eh awon ile ise to wa no ministry
1: che ade
0: ye mo abi
1: ni ti won ba ko la wa ma ka krista ma gba gbe
0: hello
1: wa gbo
0: ah
1: Oya Karoyin
0: Nigeria Eni agba me ni agba Eni ogo ni amara wa mo be ye ba so fe ni ogo yo dija Olorun mo we mi so la be ni ti mo
1: Oya Karoyin Karoyin mo punch Ami o fi e le
0: To ikan buku tu lele inu royin
1: Ah Oluwa
0: won ko ni aka won ni awon dagiri eni bi atoko wa baleje won ni won tun kolu ibudo ologun ni ipile Borno Allah Akbar afa ma kan soja moto ti ba lo oju iwe keji lai iwe royin punch leti kan royin fan manifesting
1: iroyin kan be ni ta gbangba iwe royin Daily Trust na lo to biju won pe Tinubu ko ni bi kan ti a lo lori kini ta lo soro yin ohun ba meji na ni gbolohun bi o ba lo sapatun a lo sapasi eje ayin redi o soke 94.9 lori royin baba fendo bi won ti ko bi akori to tobi ju nu we royin Daily Trust itagbangba royin o na ni won ko sita ka egbo
0: eni ke igba kata lowo akiti
1: eni ke igba le babo omo lowo omo
0: egun yangi lodo
1: o eni ke
0: to iroyin le turi bakan jare sugba ka na ni tori won ko tori ke bale mo bi tin kan de duro oko furufu e to jabo ni igbokoda ni bi ose kan o le ni jo ni to gbe awon mo le se ologun to di asiko e egbe royin gbe ni bi ya na bi jeta wi pe orun o je ki awon ara gbe won gbadun sugbon won ni won ire awon eyan tin be nbe sa sibe awon eya ara ko furufu nikan ni won yo leyo ko kan osu we kejila wo royin punch na ni royin wa gogo gba ta wa pajude laye olohun
1: yo jari biri sun si leri won ti ko royin o ti di se kika oju iwe kefa iwe royin Vanguard iroyin na odumo ni ninu leka itu abo to me nile Nigeria to domi abo to je pe ni oponpon yonu eyan to ruru jogbon kadeda kodakun ko saanu ri ani
0: won
1: ni awon iko agbebon jabi esu janko riko won ni won pa ka bi esi kan o
0: meta
1: ata meta mi three others in play two ata won meta won pa ka bi esi won pa won meta mi nipe
0: ba wi pe
1: koda won lawon meji farapa
0: ba wi pe a de move for bigba ti kankan o sele Nigeria a de sorry election this Olorun, country
1: no
0: ah my god
1: Olorun be
0: Olorun ah
1: oh ya enu ta le wa gba ti supo Olorun
0: Oya, ngba to si dali ana mo si lo be lo sofin to mi mo pe to jubo le ni mi wa gborisirisi oro lenu awon gborisirisi oro o kuku dala mi di mo ma gborisirisi oro ilu yi te ba fe ko da owo ara lo wa ki se wo ijoba oro bi oju la lo
1: o da iwe royin Nigerian Tribune na tun ko royin bi won ti ko ni ekun rere si oju iwe keji din logbon won salaye oro won ni awon ajo tin gbogun ti sisowo ilu lo fun ati wa iso daran mi to tun farape ta mo si EFCC won ni won so wi pe Alhaji Atiku Abubakar e wa esun jo ni ti won pe won fi kan ni ti won se se wadi lori re lori pe corruption
0: pato
1: yoruba yen mi o I don't hear
0: pato pato gorogoro
1: pe iwa jagudu jera bi nkan bi pe whichever pe pe ko ti lo pe ewa salaye pe won ni won tun ti reopen esun yen latiku wa dan pe eni o ba se nkan tufu ni o ki ese nkule eru oba won ati wi pe ewu esun ti o so pa won ko ke se wi pe boya pe won so pe eyan ti jebi rara o emi o fowo so wopo sorry won la won fowo so wopo pelu nti ofin to so ati nto ba bere lowo ti ta won ni edison ni le eru oba wa monokai oju iwe keji di logbon Nigerian Tribune oni ofi won
0: report kai ke tu black yo
1: itumo
0: ta lo le so pe o mo ko wa bi ko wa so ta lo le so pe o mo ko wa bi ko wa wi ki jo bi mu ti o si singapore si na ase ta lo le so ko mo wo asiko ye gbe lo ja sile ko fun
1: baba ria
0: omo we wo sa ji ke ko ato ape kan lo ti mere la ro to ni karole baba olorun ja ri pe e defison lo gba o ni le sun agba olorun ya ri le fi lele
2: tamin e se wa ko jumo o
1: yes sir
2: ake awon yan na ni tubu to ro bi ti mo ti gbo wa ojuma lawe ni tun ni o je fun wa
1: ase o ami ase ojumari iwe royin Nigerian Tribune royin meji la kan lo wa waju e tutu bi sugar ja koko lo lagbo selu ka to pada si bi eto oro aje are Bola Ahmed Tinubu won soro Tribune gbe Vanguard Daily Trust awon na gbe tan so pe ipolongo obo awon ti won fi si die kan ma ni show pe boya won wa jade sita lati fi awon sejoba awon nkan to ye ka won o se awon oni fi sile ka won o lo ri ma polongo eja wo gbolohun yi awon kan ni oro dani loju fun are ni latari awon aseyori ti won ti se to da won loju pe ko pon dandan ki nwa nbe ka won se nla ta won se ko to di wi pe o nfo nfa won wi ke na wa wi nkan o so fun gbogbo awon gomina legbe oselu APC pe ki won ri wi pe awon gba ipinle yen pada fun egbe oselu APC yari na si dan pe awon pe are gan ti je ki se orun fa won nitori pe awon aseyori ti won se se ti ma lati ku oku le ni jawe olubori pe n to da bi gba pe olomo je pitipiti aye oba yan pe won oju wo nle yin fi wo Adeleke Soludo Adeleke na wa so pe agbodo daare orilede Nigeria pada se oro lagbo oselu tele yi je o la won na fi so be to rawon ara ilu so pe se eyin egbe APC o nle Adeleke wa ni awon kan ni ngba to Adeleke ri se rere ta e se o di dandan ko so be la won kan so pe se e ti gbagbe gbolohun ti wike so ngba ti won seto odibo pari ni ipinle Osun pe to ba je pa re ba fe gba ipinle Osun ni dandan ni awon lo awon o si jawe olubori se ntori pe are ofe ipinle Osun ni dandan o na ni Adeleke fi so be Abadeleke gbosuba kari fun are lori aseyori ti won se lorilede Nigeria
2: e de nkan ko mu bi te pare esi are fe ipinle osun ni dada tori ti ko ba fe ipinle osun ni dada ko ni yan omo egbe mi
0: to ye to la
2: de ko ma bo un se polongo so nti are gbe bi aso wa ni pe won o ko mo lubo atotun atosi won o ko won lura won ti o so eso rere fun ohun gege bi afojusun ohun e le ri pe gomina Adeleke lati le pepe ko fololo fun ni bi pe bo ni okan ohun lo wa o gbiyanju lati dara ko me egbe APC o se pade pe laare won ategbon e ninu ile are iyanju gbiyanju yen ko bo si o lo sinu egbe mi bo se lo nu egbe wi tun so na pe ah alohun oye leyin are Bola Ahmed Tinubu nbo tun wole tan o tun so nkan kan na so emi ro pe ibi ti o nlo ko si emeje lori e so ele lo se ko je pe ngba ti are ri pe ah eni to dibo ti o wole ilu Femi Loye ni oje bi o ba sise fohun anfani ni oje fun ohun emi ro pe nti are to ni lokan ni ti o ba wa se fun won to bi o ba tun se bakan na to tori pe won ni onikun nlo maka are lo mo nkan to nwa to fi nbo sinu egbe mi to fi awon omo egbe re le to lo yan awon olukun lowo nibe o lo mo nkan to nwa to ba je pe a ba fi oju oye ti won se ni 2023 wo a le pe ti won se ngba yen ko na na tun gbiyanje ati tun jide de nsin e ri pe inu egbe PDP gomina marun sanko
0: G5
2: ni won duro gbangba yen ko ti e ti dare ipe o la won duro ti
0: ilu ti yore
2: o la won ti sise fun looto won ise debi ami debi pe o wole so ti wa o pe n to nlo njo ni to sise fun ohun kile to tun to na be na mo ro pe nkan ti are gbianju lati se niyan
0: e se sir won ni fe ye lona ti bi pe to papa julo ikan na won bere to fi le pe are lawon oni ma kaakiri bi ipolongo
2: se ri yen e seun emi ro pe iwon tun won si lo e kaari office o tori pe yoba ni to ba so pe olorun ri o je ke yan no ri o odun merin akoko ta fi dibo fun Adeje Bola Ahmed Tinubu to wole odun merin e kekeji lo fe bere yi o yato sira won bi ngba yen ari o yoju si wa ko sin to ni komo tun yoju lote sugbon to ba je pe ko joko sile yo su eso rere fun to oni o mo nkan ti ori o lo mo kan to ri to fi so be
0: kara o le sa se are n fi die mole pe oro ti awon alatako so pe ilera won o gbe isakoso mo pe ki won lo sinmi pe to to ni abi nigbati won kokko wa la kokko won jade daada ko si lu ti are o fe de tan leyin ti won wole tan are o lo bi kankan mo leyin France ati ile okere lawon agbon bi kan to se lo ti won lo now ninu oro ti won so won ni ibi tan ba de ni sin bawo ma se mu yoba yen na leyin first subsidy currency dollar unification tax restructuring won ni awon ti ba de bi to pe ipele to nira ninu sakoso Nigeria la won ti mu kuro nbe ejo sa se isejoba ikulo ni oro lolai ni won fe joko lede ti yoko ma salaye fun agbon ti gba pe looto ni lera won o gbe isakoso mo
2: se ri eni to ba ni ori na lori omi mo ro pe eru re ni yo mu wa ni ti ofin Nigeria so pe ka to so pe eyan wa ni po ti o se ailera mo ro pe ofin la ona le ti a ba ti tona yen a le so wi pe eni yi ko la lafia ni wa ta sugbon ta ba tona yen ti o wa so be fun wa e je karan ti ngba ti ologbe are
0: Buhari
2: rara Buhari ko
0: yaradua
2: okay nkan se nkan o se nkan se nkan o se nigba ta to ona ti o fin ni ka to on lati yeba so ta ba ti to ona ti
0: tori po yiwa bi
2: ni na mo so pe nigba ta to ona ti o fin ni ka to
0: sa ti se ore o ba pariwo se are fe dejo ti won de yi
2: no se ri to pe so wo ye pariwo to wo re o sise pela re
0: okay
2: a le nigba ta re nlo o so gba ti n bo fun wa nigbati o sun siwaju o so fun wa so o dede ni to de a ripo n lo de asiripese lo fi rin so ko se ni ti o le soro emi awa tan soro oro na awa na so
1: e ti e je ka wo ijoba apapo won tun ko pe won tun ti yonda 40 billion naira o le meje fun awon ipinle bi pe ki won tun fi fe ka eto lera labode eyin na e wo gbogbo awon ase yori yi o ya awon nkan to nfun are ni gboya leleyi pe ewo ni I service nigba to ti je pe ase yori won o la won so pe ko lo re ma polongo fa won e je a lo soju oja na ka padade ka le turaye tesiwaju royin baba fe do 32 fm 94.9

0: Akiwaka bo pada latojude oja 32 FM 94.9. You know in baba friend don't tell si waju e ma gbagbe lati tele wa o e like wa e follow wa e mo follow wa e ba wa shalaba pin re omo we e wo gbiyanju ti joba apapo ti won tun gbe leka eto ilera 40.7 billion naira fun awon opinle leka eto ilera bo lowo e o se tun yo se le ina o to keyan na o fowo gba ya pe mo se daada to
1: eyan le fowo gba ya pe o se daada ti yo ba je pe abari ibi ti owo nlo ta ri pa e ri pe won ni ti aba fun si fere o ye ki fere o fun pada ara mo to si je ka ri pa kini na ni pe awon adari wa ti won fi di mo le die mo ranti gomina kan ni koto kuro ni ori apere won la ko ilewosan kan to je pe o le fa gbagaga pelu ilewosan to daju lagbaye won di omo ilewu ma sofin won rin rajo ni ilu Abuja oko won ni jamba won so pe won kan lapa won ni won kan lorun sugbon gba ta gbo ni pe won gbe aroke okun lo toju awa ni ilewosan ti won ni awon ko to le fi egbe kegbe pelu ilewosan mi lagbaye se ko le toju run to se won ni itumo si pe in to le je ka mo ni gbagbo ninu gbo awon gbianju yi o na ni pe ka won lori wa ibi ta ba rin si ka mo ara won na nbe ta ba rin won lawon ilewosan wa a mo pe looto in tan lawon nse ododo ni bo ni o se ri ki a so pa fe gba toju ni ilewosan ni ade oyo ka wa pade gomina wa na nbe abi ka pade commissioner for health nbe ti won so pe ke gan wa se abewo ana wa ri dokita ni o in jo ti tumo se pe in ti lawon nse fun wa hun a je pe ojulowo lo jenu sugbon be ko lori opo won wo ni awon fe lo se nkan loke okun won o ni so nti won tori e lo fun wa to pe opo gba to pe oro lori eto lera ni won ba lo be ba n lo be yen awon to se be n to je keyin o le lo be won o mu torun wa kiri ta nu le se be lodo ti wa nbi ki awon aro won ma wa do wa e ri pe ngba kan papa ju lo ngba ta ti gba ominira akole wa famu olori orilede bomi won wa si lewosan ti wa nigeria bi
2: o ma se
1: so ki lo wa ye ti o je ko ri be mo in to mo pe ta ba n gboru owo bayi ki so wo kekere o lowo yen o owo to ye pe awon adari wa na o ye ka won na o le lo si lewosan ti an ba nawo isi nduro fe oro yen
2: ka le ko lori oro to ni se pelu oro ti won pada pa ni nkan mi so abi yan witch hunt e jo odun wo asiko wo se ngba ti baba ba lo odun merin mi isi ni macro economic indicators ni o yo yi pada si tangible micro economy to je ti awa ti an struggle fun awa oludibo abi se ojo waju odai na la ma je ni fun odun merin ti o je pe n ta ri n to wu kaluku ni won so in response o depend lori ti kaluku ba je nbe sugbon to aye pe generally to ye pe amo pe kini ki ri bayi tele se leyin yen ti won tun wa fe joko yi ni o so pe odun merin mi ba se lonu gbesi aye wa abe erori mi kikida ilubo ni
0: se n tin dun onu
2: no se ba se lo gbesi aye wa tan leleyin ni
1: se ri e je ka kayan e ka joba meta la ni o si lojuse ti o fi yan fun e ka kokan kin ni ojuse ti e ka kokan ko emi ro pe oro bo to nbo waju wa yi ijoba to e ka ran gumo ju o ni joba abile
2: se joba abile e si
1: e ri pe ina mo nso pe nlo ye ka ran gumo nu awon ti an fe wa je gomina wa to pin ni an so ijoba ibile sinu apo won koro e ja wo na ta gbagba ko lowo won te ba lo si United Kingdom te ba nso wi pe municipal flat council flat local government nje be o lohun
2: bi district council
1: me this is ijoba ijoba ibile ni nje be lohun kin lo le to nsise me ti o se nbi ke ba lo America e mo go county ijoba ibile ni nje be o kin le to nsise nbe yen ti o se lodo ti wa nbi a mo gbo pa awon olopa kan won se kini kan be ba gbo sheriff ke se olopa apinle o
2: yeah
1: olopa ibile ni o kin le ti o sise nbi asiko ni fun wa lati adojuko awon paapa julo ti won fe je gomina wa ibo ni won duro si lori oro to joba abile e je a mo ka yanju e ti joba abile ba duro dede gbogbo ejo tan ro yo dinku o tori primary school yo sise eto lori alabole yo sise ko tori pe ngba ta ti a ba fese pa ta tete ri nta itoju e ko to din kan mi mo wa lowo ijoba abile ni je arangun mo to lo sumo waju to ba ti sise eyin oniran ti are o tori pe joba abile o sise ti pinle ori bo se ye ko ri la mo pe are kan ni je baba gbo wa o nkan baba gbo wa o ko si baba ko so mo ti o mo baba e ni pinle oyo won pe gomina baba mi le joba abile mi mo ti mo pa alaga kan sube ni baba mi
2: okay sir
1: so mo so joba papo
2: towo towo sir so fun tori won so ni emi o gbo e mo pe ti mama ma so ni ijo kan le ja o pajude won ni gomina se makede ti so fun won awon eyan tele pe ko si to je autonomy local government kan to wole now baba ti se odun kini won ti se won ti se sa kini won se sa keji 3.0 tun bo nisin so se ka won tele won pelu pe ko si joba bi le na
1: se ri bi te lo yen emi ti mo so e mo bere bere yen lowo gomina nigbati won polongo ti won pe to iforowero ko si fololo fun ni oni tohun o ijoba meji lo nda mo ijoba apapo ati ijoba apinle a si dibo fun o tun mo si pe mo rara wala so pe a fe ijoba abile nipinle oyo o tun wa nbo o tin kuro abi
2: bedin
1: in 2027 bo se pe o nse agbateru fun adide ninu egbe re eyin o so wi pe nti o ba nse lowo ni agbateru re en tun sa agbateru fun o se o nla en nla abile re pe bo se nbo yi o 1.0 2.0 se tin benu 2.0 na la rinu 3.0 to ba ye pe be ni to ba te wa lorun a tele so owo wa lo wa adide election to ba wu tori pe yoba ni pe afi lo
2: lorun
1: o kan eh eh be ba sun to ngori le logical to ba yeji ka re
0: yeji ka lo
1: ko tin ko ma hanrun loku so to ba te wa lorun owo wa ni o wa
0: oda seun ka wo iroyin mi ni eka ito abo to me nile Nigeria be na lo si to ni se pelu eto odibo tin bo lona iwero yi daily sun lo ko loju we kefa won fi die mule pe won ni eto abo to me si se makaruru eto odibo o je iberu to si nbu omi jagban lati le je ki igbaradi ajo eto ajele to odibo lomi nira lewa ko duro re ACF LP NDC awon wa bere si ni dako to awon obere si ajo eleto odibo olominira lewa pe igbaradi yin ati pe seyin gangan le fowo gbaya pe se tan e duro re sugbon egbe oselu APC afeni fere awon so fun won wi pe awon si ni gboya ninu ajo eleto odibo olominira lewa PDP NNPP awon wa soro wi pe gbogbo bi nko ba sa ti le da apa abi tawon ba ti le se ranwo awon setan lati duro omo orilede Nigeria ti o dibo kini erongba wa kini eronu wa sawon ajo eleto odibo olominira lewa bi eto odibo gan ba ti e wa wo si bi topolopo o ba fokan si se a gbagbo wi pe INEC sise bo ti to ati bo ti ye tabi to ba je pe ibe na ni sawon mi na se won o ni gbagbo lori ajo eleto odibo olominira lewa be
1: se ri soro ta yin lori lede yi o ni awon oloselu wa tori pe gbogbo oya won ni o pera e lodu aten to mo pe won o ni fa won o le kana yo lo won o da sa mu kio kio nbo je pe eni o ba ti dije e won gba re na ni pe yo gbe gba oroke sugbon se wo ni o se debe to ba de be tan e ta wa so pe ah emi ni won o se to en ti enikan la ma wa ta gbe ko lorun ni pe oni o je nse dada yo ba ni pe alida nkan se ni je ni yo mi emi ro pe awon oloselu wa igbagbo ta ba ninu INEC owo mo lo wa ninu mura sile ipese won ise wo ni won ti se lati pe awa ta dibo fun won ki a le rin adibo fun ekin elen keji ni pe bo ti ri ori enikan ni o gbe gba oroke o ma ba ko yan mewa le te ba ni keyin ogun odibo fun enikan o tayo eni o ba ti tayo nu mo yen e ja gba pe boya lasiku yi o ni lu fe niyan sugbon ani gba in to se on de pe boya INEC won ko josu won ni e ko se ko won sise o won sise sugbon fun awon ti won sise fun kini ipe ipumura sile won ibo ni won la won gan sise de nisin bayi ofin ni kan kan kan campaign fun abi o fi gbedeke asiko le ati fe lo laji re bayi o
0: sa ri won ati gbedeke yi owo ni na gan
1: sa ti e ri won eni ti o wa so wi pe ta ri ta damo o wa ni mo dibo fohun o wa le nikan ni o se ojorobo so gangan fun ra e so sise de bi to e ko sise de
0: sa e ja bi won se ri lori nkan te so nigbati a fe se laughter fest na ipe yi
2: ti mo pe saidi
0: ta pe saidi on
2: bi ti mo pe saidi
0: awon iko ti awon moju to oju opo ayelujara wa awon social media wa won wa bo sita soju opopo na won wa mu aworan saidi osupa won wa fi han awon eyan wa loju titi pe ta leleyi enikan ni ah are bola ahmed tinubu ibe loju opo ayelujara ti 32 fm o ele lo ke lo confirm e o pe ta leleyi saidi osupa ni owo ni are bola ahmed tinubu won tun fi yan elomi oni ah baba obasanjo won tun fi yan elomi oni momo won ama mo ko won
2: ori bi isu
0: eje awo olorin to je gbaju gbaja to je pe ton ba bi omo kekere lere oni sugbon olori wa gan ta so bi pa ntele elomi wa to je pe ojo pa orun pa ta ntele won kan kiri pe a lo pade idibo a lo eni ti won ntele won o mo be na la si nra woran ti won le sibe sibe na a da olori mo se eni ti a wa da olori mo ta ba wa ri are loni se nla so pe nta fe bere lowo re ta fe ri
1: eh ti ri bi toro wa oni pe irufe eto dibo ti a nse ati ona ta ngba depo ko rorun fun adije lati de gbogbo bi to ba ye ko de ko rorun fun sugbon ye ko lawon abai sikawo ti won mo fon rire e kaakire pe lagbaja e ta me laliana mo ri awon kan ti won pon rire ninu awon adije sepo senator ni ona akala road se ibo se ko awon to ye ki o polongo eni e de ese kuku niyan gbogbo adije to fe je are lorilede ko se se fun won bi won ba polongo ibo ori ilu ipinle abi ipinle kinbo le tin pe capital state kokan in lo fe rorun fun won ju lati de atawon ilu mi to ba tun se kanrin kanrin so awon to ba wa ni tojo megbe won awon loku ti won o sise ba se nso loni be ba bi photo are american won mare america mi ko mo o so iye o depend lori bi
0: egbe yin ara le okere te ngbo wa sa are ni ti o da woran
2: a gbe ni gege ma trump
0: ti o da re won mo
1: se
0: awon ta ngbo wa le okere na ngbo bayi
1: be ni se ri ibi ti awon ti impite gbe oselu ti nsise o niyan egbe oselu ti o ba ni omo leyin to ko si bo si fe fon rere adije re debi ti o wa kale ti o kako
0: sa won ko loju opo ayelujara wa yi won ni are ko ni soro wa won ni awon alaga ajoba abile atawon councilor ta sunmo awon ni won fe je isoro ju e je wo ibere kan se are orilede nigeria se fun awon opinle gbogbo ta ba ni ka wo ninu da 100 gege bi oluko sa maki wo on lele fun won
1: se fun
0: a ijoba apapo fun awon owo ti won pin si awon opinle se owo ito abi ko to
1: ijoba apapo ko lo npin owo federation account na tin pin owo wa ko won se are lo npin owo fun state ko lo npin fun council wow ofin ti so ba se npin owo won se percentage ti local government ma gba ti state o gba ti federal o gba mo ba se wa rogun si ni asiko tan fe pin ori percentage yen mo gbele so bon tan fowo yen se gangan e ri pe are n so pe e be awon gomina lere owo tin dodo won o ti po si ni jo bon bo boya jo sunday abi jo monday gomina wa lori radio o fe so pe are o mo tin so bi pe are so pe o tin bo sapo state o po si se ise tan awon fowo se se o po si abi e tan fi tan won na lori se kokan se ko po si
0: se ko ri be looto
1: cherry inti ya ngbe ejo ati so ni alakokan sin governor wa ti so fun oje oje wa pe owo to nbo sako state o lekun sugbon bala ki tan fi kun ni pe in ta mo nfowo yen se na o ti lekun won fi apere
2: wi pe ilu na tun wa lekun the difference
1: won fi de fi apere wi pe oju popo na ta mo nse ye ta fi nse tele tele ko la fi se nisin yi sugbon koko be ni pe owo wole si cherry akoyawo loku fun adari wa lati pe in ta rire o un ta fin sere o baba ri be owo ogun wa lojo kusi
0: won ni ka lo soju oja
2: abi
0: ka tun pada de

0: o ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia I se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won obi pe bile aye seri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
1: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo so ri pe ah ina se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra so machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni bi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo e duri ani e to ba ra moto wa fun la nfa ni ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu yi ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe a eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun ki o de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
0: office nigba to je pe ni epe kaka akiri
2: office o wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni yewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
0: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi ti o je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kina won se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
3: CDK there for you
4: oh yeah
5: ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gbo ta ti tu efe
7: 32 fm 94.9 We can bet that you've never listened to radio like this before.
8: You can bet that you've never listened to radio like this before. It's the voice of happiness.
3: 94.9 32 FM.
7: After the tactics comes the play.
4: It's Connor, what are you going to do?
7: After the play comes the goal.
4: Should be the match winner from Lionel Messi.
8: Ronaldo!
4: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
7: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM, 94.9. Best players in the world and their best plays.
9: My kick again.
10: Messi through four.
9: Brilliant!
10: Threads it in.
9: No!
10: And there's the goal from Pedro!
7: It's sports on 32 FM, 94.9.

Usman Oluwa ni apa bi tin te button e perepe o ni n te perepe epe o te fin jiga wa o te fin lanfa ni ati gbo wa.

0: bo sori eto seya loro ni seya ti bere nanu
1: o tun di lo lawo ajo
0: seya o ti ya nanu o en ti o ba mo e ba nke si
1: ara
0: npe en ti o ba mo pa ti dori eto mo pe lata ago mesan abo di mokan lagbere ni
1: kagolu ajojo we o mara re bi ewe
0: ewe o mara re bi ewe o
1: re bi agba
0: agba na o mara re bi agba ewe a se bi ewe agba si se bi agba
1: be ba le ba o le di
0: be ba le pa e o le ji
1: be ba e o le di
0: Ah, o shun baba yi.
1: O de lojo.

0: ti n gba won rin baba inu mi ma dun ni oju elomi kini n gbo bayi ni wa fun joy jo Davido leti won ha Davido ti are o se baba yi
1: ore mi a yi ki o ko muri da
0: awa di gbe di gbe gbe gbe
1: ayi ki ojo ododo re ni le
0: ni ah ma wo rin
1: ayi ki na wo na ra erupo
0: ona wo tun na ra erupo

0: ti ami yun se yin pele ku ojumo e ka aro e ka bo sori eto seya seri 2 fm la wa yo lori 94.9 letin dunun temi fe yin o ile ti a tin derin pa gbogbo agbaye laughter house oke ten ten premier mokola nile ibadan nibe latin don keriri keriri I keriri keriri latin bu keriri keriri se ti igbo todo ti yin o se yo rorun yo mo do mo wa ni ko ni ba wa nu je lagbara olohun e ri nta so ra wa di won ni ko lura won mo lete lana ah ti ko fa nle anana ko mo nsoro yi eyin gan fe ti an ko nkan fun telin ta ta jo nira wa la won ta senior yin be nbi ti wa ni nsin yin tan won da yin le ni o ni iwa to ni wi eri ordinary primary school certificate mi o ni nu yin o si se kankan ti en fe gba yin si won ti e ti mo ti en lo yin fun to tan ba gbo si se ti won na bere si ni rowo gidi gba to n gbowo osu to gba promotion to n de be eh se tan ba tun ni the next time so se bi won gbo si ni
1: ko se wura
0: sa se won ladi pupo wallahi oloju olowo Usmanda ti o ro ninu bayi pe ki en ti o ni odolowo oloju because in ti won ri olo fun yen ah ah emi ti ro lowo now ti en ti o lowo to ni visa ti o gbe ni American visa and Canadian visa gbogbo omo ti en be na America Canada o en ti o lowo wa lo bolowo pe edakun owo plane lo ku eran mi lowo ejo mo ti ri o ti wole o wa nso fun pe ki lo fe lo se nbe yen naun amo ti e America Canada ini an iwa o wa nbi en ti o lowo o en to lowo o wa nbi en ti o lowo pe ki lo fe lo e kan like e ma stress ara yin sha Nigeria will be very good you can anything so yi won ni to ba gbe iwe e pe bayi o le je London ni nlo loni ko do tun la ko lo iwo to lowo dori iri o pe ma telu lo selu kankan kaluku won fe pon be lani lo selu tin ba tele tin ba tele boya mo ti gbowo mi sa o baba to mi se mo lo re se leyin lo selu o le ri mi ki ma telu lo ka jo mo o dori iri o pe yan po won po te won po funran re ati baba ati ya bo ba ni baba ati ya awon lo fe so do o fe sun do lori buruku o so won dabi ku agba omo lile ni mi omo lile nfi ise lile re je ni isin ni anyway kankan te jo sign o supplement kankan ti an fe fun o giran ni o mato to ba gba leyin won ati kini eyin oni sakabula tako tako tako tako te tun ma fi disturb wa awa ta ba yin gba nkankan to ye pe ka sun ka je entertainment la wa nse ki laye wa ka si sise wa e tun a ma ka wa mo le loru e ma gba phone to ye pe kini oni die die la fi gba die die ni ko se en to lowo ai 2000 lo mo san lo sosu elomi phone ti fe gbo mo lo gan ko to rowo san tan
1: laaji oko nu
0: oda ko de mo ja mo jalo se kede yin ton fe menu le gba awon oro yen laaro yi anela nso abi be ko o da nan nan nan enara yin eyan lo nti uk de won wa fi moto ki ewo nti a sa wa la nirin re ni kilo de te lo nda lona eji orin to ba fe rin

e ka bo pada leyin kere ati ipelu oja eyan ma Nigeria awa lajo loro lati bara wa so abe gbo o se lu ola o ara adugbo yin to hun ni ra mo hun e jo ranju mo ra yin o se lu ola eyin le ni ore tese fun ra yin o oloselu Nigeria ban ba ma change lola ni won lore kan ti an se fun wa o e ti pa tin ri won ladugbo ni sin gbogbo tan lu abuja o le gbadugba won le gbe abuja mo won tin gbe badan bayi won ti so badan dile bayi ni sin tele excellency da honorable da won wa labuja won wa labuja jori iri o pe o dakunjo mo nbi o ni o mo nbi o ni o sori awala awara wa la le ranra wa lowo o mo ma nso o mo seto kan lana mo nbere pe kilo data mo binu ara wa awa to ye ka help ara wa mo ti soro yen ri eyan melo lo wa 32 fm yi ninu staff taba ma si at least ato 80 abi eja mo da wa 1000 nu salary wa lo so osu 80000 niyan e wa je asi 80000 ka wa la da fun odun kan e je abun enikan nu wa ke se pe aya e mo je aya ni ya cooperative e je abun pe to ba lo nko to ba resign ko elomi o de nta ba de filele la njo nse lo okay ti ami yu abun oni gbogbo wo e ba nsi 80000 times 12 oni ye ti o je ebun ni ko lo fi se business ba se le so ra wa do lowo nu olowo ni so wa do lowo won ran wa so lowo fe ko lo mo to ni wa le awon olowo to nse be wa o tan fe ko je eyan but e ba lo re si olowo te ba ko lowo 1000 jo ke to le ri olowo 5 abi 10 to fe ko je eyan to fe ki wonu olowo ah mo boya won wo pe a jo mo se competition aso ni o tun gbo gogo ame ye nti olowo to e pe awon aso 2005 olopa ni ra ninu agbe ni ogun pa wa lai gbogbo nkan 50 million toto sara un o da bi eran ko legbe re ni nigba to n ba yo oto ni fitting oto gbogbo yen mo mo ro mo ya se ti amiu na to na ba gun ka ni isin bayi se won wa ni mo ri pe sa ti wa jo wa legbe ni a kule jo wa legbe deden nu mo pa jo wa legbe mo ka nso fun yin pa jo wa legbe Jerusalem nso fun yin pa jo wa legbe gbogbo yin na le npira yin JP le nfalaji si waju oko yin ngbo didi kabiyesi wa lo aji tan lo se umura ri pa jo pa kasa mo jo pa ka aso ni Ibadan la mo tin se kabiyesi o kilo kan mo Saudi oba won jo mo se salam aleikum package o si eyin na le ma pariwo olowo ki olowo ti oran yin ngba titi baje ladugbo olowo si wa nbe ajo ngbe ladugbo o le ni ki grade o wa grade e won tun ni ajo dawo eyin na le dawo last alolowo ni o lo si yan o lowo e ku le be ka ni olon de mu yin ajo n ko le po ni ile temi le kere loluyole ajo wa loluyole estate ni ti e bo ani kinikan ajo ngbe po ni dakun brother mi kan to mi le kere lori titi ko ba je mi kra ajo rin titi ni kodo lokada atentin go keke ajo nlo titi ni olon mu yin bolon ba lo re gba fun eyin olowo iju be se wa yi lo ni walai ti olon ba lo to pe a nra fefe ni ti wo ti ba wa wa ta ni ilo e ko yi awa ta ni o ti mento fe dibo fun nu okun re ke se dede ejo mo ririn osiki mo ba yan ririn elesin mirin ki bi e ba so lada kaluku oje ibo le lo nti de o mo ti o na mo ti lowo o mo ti gbo e ku le kuku ni gbo baba ku so fun yin ibi nu ele nto fe dibo fun wa so ti gba card ibo re so ti gba time yi ko ye ti e ba se pe awa igan ti aje araalu eran ya ni a so ye keni kankan wa hotel lo selu kan ki to yo wa shop eto tin telu bo re ko je gure gan lo nja ko je pure water lo nkiri face nkan because tin ba ti sori television ba ti pari bayi kaluku tun ti pada si bi gari re o mo nso fun mo njo tan o okay
aluku won ni nsin won mo do bale ki e mo riyan be ba tin se suna omo ladugo scope ni won fe wa campaign scope we pe honorable lati jo won honorable osiwo center ni ri mo o tun de yin odun meta to ba tun ni idibo wa iwa ni o mento fe dibo fun lokan kaluku wa na la jo ngbe ladugo tori pe ti ami ade ba yo lo lo ogba ko ti egbe re no tun lo kan bobo e de da walai bobo e da in ta ma so nu ti ami yen o da walai bobo e da bo egbe to lo yen na egbe tun won mo ni o ngan o de le nawo wala ti de won ti block yenu e ba ke le n to fe dibo fun wa be wo fo iwo fo o ranu o ra elomi o de mm1 ri de bi come ndi tin je mm2 ko lo re gbe eyan yi airport ibadan ri e a mo ki gbe osiki pelu loselu kan ki kaluku won ti lowo jori ri o pe won jo se ijoba tin pa tin pari lo ini won lowo everybody lowo awa ta ni eje ajori wo pe mo n kilo fun wa eh mo n kilo fun wa o oloselu won mo ra won o mi ma n bura won lori online bayi to mo kan nu won ba fe se suna omo abo fe se wedding ah awon president atiku ati buhari won mo jo fa wahala gan not to not in mo boy omo buhari lo fe se wedding gba yen atiku ni chairman of the day kan ti nara won lo online te mo te ina mo paru o ti e to awa ta ni ogbo gogan o ri pe wo pa eh eyin mo tun go yato online amo bura wa iwo to gba wa o gba o gba oloselu fun olowo tan 5000 ni o 5000 mo n kilo fun wa awa ta ni eje ronu o bi a tori pe mi e gbo kan le ni kankan kojo olohun gbogbo nti eyan je olohun ni o fun o oloselu o fun ni ni awon gan le ke se eh awon te mo n ki pe o fun ni ni kini kan o fun ni le di esin godidi eni awon o sa yen gan o fun eyan le di esin godidi eni won le fun eyan le di esin kan mo gbere mo lu oloselu mi ba fun 2000 bayi ti e bo o si se 5000 mo n to nse gbe yin te fara sese olohun o tete fun yin ni alaafia o gbe yin te n ko bon fun te n se te yin na n se jagidi jagan te n le awon eyan ki hey hey e ronu ara yin senior prefect yin sp sp senior prefect to le waju nijo oni e mo bi han fi pamọ si ibi a ti lo mu na ni da pada se mo n te nsi eyin eyan yi e da kun

mon ben o toro a mo dabi so ku so o tori awa ta mo so toro le mo korira o toro a mo dabi so ku so mi ba lo wo na tan won do pada wo ijoba o mo tan pe ni amune mo ogun se bibi to ba wa nle lo mo fi nkan sari lo mo bu nkan je mi ba ti ko omo nu cell buruwu kan tan ti omo be oriire o pe o mo n to nse o eja fi yen le ibo la nlo laaro yi gbogbo nti mo so un e ri bi pe nson kankan e wa ja se se oro tori mo pe apc ngbo mi pdp ngbo mi accord ngbo mi adc ngbo mi ehe ngbo mi gbogbo yin na lajo nse ipo jingule mi nba yin si si gbowo mi be ni wa life yin lori page mi advert in gbowo mi se mi to ga mi ni alpha ti ami page eyen won lawo eyan ma nwo I want my things to be there, sir. Boni, a jato wobo, wo wo wo wo wo wo, aita la mi. Owo. Be the page, if any can be there for me at e. Let me. Nobody me. Lori or isoro owo ni. Ore, awara alugun igbo toro. Wa light tan ba nso fun wa igbo. Ka ma si na lo bayi. Inta, go lag ah yo ba olomo dawada o go lagbo agbo ko mo gba omo eni re baba ati ya re da ngba tan soro be se fun mi mangaji won ni baba mi gan ko ni wo won wo daddy mi o won wo baba to bi daddy mi ba baba tailor baba dada ni e ja fomo re se won so fun yin pe fun tin benu baba tailor ni benu baba mi ka to wa so mi ti baba mi bi sugbon yo ba adagan ah idowu ah idowuda duda time to e kan fun ni post yen won ayan je e ja fo mo e o ti dagba e ja fo mo e won yoruba e da gan wa lai so kini yen na fi man re wa je pe o si wa da o wa e manu re o oju le ri e denu o inu o ba da bi ilekun aba mo si kokon se si rawon oloselu wa won le fi bibeli ati qurani won le fi se epe bi tori mo opolo mo ndari jiyan eni kaluku won lo bi sanguwa abogun won a usu bi lie iba ina mo sa usu bi lie won si ndira o ya mi lenu ba mo ri cape lori eyan ti ya ni olo ni oje o wole ju ba yan lo ah odidi beri nbe pe ada won ni o wole ju ba nlo gugu ala si ndo cape dan sa fa ara mo fa tesuma allah akbar allah akbar olohun o bia lori mu nbari o tun dira wa praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Ele se pe la won sango. O sango lo si si on gbere meta. Won ni we ba yin o, wa like oni wole an to ba wa legbe ni omo wole. Se Jesus lo fun oni yun. Se fasi lo ka ninu ku ninu kura. E sa ja fi

kúrò lórí gbogbo yan mama ni entertainer ni o kan mo nka mi la ni because awe eyan la dun convince ju girlfriend mi o ni ah se e mo ni very soon a de be o ti ye mi o se o pe se e mo ni ah e mo o tas ne oko anti mi ni won won nice gan o ti convince awon ore ti e ba won eh ah oko anti kini ni oko anti kini ni idowo ni ah se e ran ti oga mi ni won o na ti convince awon ti e ba won isma o ni ah ah o tas ne ton ma wa si studio wa bayi won ma ki wa daada ni won ma se daada si wa ni won a ki wa o na ti convince awon ti e ba won e wa wo tas ne ti won convince gbogbo awon eyan fun o tas ne le ma da true ninu o tas ne le ma da baba o tas ne ba wa de be yo wa boju gbogbo awon eyan yen je tori awon eyan mo ni ah tori ah tori kini la de wo tori kini kan la de wo yen message a se suru olohun mo kun wa emi o ni so ju ba nlo bo la nlo la aro iki la fe ranti ti anjo ni ti a kan so wi pe ododun o sin ran awon a tun ran ti e laaro yi boya le gbon boya ma le gbon awon asiko kan wa oselu tun ti rorun bayi nisin o oselu ti rorun awon asiko kan wa won fun o ni bus stop ni pe

0: pe on survivor si ikeni o ijo yen mo mo asete yan ba fi force gbe ito mi ti to ti gbe lenu to wa nwa ito yen kiri to ba gbe mi by force ike yen ma yo soke okan gbo po lo yo ijo yen mo mo kini an ti ija o mo kan ri akaba e won today adati n komo na mana meeting for the first time mori peace 2 turn down mo kan gba rin emi o mo student emi nbo mo kan la emi boko si drop wa kin bo le ke mi ma wo inu sub ya joko to lo ni mo la rin won koja ni mo ri ti an fi ogun yen dara won wo pe kini na mi ko le wole ogun gidi mo ni mo pula re losan yi so ito wa sare gbe ni enu mi mo wa wa ito yen pe kin gbe mi bi mo se fi force gbe mi bayi kini o sofagus yo e mo mo pe kini kini yen de yo afipon soke ti ma yorun bayi yo ki ti ma dorun pada yo yo ti ma yorun bayi yo ki n toju mi ri ko to pada stable so in le gbagbe campaign ni won bara ni mana tanjo e won aja o sugba won to tele won ti mo ri orisirisi ada in le gbagbe se ran ti awon to ti sele seyin campaign wo leyin o le gbagbe e lo raja ni agaga won ara gbe ni n toju won ma ri time e won ti load oko ti o ti kun bayi n ti mo fe ka ran ti laaro enu riran ti un mo fe ka ran ti e ka le ba mo ismail omele ele so ti enjoy e olohun mo lo re wo ran mo le te ma ni olohun lo aworan la awo olohun le gbagbe laye awo elomi campaign lo lo won yo phone mo la elomi ko ba han lo campaign yen o eh ya gba be yen ya gba be yen ya gba be yen e ti roju awon oloro gan si e so olopa wo olopa nbo olopa kan ma fan tele won ni wow awon security gangan be waju ile awu ka du bi boju alagba eje sekeri ati polowo oja kinde oko ka awon atejise loju oko face fan page wa na ko to ri pe ma bere si ni gbe pe 0705000 odometa 949 o 0705 meji odometa 949 08 97 odometa 949 09062 odometa 949 election wo le le gbagbe ki lo de te fi ni gbagbe e election mi so elomi dolowo wala won ko wo fun bayi pe gba oloselu ni pe gba iwo lo yanju gbogbo poli unit e o omo olomo oya da apo atawon te nbe npun abi nkan fe se ogbo yin mo legbon kan to se be ni ko soselu mo ni doni ni nsin ko soselu o be se councilor ni gbogbo wo tori ngba na lo na ha ko wa wole ba do lo se ma ntele won ki aye mo na tan na ni sala bebe ba ntele won ki n ti mo nso yi honorable sanda sikiru sanda to je alaga egbe dani nsin won me nti mo nso won ma boda ti mo nso won just struggle ngba na ni brasikiru boda mi brasikiru oloselu te ba kan ti wole tan won e da yan mo ni brasikiru o ya joko to wa nu owo tan fi campaign o wa la ya joko to wa lara to se poster fun brasikiru sanda le ma na tan gba na won le ti gbagbe sa e boda pe local house of assembly member na fe si egbe da ati AKT AKT o da po won anu legun asofin lo bayi lagelu nti e owo ya joko to wa nu owo tan fi se campaign AKT wa ya na so si brasikiru wa mo na tan suga lo se lu won ran se eyan bada san do men ti mo nso yi laaro yi tan ba ngbo mi lo won ti men ti mo nso bada fe se councilor gbogbo wo to ni lo na akowo fun governor to fe se governor state ni a party won wa kowo fun gba na bada oji yan o bada gbowo o election call la na kowo fun bada pe iwo lo setu awon to be npin o lo nti gbo bada ti nta won to bayi won wa la awon olowo to nta won to lowo lo bada po ma po ni onibo hello mi nitori nkan gidi ni o fi ni gbagbe eje sekeri ati polo waja ti bade nsoju opo ele mo da ko yin ele san wo le le gbagbe ni nigeria ki lo fa te fi le gbagbe e ku ka
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu e fe
3: 32 fm 94.9
4: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: bo pada leyin ikeri ati ipolowo oja latoke lohun
1: baba ma de elejogun ma dari kan
2: baba ma de
1: ori gori baba
0: 0705 2 3 949
1: baba na o
0: eto dibowo le le gbagbe ki lo fa te fi le gbagbe e ni daada ni abida keji elomi ni nsin to ba ma pe aje oye wa pe a eto dibo ni a fi gbe mi enikan hun se yo gbagbe e 08097 odometa 949 election odun wo le le gbagbe Nigeria ki lo fa te fi le gbagbe e
1: to ba ran ri pe
0: ta fe ranti la ro inu
1: madari kon la
2: nbe lara o
1: madari kon la
0: loju opo ti bere si ni dun ba ti bere loju opo ti ndun elu eku ojumo e ka aro o
3: hello
0: e ka aro sa
3: ona ku ojumo o
0: e seun baba
3: e ku se ana
0: e seun sa
3: adupe lodo olohun
0: yes sir
3: láti apẹtẹ sáìdì alubata ni mo ti ń pè ọ
0: ẹ ṣeun sá
3: election tẹ́mi ò lè gbàgbé 1983
0: ṣé tàwọn abiola kan
3: láyé mpn àti upn
0: kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún yẹn
3: ọkọ̀ gbóró ni mò ń wà ngbà náà driver ni mi mo wa gbero laaro kutukutu mo lo soyo mo wa lo de ero ni akesan ni dari ti mo wa ndari pada bo nigba ti ni pada dowode ile ti daru
0: owode ti daru
3: owode ti daru adelakun baba wa adelakun kun ni lágbọ́n àbí ẹtí máa pè é lọ́wọ́ àti kàmpé lọ́yọ̀ lọ́dún náà tí a rí
0: òkúdíọ̀mẹ́ntì ń tú
3: lábẹ́ bó ti wù kó rí igbó àfẹ́wé oko làwọn nǹkan bẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ bá dà bí ẹ ṣe ń kára wọn lọ́wọ́ wọn ń kára wọn lẹ́sẹ̀ ìbọn ó sà ọdún tá ń wí ọdá láyé mi n lè gbàgbé ọdún yẹn ọkàn wa mọ́tò ọkàn ẹni àti kọ̀ǹdọ̀ mi akàn wa mọ́tò ìdúlé epo ni la bá sá wọnú agbórí lọ kí ó tó sẹ́tù ǹjọ́ yẹn láti bí aago mẹ́jọ àárọ̀ báyìí ọ̀fẹ́ tó bí aago méjì lọ́sàn-án
0: kẹ́ ẹ tó lè jáde lágbolé tẹ́ ẹ tó rí bọ̀
3: ká tó lè jáde níbi tá a torí bọ̀
0: ọlágbára o
3: òpin ọdún yẹn náà ni wọ́n gbàjọ ní buhari àti bí àgbọn
0: wọ́n gbàjọba
3: òpin ọdún yẹn gan ni wọ́n gbàjọba yẹn lọ́wọ́ wọn gbà náà yẹn gbà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú
0: ọlágbára
3: ọdá ọlágbára o
0: ẹ ṣeun bàbá
3: ọlágbára o
0: ẹ ṣeun sá
3: àwọn tí wọn ò bá kí kà léèyàn tójú wọn máa sáná ojú wọn máa sáná ni
0: tí ọmọ buná
3: àdá ọmọ akọ yànrán wọn ó sì máa fi sára wọn àní bàbá adélakùn sọ wípé ẹka ojúgo rẹ fọ tútú kọ́nà ọ̀sà
0: nínú ni àmì ẹṣin bàbá ẹ pẹ fún wa o ẹṣin sà ẹṣin bàbá ẹ pẹ fún wa sà yẹ sà. Àwọn ọgbà yẹn le ẹgbọ́ wọn ni ẹ̀kan ojúgun rẹ̀ ẹyẹ nǹkan àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ojú ògbó sì wà ń ṣíṣí o election ètò ìdìbò wọlé yín ò lè gbàgbé kí lọ́ọ́ fà tẹ́ ẹ̀ fi lè gbàgbé ẹ̀ 09062 odometa 949 ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀kọ́ ojúmọ́ o
4: ọmọ ìyá jókòtò ẹ káàárọ.
0: Ẹ káàárọ sá.
4: Olóyè Ismail ọmọ ẹlẹ́yẹlé ló kọ mi.
0: Ẹ ṣeun.
4: Bọ́ọ̀ṣe tó dọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ láàárọ̀ yìí.
0: Iyo.
4: mo lo wo ojugun mi bi mo sa ojugun mo ni bi village to wa ni baba Adedubuli
0: e lo check ojugun ni pe ah iwo
4: ojugun mo ojugun mo sa ojugun mo sa ojugun mo ko to di pe o so ona ye di tule
0: eyo
4: ni o ko mo wi o ni malete mo ti man guru baba ti pe ajija ile ile we ile dele won mi ile tori mo ti man guru baba ajije ba ti sumo yan na yo ma guru yan pe yan buru yan buru yan buru awon loselu ti won gbe campaign wa le baba awon ara won ni o
0: hey
4: ke to tori mo yan lenu pe da egbe kan na tegbe kan na o se le wa dija mi mo ke prawa yin na se mo dija
0: ah buku buku
4: mo ba lo wo na pe mo tate mo te sa fe mo baba di baba tete mo royin mo te fe mo won soju loni seri ebi ti o ti di pe o di ro ti ro ti pe e mo bi ti igba ti ye
0: to ti wa ba yi ko sa
4: ko sa do di gba o baba gba o gba ti kini ro
0: hey
4: ah dini jiye de ni eh papo na fi bori re dini je wo ni mo ni mo sa ni mo o bi si nbe o mi to sa la be re nbe nbe nbe o wa lati bi ubi ye wa ti sale ah dini jiye ni mo fi ko fa ara mi njo na
0: hey
4: ama ojugun ye wo ti ro dele ni o
0: e ti ro dele
4: ele gbagbe laye boya baba wa baba wa ladoja ah arin baba ladoja ti lamadison ni ti mo wi wa ngba yen on ni agbara
0: olagbara a ni damu e pele seke seke ran yin
4: ah bo ni so bayi o wa ngbo omo ni ya mi baba mi nja ko mo ti o bi han omo omo re
0: eshe we ku ju wa
5: wani
0: bi mo so oro bayi tan ran ah ojugun won ojugun awon la won ko lo wo na pe ojugun yi aserun o pada so ji nbe ase yo pada le ran ah olagba
2: o wa mo le pada
0: Bami Akinboye Suzan eku ojuma Baba omo Tayo Oluro Timi ona Bamiro lati UK ko good morning rich people do not like people that respect and worship them wallahi o to ni o wallahi to ba ti le kun lowo leju eleyi won ti ri onri gbe ma se re the election I cannot forget in Nigeria is the 1983 election omo bori owo and all Mr. Matayo oluro timi ona ba mi ro de atejise o alaji lupo latoyo eje se kede asipolowo oja ki wa mo gba ipe sowo waju ese won ki mi ni o ami olujide ramoni afisi adegbite Mr. Aseun oladiwupo ngbaremu e kaaro eje lo se kede atipolowo oja bi ba padade mo fe soju opo le ni emi ati yin loku ka jo ma so ele nbe o
6: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she is live on TikTok.
7: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
8: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
9: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
10: Did you see, Mom? I made such a big jump.
11: Quick job, my boy. You get better with each game.
9: Choose LactoGrow 4 to support your child's active growth. LactoGrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
10: I feel so strong.
9: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
12: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. you always dey read the label before na use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
5: Ore, Benny, iwo to ngbo mi lowo, oya no ika kosile, ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba. Tuno ka kosile, to ba ti tile itaja kan bo si omiran, nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri, ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi, o tun wa si wipe

0: kawo kada leyin jeri ati ipolowo oja latoke lo be je ke gbadun yesu fu olatunji dada
1: ade tunji mi
0: e to dibo wole le gbagbe 09062 odometa 949 09062 odometa 949 abike lo 0705 meji odometa 949 etun le lo 08097 odometa 949 election wole le gbagbe kini di te fi le gbagbe e sebeto odibo se nbo bayi ni ba beri nbe pe beri nbe pe elo e ku ojume ka aro o enikan ti wa nbi o e ba ore 09062 odometa 949 080 hello
2: hello
0: e ku ojumo sa
2: omo ya dogodo
0: e mo ka aro ba mi
2: e ku eto
0: e seun sa
2: ere oro te so lo di oro eri laye ni e ti ti te so yen won di bo ni adugbo wa ni ijaro
0: okay
2: egbe police se ni police butu wa o
0: beeni beeni
2: ni ba so fun pe ma ti awon eri wo de
0: legbe police station
2: o ti ti to be lo ba bura
0: mo fo
2: ngba ti won fe gba ko ti dibo abi bi ba te ran se si awon mo poli
0: eh
2: na mo pa na ba yo lato na labo oko bi meri aye gba na situation be
0: eh
2: situation ya blue bayi ni
0: eh
2: mi o kere emi gadibo na gba mi
0: mo wa pelu yin sa
2: to ba dere le ni situation ba tun le ni mo po ba gba bo won
0: eh
2: a meta ni won ti bo mu bale
0: wow
2: si jaro jo na lo Lai long blue by that dark woman there.
0: Hey,
2: one bubble on you.
0: Hey, Ibola.
2: And it's a wale.
0: Wow.
2: Oh, go on a cosoda de Tilea query. Oh, go there. Oh, the down, Lanty Garo.
0: Hmm.
2: I want to pull a jet on.
0: And it talk about that wale.
2: Oh, wale.
0: Hmm.
2: But that's the wale.
0: I want you. I want
2: to know you.
0: I want. What can you be?
2: Danu.
0: Hmm.
2: Eba won ti wa ti won lo da oko bi kan ni lodun kan.
0: Hmm.
2: Aba gbagbe.
0: Hmm, mo gbagbe ti ba
2: mi. Ori kan na bi ha won lenu won na ti gbowo te won.
0: Hmm.
2: Ele yo to gbe ko to keke yin o ma ronu ti.
0: Hmm.
2: Omo ti won be lo ebo.
0: Hmm.
2: Wa fo ni bo mu adugogoro mo kada ni lo eji lo ma fa ni.
0: Oju o wa senji.
2: Ndoju ba ri na loju ndoju ba wa loju ri e dowo ba te ko mo ba lo na ko de wo
0: a fa gbo keyin aparo
2: to se ri ni
0: e seun ba mi e pe fun awo
2: ya to ko to ba be to
0: e seun ba mi
3: ja bi sori
0: ingo ya alaya gan nigeria sa egbe police station fe wa japo ti ibogbe alaya emi o mo ru e do se olorun da wa ya to country ni police station otoni o ite aro police station re koda gan pulling unit to sumo police station ni di aroma lo bi meta again lori ta pere na as a levi olorun ba bi o
3: ore abi ke ka se
0: laye igba te mo ndibo ni mi mo boy pulling unit si ma wa nbe labe gi mangoro alabebe ni bi sunflower ah hello ya joko to eja jade
2: se ma pe ti shivamba ja ti na ba tun gboro o ni le
0: mo wa pelu yin sa
2: hello yes na jo mele le
0: yes sir
2: se ma pe ti shivamba ja ti si e o na ba gboro yin la ro yi yo to na ti gba ti eyin ore re ka yo run Only no, you're in your
0: end. I come out, do pay you, you am your
2: boy. And you know,
0: you am your
2: boy. And you don't put your money
0: where
2: you go. I don't know your money.
0: Could you delay?

0: ki awon to je ijoba wa o ye kan ti ran wa lowo de awon stage kan elo e ku ojumo o
1: elo e karo
0: e ka aro sa
1: eni lati akala express
0: okay sir
1: mo le ranti 93
0: e le gbagbe
1: oju mi bayi ni busari adelakun se sabugari obi sesan lagba ni biri
0: eh busari adelakun sabusari obi sesan
1: oju mi bayi koroko
0: Olorun o.
1: Ibi bere le.
0: Hmm.
1: Bere pa won lo pa de.
0: Hmm.
1: Ba ta won lo pa de.
0: Hmm.
1: Amo ya won yan lu shu.
0: Hmm. Hmm.
1: So ti mo ko fe so ni pe anybody ko ma tori enikan ku, ko ni ka ku ku fun re.
0: Ko. Ka everybody o ku fun re.
1: Honestly, ko ni ko ku fun ra ni e pa re ko ma tori enu shu ni pe kan ku.
0: Kalu, kalu ku won ma ntin wa, ntin mo kill of awon eyan wa.
1: Mo ni se ti mo so oju mi bayi ni busari adelako so don be le ru gudu mo si sha busari bi se so bayi la ye ti e ti e so es awon camera won di jana jana jana ugo so en to ba u en tori e ba pe o se omo busari adelako ni si ti o wa lara won to n ka christian ti to
0: awon
1: wa ni bi to da Ba won to tele nba na ti mo ba lo je na ti won pa lawon o n tele won ti mo le sha won ta mi ko ni
0: wo
1: go lu si lefe e so mo busari ade lako o wa ni kini bayi
0: kolon
1: to yo ya won ya ni
0: kolon o sha nu wa e se on ba mi e pe fun a o
2: abada go
3: eja do gbe yo
0: oloselu
2: ado abe kami zina
0: o le si gbogbo life e sin won nu campaign bayi Wallahi won si lo mu opposition ton jo ngbera won se pe won de lo mu won de fi se won a fun ni baba ya laya post iwo won to ni fun se bi contract de le vin se a gba contract kankan lo se lu
2: be
0: trust them at your own risk baba la se we du to nta hello
1: aki
0: e se njere ba mi
1: e we do
0: yes sir Ami, e seun ba mi e pe fun o.
1: Ese yin da ru o.
0: Ami, ami.
1: Olorun yo ogbo.
0: Ami, ami.
1: Ese adupe.
0: E seun ba mi e pe fun o. O da wo sa.
2: Ibalodu lo gorin.
0: Ola gba.
2: Bebe yi.
0: Baba loju awon lo se ngba na.
2: Ibalodu lo.
0: O ti bere ti pe. O ka awon lo se lu wa o ti help wa ilu Ebo. Mane eyan le lo foot anytime o tun lo bi se re help wa now help wa nigeria so da be se nfe mi wa se kini radio wa olon seun aye tun ti daye internet gbowo fun enikan ko mo soro npe wa so fe ni na ko nti e cyber bullying ewo nti a ebi case cyber bullying wa eyin ebi eyan ba ti cyber bullying polowo en ton ni opolowo ni ati mo po ti gbowo nti e o si le force iwa n to lo n fe seun polowo e radio wa e wa sori radio isin la ma ri yin be wole tan nisin e mo ri bonu ni ati en ti o wole o ati en ti o wole o eyan je wole tan afeyin ta bi yin sa e ni ri won mo I don't know ah eyin oloselu ta kan ni o te interest mi sin Yeah, it's out of my mind.
2: Oh my God, oh alo jodi.
0: Os to ba ve si oselu ni country te ya wa ni o. Ah. wa be so silu awoko wa awoko lo lowo na awoko lo ni owo o ni owo akoko nu second rule o mo ban tin paro o mo ban tin paro o mo ban se le so funfun di dudu di funfun o ibi wa la wa nu eh awon tin we paro nu we popular oh sugar olon oloselu ti baba mo ro pa ah ebi mo nso nkan fun yin le kan ani joba tin lo lowo yi e mo ya awon eyan to ti tara won ku nbe ni nsin won jo se ni o ti a jo enjoy ti a jo je mu kun tun re o won si ni nsin bayi oni o wa da mo loju won oni gbogbo won fi se campaign ni te jo joku se ni te jo awon te si je mu kun tun ti a pon la nbe eh oda kan wa lo na ko sodo mara won e ti mo ani dako e ti mo an jo gbadun joba yi ni won fi joba yi ri level gan ati nu egbe ti an jo wa gbogbo eni an jo se ngba na won ti ku nbe ni nsin ana nso pe koda ti se eyan gidi gba yen ti oda e se so pe oda ah lo se lu lo se lu olori yen ngba tori olori ba wa touch ti positive ati negative kan ra won to wa spark pe eh se bi mo go ni igba ye la won ara lu wa ri eh expose ye koda le n to ye pe pupo yin na lo ko eh se yi makinde o se joba kankan ri en ti o se local government si aba ko se councilor ri se yi o igbo ode be tan eyin le ko pona ateyin o si se eyin permanent security olohun o bi yin Olorun si ma mo yin e ko jule kan na lo gbogbo be se ma nse wa lato e lo e ko ojumo o
4: omo ya jukoto
0: e ka aro sa
4: e ka aro o
0: e siun sa
4: e kuto
0: e siun sa
4: e ni bi pe ni sa ti mo o
0: ami olorun
4: e ti o ba digban ni ko mo tele oloselu oniro ni won gbogbo won parapata iro ni o gbe kan ni gbogbo won olorun kan yan ku wa lori ede Nigeria ni
0: ami olorun ami olo
4: bo njo aye nde kule je pa ma fi joba yin joba nigba ti bo aye wa nbe ani oja wa ri a ti wa nje be mi fi ati niya ja ibu aye tu da ji wa ilo olo ngba Nigeria yin ni
0: ami olohun ami olohun
4: ola mi lekan lati anfani ni
0: e si o mi so ola mi lekan
4: e se to
0: e se on sa
4: e pe de
0: e se on sa
2: ai mi bi kule o adala ji kule mi
0: ki ofin kan gan wa gan wegbe to fe wo dada o after 20 years abi 30 years to ba wonu egbe lo to le ku o wa lewe kan sofin olorun lara ofin to kan se Nigeria ni tori e le ma tan wa egbe kan wa ko wa si nbe mo e lo e ku ojumo o yes sir
5: amo ku ojumo
0: e se so
5: pe le kan lati alubata ni
0: okay ba mi
5: e ba je ni satisfying
0: yes sir
5: eh se ri oro otilu a ti enu adale mi ori nkan to de ki npile kan ni pe ori ndo yen mu e century ilu eri
0: ko sele loju yin ri
5: wa ba mi lewu papa ki n to le wa moto pada di sasijo yen oju mi ri to e pe se wa so kan ni nsin se ri eh ya ajimobi
0: yo
5: o dara po mo egbe ajimobi nda na
0: apc legbe won
5: a ma n se meeting ni ku eh ikwa ni atete se wa ri coordinator wa o da lodo na ni o ni ki oloselu o ni ko ku labe olosan ju ko ku lenu lo o ni ti olopeji o ba ku lenu o ni o le rowo mu
0: ko le rowo mu
5: o ni o le rowo mu ki loro pa te kan ti mo pe an mo ti pe ape pada pe e ri olopeji ti o ba le paro ti o ba le paro ah e we ta n ba lo ni nsin na na e we to ba ta n ba lo lowo lowo ni nsin nigba buhari o ko be laipe ni time ti buhari se to se wa ndo boya o so package lowo lo da le gba kan o ni ngba to ba to ku nbe tan o la tun mo yin ohun ni te so kon e ti o toro kan ki to pe ni isin se gbo to so ai me wo
0: a ma de wale ko e wale
5: o di de ko di ti kuro lowo Nigeria ko ja wa gba mo won lowo
0: ami olohun ami o
5: ta wa ko gba wa lowo won o ti to ge
0: ami
5: Obani mo oro baba awolowo so so lopolopo odun seyin ni ngo ba yo ni mekun ni o gbara won o gbara won lowo lowo jo lowo awon je ba wa yi
0: e seun ba mi
5: olohun sa ni wa
0: o ami e pe fun asa e seun
5: e ku se
0: yes sir e seun sir hello e ku ojumo la pa bi o
6: e mo kweto
0: e ka aro sir
6: e ami mo po opo olohun ti ta lo
0: ami olohun sir
6: orupo ti ni omo yes
0: omo yes
6: that's why you to the brother
0: e seun ba mi
6: awon wo lo wun ti e te gan ni amọ se n bayi e yan ba mo ka ile o mo po ra ko je ti to si gan ni ri mi nba o ye de o ru pe o lo bu ra wo ru se ni o si wa ti ri mo ti wa li pada rara ta ti n bi kan ti o mi ni to n gori e ni le kan si o da ka ta ti e mu lati ijoba ya 2002 abi 2003 ta ya baladoja kati e mu yo gan te yo gori e to lo aluki ama tori pe o ni de be o de be para a le jo bo city te igba te yo gumi na lodun na
0: en yo
6: e mo ye e to lo si nigba ti gumi mo o fi pada to fi pada e mo ye e to lo si tem te be ora wala e mi do wa ta ku mbi o le ta ku bo si joba mi
0: gbagbe mo ran ti dada
6: Awon ile yi use and drop ni awon ijoba. Te ma ti lo yi te bayi ma te ti ile.
0: O ti lo ni se
6: nigba kan. Ebo le ti an lo bi kan ni ijoba yi. Nigba ti ko te won lorun mo. Ebo le mo lo wa ni isin. Se ja ijo so ebo lo wa ni isin.
0: Ibi ati lo mu wa na ni dan pada.
6: E ri pe nigba ti o de lo won lakoko. Complain kankan won complain pe won o se dada.
0: Ara
6: gbogbo ọ̀rọ̀ tó kéèsè ọ̀la fẹ́ẹ́nù lẹ́ẹ̀kejì wọ́n náà padà bí wọ́n náà padà bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ ni ọmọ ọ̀tọ̀ wá ti ní ọdún pé àwọn ilé yìí owó tí owó tí ó fáwọn ò lè gbáwọn débì kan tí ń sọ ọjọ́ fún yìí tó bá di ọ̀la tí ìjọba mi ìbá tó dé gbogbo ẹni tí ń ṣe filefile lónìí èyí tó sọ ni wọn lò ẹni tí wọn ó tó lò gan wọn dà pẹ́yàmẹ́ ni tó ti ń sin mí tiẹ̀
0: láyì
6: Oni mo re rara.
0: Yes sir, ba mi tori ijoba mu.
6: Lati amọ e ko wa je so gan fun ibi awon ijo oloselu na.
0: Yes sir.
6: Awon oloselu to wa ni kini kan je. Awon to yera won eta.
0: Eh.
6: Ba yere yen je o to da. O to yera won eta.
0: Ba mi. E je amọ tesi waju lose tin bo. Awon engineer tin yiwo fun mi.
6: O je ri
0: e. E se ba mi e pe fun a. Ojo tin lo. E je amọ lo le laaro yi. O da pe oro selu la be mo. Mi si be soro si tore mi o baba ti paro temi nisin bayi won si ni eyan gboro mo ro pa mi o le paro o e je pito lasupo mo so si lu e lo e se ntoju beto eleto entertainment le mi ti abi yo ade ba lo ko mi ipade wa wo lojo aje monday ele me ku kale
2: adi suraga tala jimi.
7: Ṣe ló lérè sísá ìròdẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbèsè 32FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
8: Ẹwọ́n bẹ́ẹ̀ mẹ́rin ẹ̀gbọ́n erin bẹ́ẹ̀ mọ̀ sá ẹ̀ ń jí ọlọ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ mí ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbóhùn lẹ́nu mi èmi ni Bàsírù Ṣọlá olóyè àjẹrẹ.

0: Beyan ba wa ni Ibadan ni bikibi to ba wa. Ti o ba ti gbo radio 32 FM ko ti gbo radio. Emi Basiru Sola Oloye Ajere ni mo so be.
1: E ku oja o.
2: E ka bo.
1: Iya bi tin sibo ni kan.
2: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
1: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti e re ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
2: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
1: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se kia ko lo polowo lodo won.
2: A je pe kemi na lo ganu si niyan
3: o. Ta o le ganu lo.
4: 32 FM 94.9.
5: Show me your tattoo.
6: Ogada. Ewa. Ah. Am I worried? Am I worried? You love me, sir? Worried. Look at that. Don't lie for Jeff. You love. You're yarn.
7: This skit was performed by Goroso Ekiti.
4: 32 FM 94.9.
8: Jekagbo, Jekagbo, Jajogbo, Waremu.

0: lo yin to dun ohun to odun jo yin lo apara ni jo de alaremu o gele de ni jo ba arisa eyan ti oni pon laya o le ejokiri boto adiba fun de gbengbe eto alaremu ni kon ni ta wa iya alaremu omo ba omo ni ya me bi ya alaremu arin mo sanwo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale re mu o atori omo ka ko so se to ko ke to le ijare ole ko ba ti taru ijare ododo re mu omo olawale
2: Ojo kare ebo da re mu eto to o ma se e da bi tan na fe ni to so onun ti o

0: e kaaro e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo
1: money e fe ma wo e ba ni o
0: ode dun bi se daada la ba yin ku ojuba wa lori eto yin eto wa e gboro mi ro 32 fm oke tente premier la joko si ta fi kale si ta tin dabi edun ta nro bi owe Mokonile, mokalejo, mokoyunu, mokashe di, eni togbo atenti ogbo, eba wakekwe ara ali otun, akekwa ara ali osikwe atide gagabi ishewa. Sori eto yi, eto wa ekbo romiro, ni Coco House, ni 32 FM, ni leba zombi.
2: Awon agbalagba bo nle yo ba. Wọ́n pe ta ba n se lojoojumọ ki pe ti fi mani lara. Idanwo ranpẹ nu o. Olabisi Oladoyinbo. Kẹyin o to janu. Ko to dabi igba ta doju ko microphone ta pa kokoro re je akọ se la se. O ti e gbiyanju.

0: ele ni ke lomi o soro ba ya ru kokola gara eh ma ima na juma yan lo to ima na juma yan ima ko yan la ya je bo ko le mo ka le jo ko juma e ko juma e to ko juma mo e ko am ojuba e ko am be ti gbo wa eyin ta jo sin gbogbo igba mo ki yin o e ko am le lo mi lati je jo e ma se mo dupe mo mo lore o and so Jemi wa lo ni se ni ko kan wa lagbara Olorun eh are mo ge omo fi re ojojo ko ni sowo ko mo le na jaba ikokoko la ro ta le airo kadun ai bere kasu be ri to ba di akoko kokan ara mo saba bere lopo gba lo to ama won agba kan be to je pe osu atomo ogun re ti won lagbara kankan wa mo fe gbiyanju agbara won kabiosi olodun to ma re opa mi po lodun awon temi atawon ti won ori mi ti won pe mi atawon ti won gbo mi ti won pe mi e se mo dupe mama lore o oro mi oni su yin oro yin oni so lohun oba o baba wa so wole abasi arogun dade baba ti yin oni ta o e se mo dupe mama lore o baba wa oloye obasanjo omo iya je e se mo dupe o baba dada nkan ni se mi yin o be ya wa oba birin osun gbe mi iya igbiyanju po nkan ni se yin o iya wa bosade omi pe mi awon na gbiyanju gidi gan se ri gbogbo eyin abiamo eyin abiamo aye te la re mo oge omo fere te ni nkan ni se mi ah gbogbo bi eru ede te tagbode nkan ni se won o e se mo dupe mama lore o eyin abere pe kilo de abi kilo sele are mo oge be ba bi mi won salaye en ti nkan kan o se lalego to sun to ji la ro ta ti soro wa dogun lati na se to tun dogun to je pa won malebi gan tin baba idakun mo ni oni si nkan kan awa ki phone male an ko ni message ni be boro ba se so message o sa se send ngba gbogbo awon eyan ti won bere si ni baba la eyan ti logun mo gba looto ya wo pe yo lo yoru laton yo be la won pe ni kikan kikan re mo ki lo de mo ni mo mi ko si nkan a soro to ba ya ya wa oluran ti odugbe mi latada masin gba mama yin se bebe yato si bebe ya wa fun layo yeye mi iya gbongbo adua ise nla ni ya ise o ese mo dupe ojo ni tin yin o oro mi o ni so ni kokan yin o e wa ni so mo nu pelu ogo olorun e ri pe mi a ma soro kan gbogbo gba ma pe be eyan ba lo nle de mi omo olomo legbodu awon iya to bi mo na o ma be lohun pe mo je nfoju sunkun omo gbogbo eyan alatero godi ti doko dodo losisin e se mo dupe mama lore o are mo ogere o bo ti de loni mo de si yin lorun e pe hale me deruba emi ori kukan ti o pagba ta ni ba po lori e bi mama mi ba ngbon le ni si enu ina ni mama le nu enu ina ni
1: o tu ti bere
2: enu ti o ni se
0: ku pa ina ni be enu te si ri e ma je nteyin asola nu e soro ori mo ti na ro ele are mo ge mo na ro na ikure mi kete awo ile alara aisan kan o ni gbe mi de awo to de ti je eni o pe laye won o si po laaro
2: won
0: si fa iku degbera ati gbogbo en to ba ra mi re ba mi si olowo ile are mo mo ni yo mi bi aya koko na ki oko iyawo mi ti n ba gbe nle ai to bere nanu loni loko gbogbo gbe ma lase atoludari 32 FM patapata labi ase oga wa agba baba oba peter mo ene mo ki kabo sori eto to ni o
3: e wa gbo nko sele asan fu
0: be
3: olodo baba
0: loko alamoju to lori gbogbo eto tin jade nkan ni olodun to ba yusuf ene mo ki kabo sori akotun eto to ni gba ta ti pe ti ro ti pe engineer usman n benbe awon gbe oke won gbe le o wa ngo riri lodo yin be won o n kuriri lodo yin be won ati yin o ni ta ti ta si n gbe mi o ni din te pada mo nawo le o oju te yin si n wo mi loju facebook na o ni fo won na ma bo lori facebook e lo wa 32 fm 949 fe yin e kete kete bayi lo mo ri wa wo n be bi iran aye mi my life to ba wa ri be alaja ka won ara le nbe na
2: olabisi oladoyinbo lo n ki yin pe e ku amojuba
0: won ti gbo oba lu kan ka won ara le
1: sola ri adewale ola omo fowo sola e ka bo sori eto e seun gan
0: e ri pe laye ajejo gbogbo omo nigeria a soro lori oro awon ile eko ti won gba owo lowo awon obi won gba adabe ni won gba basket dendendende ni lalai diru yawo eyi lajo fani je edogun ti nigbo ba di jejo mo ni gbogbo ele egbo lakola bo bilu agere be mo se leru fun gbogbo omo Nigeria.

0: e kaabo pada latoju oja ibi aruko ti sina la afabo si er baby mo boro de lekan bi oro awon otito onu boni bi won ba ma je otito onu gbogbo omo Nigeria na ni o so loni eru kan bayi ni mo ni bugbe eru kan da bu ti ba benu re si ni gadi ti ma yo danu a se eto ni se tin lo bi osuke lo bayi
1: o ma ti le lodun
0: ta be le ran tinu yi
2: o ti le lodun
0: arakore ni owo lodo yin o se gbe yin ko gba loan ko gba basiri ko gba nkan kan ri a si soro re ngba na loan lati nu osu kokan lodun to koja lati bere re a se to wa gbe oro lo sodo awon alaga meta awon bi tawon agba agba bi mo won ti mo se pade tan da wa leyin sanyo abike lo ko benjo ah lati nu august ta ti wa lo be agbo abo kankan ngbo di laaro yi a je ja pe awon ara bi ka bere wo won lati ma jo ye wa pe awon egbe nsese lawon sanwo fun okunrin ni pari osu ta wa ilu se matan yi awon oro yi ti be ni odo mi bi o le ni ona be dogun o tori bo je egbe ti mo feran po daada le mi se mo ni ayanju e labi aso bo wa fi olodun to ni aye ati orun se eleri mi e ba ko lati se to ye ke se ko to di pari osu gege bi ade oyin yo dabi pe gbogbo aye oba wa gbo nkan ti a se ti lejo gbogbo oro ti alaga won so ndo to wa han oro nbe nbe o a gbe jade gbogbo eyan gbo boya eyan agbagba te nbe loke gan le nbe gbe ije gan tawon eyan o ti mo ni bi won ba wi wa lo to nu egbe daada ni o to nu egbe daada ni be la sa wa na se nfe nu pe
1: ero na se po
0: a kilo wa de kilo de kilo de oro mo kunrin ayo kan soso o dabi oro oro ninu eran ni o be ba ko lati yanju e lero ko to di be pari osu ode a jo ri bi pon oju ara wa o awa teyin atawon mo Nigeria a jo mu nkan le o e ma si je ntan yin o ro gbogbo mo Nigeria ki won dana fun yin ke je se le je tan aha oro won lorun o ariwo won po kiki won po daada e gbajumo daada bi sanu eleta ara ko re ka won ara le be joko sibe sumo kini daada ke si da ko yin
3: ko mi ni Ayobami Adigun
0: Ayobami Adigun
3: beni sir
0: lati bole ti wayin
3: lati amuloko ni sir
0: amuloko ti badan bi ti jebu
3: ti badan ni sir
0: se loyo se ti kan ina
3: beni
0: lo amuloko
3: beni sir
0: amuloko
3: lonara
0: lonara
3: lonara
0: e ke gbajare wayin ki lo sele
3: beni mo ra le kan lowo
0: e suma kini daada won gbo yin le
3: mo ra ile kan lowo baba kan ni side after ode yale yen so o tin to bi odun mefa bayi ti mo ti ra lowo e
0: salaye ki lo sele pelu le
3: so bi odun to lo bayi nsin so eni kan sa wa si ori site yen oni lati ma so fun mi pe titi gbarin meji ori le mi koja
0: eyin ori titi nbete le ke to ra le
3: ko ke si titi nbete le ngba ti mi ra ibe yen leyin waju odun mi titi serve oni kan ni titi wa nbe so wa ni instead ti titi yen fi ma gba waju arin meji todo mi lo ma gba
0: won bule segbe bi
3: beni so asa jo fa oro

0: ti mo nse si to wa je pe o do yansin yen kan wa gbe awon kan de te wa ni oke o le mi pe le yin pe ko de bi ba pada mo ah ki lo fa so won sha ni ki ma binu pe awon ma fun mi bo mi emi sha yari pe no ile yi gangan mo sha fe pe mi o fe ibo mi asa jo fa o to ra won gan later lawon ko pada ro mi pe ka lo station asa ko ra wa gbugbu wa pata asa lo station so awon yen sha blame won sha soro si pe ah why ti ru nkan ba ile isele pe okay ki la fe se won sha ba mi so pe okay ko fun mi ni bo mi ti o ba jina si be yen pe ti o ba wa te mi lorun pe kin se duro lori ile yen na ni pe bo ko mu mi lo si bo mi to lohun ni yen pe so to ba te mi lorun kin gba so la sa jo soro yen ta fi kuro ni station ni gba yen ta sha lo si later boya bi odu ojo bi meji si meta o sha mu mi lo si bi be yen bo kan fi won mi ko ke se pe boya ati repila tabi ati ge o kan ni bi bayi bi bayi ni mo fe fun e wo bi
1: so ba like nbe
0: so nkan ti mo wa fencing ni pe lati igba yen sin yi ko mo tin ba pe number oni lo o ti fi number mi si blacklist so mo ni lati ma di number fun ti ma fe pe ki number to le lo ni so ti ma ke lo sodo e lele o ma ma post mi pe en to ba di next week to di ni kan so nkan ti mo sa fencing ni pe
2: se le yen si wa nbe
0: ile yen si wa nbe
1: ibi to se se mo olon so wa nbe
0: ibi to se fun mi yen na wa nbe
1: e ma gbo se ri be yen to ta nkan won gbe nu re rojo o
0: okay sir
1: to ba ti le so fun o pe nti mo ta e boya mo need owo ngba na le mi o fi bi igbowo lo re o emi ki mo ni be o o da be npe jo ti be nti fuye die baun bo ti je pe ada pe oro na ni je po mo mi nfe wo sugbon mi o ni loju laarin o igbese ta gbere lagba olohun to ba di aro la
0: okay sir
1: o sa mo le won
0: den mo mo be dada
1: e jilo la aro la wa ti arakunrin oba lokan yin e lo ba eni nle ko ti kan oro letter pa invite o lo ba pe mo ni e bi lere pe bo lo ro le arakunrin se je o nbo si ni le ti ran fun ki won mo yin de be lo lana o gba ba oba lokan
2: mo ti gbo
1: ha comment dit on nawo si le cousin gba na ni o
3: ewo no nawo si
1: e bi baba re son ma mi o son kan fun mi ko to ku en to je mi o lero pe agbodo se ba ni pe nta ba fe jo baje oni ba se se arin wa teni un ki se nta agbodo gbigbe se pe boya bi o ba fo kofo nkan mi tun le pada pa yin po en to si nta le fun landlord re ni o se se ko je pa na pada ko le sibe te jo gboju kan papo oro teyan ba dare yan ki tan eyin oni ti jabere ko won bayi debi ta pariwo won te ba wa lo ti o ba lojutu titi de jobe jo eleyin ni gbugbo omo Nigeria pada wa ba wa dasi so ye yi ba arakunrin
0: oye mi sir
1: so teyin lorun baun
0: o temi lorun sir
1: o teyin lorun
0: beni
1: e farama baun
0: beni sir
1: to ba je pe farama ngba na a je pe wa na o ba se se
2: lorun o ti
1: gbe en bo ba di aro la edun de wa kai pari eto
0: okay sir
1: ka plan baba se ni lola un baba ti plan re nisin bayi pelu ogun olohun yo sese lola e se oju oni ti e ja yonda yin keyan lo duko de wa lo kan be mu e se ojo bo tin saju winni winni winni o se ke se pe ora won otito nu awon eyan ma gbon gba ta so ron o da na se sa wa da won yo to da si ni
4: o da si e je je won o da si
2: o da si lo da
4: yo da si ni
2: ko ba da bi pa da si
4: o je so ni mu na won fe mo je
1: eh
4: so
1: kada package na lo won oda na 09062 odometa 949 09062 odometa 949 eh jagba eyan bi meji pere ka to bo sagun abomi tori bi ta tori eto je kara soro le kan ni pe ngba wa ni ayin won ti yanju e o lagbara olohun yo gbowo re npa mo ni pa dosun ye again temi je se be lo ti gbowo e lo ta lo wa nbe o je
4: hello.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Hello.
1: An gba yin baba.
5: Hello.
1: Gbogbo omo Nigeria n gbo yin baba.
5: Hello.
1: An gbo yin.
4: Ketekete beyin o ba gbo wa n lo soro lo.
1: E ka ro baba, an gbo yin o, an gbo yin.
5: Oruko temi ni Akinbala Abdul Ghaffar lati Maniya.
1: E se baba.
5: Emi na wa ninu egbe otito nu.
1: Okay sir.
5: Ẹ̀dá kan mo fẹ́ béèrè béèrè kan ní ṣe pé òtítọ́ ọ̀nà ìwọ̀n àwọn kan fi ń bójú ìkan wà tó jẹ́ rí ni ṣé òtítọ́ ọ̀nà tó jẹ́ muslim cooperative ni
1: òtítọ́ ọ̀nà ìwọ̀n. Ó ní bàbá tó jẹ́ muslim cooperative
2: ni adarí àwọn ọ̀gá
1: àti lọ́ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá wọn ní sanyo.
2: Wọ́n pe ó ń tọ̀hún.
1: Ẹ ṣeun. alaga egbe na ti wori eto ti an se le ri bo si pari osu inu wo fun won I pari osu lati last year ke yanju disin e je lojo oja kinde ni kete tin ba tojo oja de yin te ba npe imoda yin lohun e ku kale

0: E ka bo pada lati oju oja. Ati lo ati debe eyan ba lo kede. Aremo oge omo fere. E ya ba n gbe ipe ndakun. Ah won ti won fe da soro e kan nu. Hello.
1: Hello.
0: Oko yin ati bi o tin pe o.
2: Oruko temi Tayo Adebisi.
0: Lati bo.
2: Lati agbaje de bi jire.
0: E seun.
2: Ah. Abi e ri pa won egbe n fe boko ara won je ba.
0: O ya mi lenu po.
2: Ejo Olorun won fun yin ti o.
0: A se da to pe ka mo so npa e, ka mo so npa e lati jo o wa di gbon yin. Ah.
1: O di ko.
0: E se oju oni ti yin. E seun. E seun. Omo lara iya kan mori loju opo Facebook me ka bo lataye gun olomi oju oni ti yin. Alhaji Ibrahim Sulaiman lati Delta State ni wori. E seun baba oju oni ti yin o. A jo seun gbogbo igba ni. Baba mi Michael Abiodun baba dada won la won ki Alhaji be la won ko ba ilu kan o. Won la ku eto. Siju Olakola Wole Johnson. Wani kokoko la rotali are mo gen kan ni se mi. Abi ateyin na o. E se mo dupe mo lore o. Se ri to ba di ojo mejo lagbara Olorun. Ebi ti na boro awon omo kile pon omo lekan. Kile le mo pe won. Omo ti won ewo. So lu gbole mo pe won. Eh? Olugbo. E suma kini ka won yo gbo pe soro le. Se beru ko omo omo dena de yin. So mo kini e so o kile mo pe ko won.
3: O mo lu gbo ni won. Omo lu gbo ko bu mi ma lu.
0: O wa sayin wa ni.
3: E ma ti. Ni won. E kan ti won ma se le lori nko kekere ni.
0: Kini jare. E suma kini kara le ogbon te
3: won. A lo report won ni.
1: Egbenu si Mike.
0: Egbenu si Mike. Emi ko le
3: so. Baba ti lo report won. Boya won amotekun. A wa so won lasiko to se kini. A wo gbogbo nu gbo yen. A ku gbogbo omo. So igba ta ba ti ko won.
0: Emi lo le lo. Toro n so ni se bi gba ka ni gbogbo alajo lo.
3: E wa lo. Emi na lo.
0: O ba lu kan. Ma wo gbo nbe lara mi. Won ni ma wo gbo lasiko.
1: Lasiko.
0: Won ni ma wo gbo. A ma bi mo se se di e kan ni. O to ti mi lo bon mo lugbo. Baba igan ni kan. Dona kila se mi gan lodo re na se mo se o ni.
3: Ko le se nu. Ise ilu ni.
0: Won ni temi Olagun ori awon ni gbo ba le ku oku isale ko le yun wa. Iru se bu wo la be ma ran mi o. Eh se yan da da.
3: Ko je ba o customer mi so re lo.
1: O ko yin ati bi te tin pe o.
3: Elu e ti wa nbe o.
2: Hello.
3: Yes sir, e ti wa nbe.
2: E ka so sa.
0: O ko yin ati bi e tin pe o.
2: Ayo jo la ji ti lori ko.
0: E se o.
2: Okay.
0: Okay. O dun mi pa ojo opo won to ko to ko to oro ti won so si ka won la won niru esele ladugo ta won na won si ma salaye re ni kini sa won se bakan bakan o kan la po se ri abo ti mu wa lori re njo mejo lagbara lo ri pe dudun lo san oso a mo se ileri e fun yin gbogbo omo Nigeria tori ta ba se tinu ile eko won tan ba mu je ngbo ba won bo sa dugo obi ti ile eko won wa won
3: wa bere
0: won ma da dugo nla mu adigbe tan to mu won e ri pe ngba kan bi ba pari idanwo tan ni a ma bere wahala won Taslim Karim Taslim e se ojo ni ti ko ni se mi yan o lati Adesola lori ta pe ni Ibadan mo ri yan duro re duro dede ojo ni ti yan o mi o ni gbo ku yin lagbara Olorun se ri baba n pari oru oro yi be yan ba n pe kokan mi kokan mi I pada kan ti o sun mo yan ti e wa se o mo yan na la anyo eleyin o se ni gba kiru eleyi o ma sele lawujo wa e ba won kan na bi awon omo to je pe ile eko la won joko si gbogbo gba won awon obi won na bi awon omo ti a sora won lo ko bu olugbo abi kile ni won le awon je o won le do ba won obi kan na bu won se ye ewe eyin ewe e be se opo de eyin e lo be ke lo wadi awon yin o ni a o se wa je to a je bo won sora bi kan je gbon
3: lo wa won omo ta so e o le se pa won ya won won ti gba nkara olo selu won tin ba won rin kiri kilo ko won pe lo mo
0: ma lo beun ma lo beun

0: Nikon ni kẹrin lela adorun to nfa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: ikani aderin posonu
2: eno wa se awon baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo kude kude enu aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pala
3: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi
2: dadi eyin ni sa
3: emi
2: be ni sa
3: lu aduwa wele olugba
2: dadi be mi se dadi ni
3: emi wele oluwa na tun de tun da da tun bai
2: ah dadi se to ye se wa gba mi bai
3: wa ji wa wa lu mi
2: ah dadi mo de lu nko
3: wa ji
1: 32 FM 95.9 ojo gbogbo kikerin
4: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9
5: Ago meji lati lu lati ikanni 32 FM 94.9 e ka san iroyin agbaye lekun rere la muto yin wa saaju e gba won koko to wa ninu iroyin ohun Ile-ise aare ti naka buku si Atiku Abubakar gege bi alaito eniyan to nti gbigbiyanju lati si awon odo orilede Nigeria lona egbe awon akosemose dokita sise to tun keko gboye nile iwosan la UCH lo ti so iyanselodi onikilo won ro Nile okere, okere ton, eyon mechi din logman tigbe mimi. Nile koko, towa nile Pakistan. Latari a jaili e kono, eyi to jalule. Be gege la won yiko idola, ti mwusi mwa a won to sheshe kumuribo. Hiro yin lagbo a mungborodun, ikpe loti je jade sado a won aralu, lati lo ma se ayewu ara won lore kore latari iku to pa onkorin emi kan nile yi iroyin ohun re lekun rere olubi npe fatoye lo ni iroyin ogoro ariwisi tonti erongba lo ti bere sini je jade latodo awon omo orilede nigeria logon Ile yi ti are bala me tinobu to jeje wipe ohun oni pa ise ilu ti lati lori ma farahan ni bi ipolongo obo gege bi iroyin bo tin je sita ni tin bu to ro le yi latodo awon omo orilede wa nigeria le to mu ki ogoro won ki won ma fi erongba won lede ni ba mu pelu igbese to nti oro eleyi ti are orilede nigeria to fi sita nigba ti tinobu to njeje lana ode yi lasiko to nsiso loju awon iko to nti igbemo to npolongo ibu fun o salaye oro gege bo se nke si awon eni oro kan eleyi to je ti awon megbe oselu ohun ipe ise na ni ki mo ri pe awon sise takun takun bo ti to ati bo ti ye ni ti ibu ti oro orilede nigeria ki won si le ri bi pe ohun pada soroye lek si o se afikun oro wi pe ki won ma reti ohun iyun ninu awon ipolongo obo saju eto idibo odun 2027 eyi to nbo lona leyi to si je ko di mimo wipe ohun oni pa ojuse eyi to tun ati eyi to ye ti lati mojuto igbayigbadun awon orilede nigeria ko nsi wa lori ma farahan ni bi eto ipolongo obo lasiko eleyi ti okan lara awon owoye to nti awujo nile yi iwon alagba yin ka deniran to fi ariwoye re sita o je ko di mimo wipe gbogbo awon to npe fun ati tun yan won pada sori apere isakoso o na lo ye ki won je awo kose ki won si tele igbese ife eleyi ti are bala meti no bo to fe sita latari bi o sese pataki lati mojuto igbayigbadun aralu ju oro oselu lo o sa gbejuwe igbese eleyi ti are gbe yi gege bi eleyi to moyan lori ti ki si se eleyi ti a le fi owo yepere mu eje ka gbo ariwoye Yinka alagba yinka adeniran
6: o je ohun iwuri temi lero bi pe nba ti are orilede wa so wi pe awon oni be eto isejoba le ka won doju ko eto polongo ibo eleyi je en to wu ni lori mo ti lero pe yo je ki dagbasoke ko tun ba iseseoluwa ati joba te ise ta kokko gbe fun won la kokko odun merin won ti pari e ti won wa nro pe awon tun fe gbe gba bomi ti won wa gbagbe yen o da fun omo orilede nigeria nitori pe won ti pari ta la kokko sugbon gba to je pon na fe ona ra won so wi pe awon oni fi yen le ka won wa gbajumo eto idibo to nbo o je awon iwuri mo ti lero gbogbo awon to ngbe gba dibo won ti mu okun lokun kun do pe n ta won se lowo ta won ti pari o awon godo yori ede bi kan ka won si se ise yen eri o je ki oro oselu wa ko tun bureke si ko si gbe pon dada pelu elegbe lagbaye
5: ewe eni ko to tun je olokowo nilu ibadan alagba olugbenga adibola salaye oro wi pe are bola me tinubu tonti ariwoye ati igbese tin wo gbe o na loye ko je awo ko sirere fun gbogbo awon oloselu to si toka si bi pe ohun to se pataki fun ogoro awon oloselu wa o na ni lati ma je ki ipolongo obo eleyi ti yo se akoba fun awon ojuse eyi to ye ki ko wa awon ki won se laarin ilu lo eja gboro alagba adebola sin
7: mo fe fi asiko yi gba gogo awon to wa ni po bayi gomina ni o senator ni o house of rep member ni o house of assembly member se amo local government ti won gbero lati pada si ipo yen ka won na try lati emulate oro ti president wa so pe ohun o le je ki polongo ibo ko a fe oju seun gege bi are orilede nigeria to ba da siko ta n se polongo gbo bayi na mo fi oju se won sile e ti won yan won fun gan laye ki won se lati koju ma n se polongo obo ti ko si je ko ri be kan jo je ki won face oju se won e ti won ni awon

0: gangan.
1: Nipinle Oyo egbe awon dokita kose mose kawe keko nile kose nla segun UCH nilu Ibadan oniroyin ti je ko di mimo wipe won ti so iyanselodi onikilo olojo meta won ro bayi ti won si ti pa ase fun gbogbo awon emegbe ohun lati pada senu ise won loni ege bi iroyin bo ti salaye oro wipe awon dokita ohun na lo ti gun le iyanselodi onikilo olojo meta eyun to ti bere latojo aje ofe ti se ojo kokanla osu kewa odun ta wa ninu re yi ne ba mu pelu ati fi erongba won tako bi won tin foju wi na isoro ina oba to nti airi omi to tolo iyun nile iwosan la kose nla UCH latari eyin na lo ti wa mu ki awon egbe dokita ohun ki won ma pe fun ati da ina oba pada ni eye osoka to nti ki won si ri pe won gbe igbese toto ati yi to ye ne awon bi ti kudie to ti farahan ninu oro won siwaju si o na ni won ti je ko di mimo fun awon alase igbimo eyi to je ti ile iwosan UCH bi pe awon fun won ni gbedeke ojo meje eleyi ti yo si bere ni ojo kejila osu kewa ta wa titi di ojo kokan dilogun osu kewa odun ta wa bakan na lati gbe igbese toto ati eyi to ye lori awon ibere ta won bere fun bibe ko sese ki awon te siwaju lori iyanselodi alai ni gbedeke ile ise olopa ipinle Oyo lo ti fi di arakunrin kan mule wipe o ti jade laye iroyin je ko di mimo wipe enikan ti won poruko re ni Aziz Tajuddin eni ogoji odun ona lo ti pa danu emi re latari ikolu kan ti won ni won se si won ni ojo ru ofe gege bi awon alatele to je ti egbe oselu akodu iyun fun oludije sipo gomina labi abrada egbe oselu ohun iyun alaji oriyomi amzat nilu Ibadan gege bi agbenuso fun le se olopa lekun ti ipinle Oyo DSP Olayinka Ayanlade bo ti n fidi iroyin ohun mule to si je ko di mimo laaro otuni wipe looto ni wipe enikan ti won poruko re ni Aziz Tajuddin eni ogoji odun o na lo ti pa danu emi re ninu oro re siwaju si o je ko di mimo wipe isele ohun o na lo waye iyun ni agbegbe molete lasiko eyi ti won ko rajo papo lati ki Amzat kaabo iyun lati orilede United Kingdom iroyin salaye oro wipe enikan to fi isele ohun to ile ise olopa leti o na lo je ko di mimo wipe laoko ti ikorajo papo ohun to nwaye o na ni awon iko afurasi ada luru o ni won se ikolu si won iyun logan ti won gbese kuro ni mo lete ti won sin lo si ona agidigbo iyun loju ona iworo odu nilu Ibadan gege bi iroyin bo ti se je ko di mimo wipe lasiko ikolu ohun o na ni Aziz Tajuddin eni ogoji odun ti won ni oje omo bibi oke amu iyun o nijoba bile ite siwaju nipele Oyo o na ni o farapa yanayana latari bo ti fi oju otun re kan gba ogbe iroyin salaye pe leye osoka o na ni won gbe digbadigba lo fun itoju ti won si gbe lo si ile iwosan Ring Road nilu Ibadan iroyin wa salaye oro wipe ibe na ni won ti se ayewo fun ti won si fi idi re mule wipe emi ti bo lara re ewe oludije sipo are labe abrada egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar lo ti siso loju opo kan eleyi ti yo ma fi aye gba gbogbo omo orilede Nigeria wipe ki won takoto irufe ibere ti won ba fe bi ohun lere yala lagbo oselu to nti akosile re lagbo oselu ati awon ilana eyi to gbe dani to fi mo awon erongba re to ni fun orilede wa Nigeria oju opo ohun o na ni royin sapejuwe re gege bi ebi a lere iroyin takasi wipe oju opo ohun o na ni won ma bo si oju itakun ayelujara bo ba ti di ni ago mejo abo asale loni iroyin fi die mule gege bi atejade ohun eleyi ti eni to je

0: leti yo je ki aye ko derun fotolori telemu awon orilede Nigeria ti won o si mo mu ibere ohun kale fun oludije ohun pelu afikun oro wipe article funra re gan o na ni yo ma down si okan ojokan awon ibere eleyi ti awon orilede Nigeria ti won ba nbi lati pase oju opo akansi ohun ti won gbe kale pelu iranlowo iko awon megbe ohun eyi ti won be leka ibare ni soro lati ma down si okan ojokan ibere ti awon aralu ti won ba nbi won iroyin agbaye lekun rere lesson 30 gbo lati koni 32 fm 94.9 nile okere kodi ni awon akeko toto meta dilogbon ati oluko kan tiroyin ti je kodi mimo wipe won ti pa danu emi won iyan ni ile eko kan ti nbe ni Pakistan latari bo ti je wipe aja ile eko ohun o na lo ja lule to se je pe awon iko to ndo la awon eniyan lo ti bere si ni wa awon to sese ko moribo kuro ninu isele ohun be gege o na ni royin je kodi mimo wipe pupo ninu awon ti sele ohun to ba o na lo je awon omode be gege na ni royin salaye oro wipe ise na ni ogoro awon eyan lagbegbe ohun ati lajo lajo eyi ti won ti fowo so wopo pelu awon iko to ndo la awon eyan lati le ri wipe won tona wadi isele ohun be o na ni iroyin to toka si wipe okan lara osise kan to wa ni ilewosan ti won gbe awon eniyan ohun lo lo ti salaye wipe eyan mokandinlogun o na lo farapa pelu awon omowo pelu awon akeko pereje marun eleyi ti ojo ori won to wa leni odun mefa si odun mechila sugbon to je wipe ipo elege bi oku bi oye o na ni won wa iroyin to ti wa salaye oro wipe awon iko to ndola awon eniyan ohun o na ni won si nfoju wi na idojuko lona kan tabi ikeji latare bo ti je wipe ibi ti ile eko ohun to wa o na lo je ibi ta le sapejuwe gege bi geregere iyun nigbati aja ile eko ohun to ja lule iroyin lagbo amugborodun ipe lo ti je jade fun awon aderin po sonu ati awon amugborodun lolokan ojokan to fi mo gbogbo awon aralu wipe ki tolori telemu o na ni ko mu eto ilera re lokun kudun papa julo lati ma lo si ile iwosan fun ayewo to dogbin lore kore lojuna ati dena isele iku ojiji nigbati iroyin to se sababi o na lo ni se pelu bo ti je pe awon mo lebi to je ti onkorin emi gbajugbaja ni ta mo se Olayemi Bayon Ile Bolaji eni ti gbogbo aye tun mo si Toluwa ni sing leyi ti won fi fidi re mule wi pe o ti jade laye gbajugbaja onkorin emi ohun to jo mo orilede wa Nigeria o ni royin je ko di mimo wi pe sadede na lo subu leyin to pada de ile re ti won si gbe lo si ile iwosan lati lo re se ayewo okan lara awon olugbe nilu Ibadan abileko Christiana Oluyole o na lo ti salaye oro wipe kikede iku eni oro kan ohun o na lo je eleyi to bani ninu je to si je wipe iku o na lo ti di toro fon kale lorilede wa Nigeria lapo abe o salaye oro wipe yo je ohun to lewu fun opo lopo nigba ti abakuna lati gbe igbese toto to si salaye oro wipe ko to di pe yo bowo sori ki kaluku ko ri wipe won mu eto ilera re lokun kundun lati lo ri ma se ayewo lori kore eja gba ri woye abileko Christiana Oluyole
1: awon kan ti a le se boya lere dara ni wa ni olorin ni abi pe gege bi eyan to ba sa ti je dara ile ori oke pe e je ka ma se ayewo gara wa ka ma lo sile o awon aiso kan wa to je pe ko ni fami won abigba ta ba to se ayewo elekeje ni pe e je ka ma nsemi simi se pataki e won je ka ma ko ise leya e je ka ma wa yi lati simi eleketa ni pe e mo je a wa gugun kan leya nkan ta ba le ta ba ri se o da e ta ba ri se jamu ko lokan nigba to ba ya olorun a se
0: ewe okan lara won akeko nile yi omidan ola itan ona lo na tun fi aidun okan re lede latari ku onkorin ohun to salaye oro wipe isele ohun o ko kaluku leko lati lo re ma se ayewe lora re lore kore gege bi eleyi to se pataki
2: nko buruku nko to sele se baju baja onkorin emi ti won so pe o subu togo e ro gba mi si gbogbo awon to nkorin elere adeyin ko sunu onko fuji ati bebe lo oni wipe ilere alorun kan ma se fi owo yepere mu ilere awon kan bo se ma ye nu pada kan bo se ma so pe ah eleyi te pe mi si mi ni le wa tori pe lilo bibo mo fe dolowo mo fe do kiki mo fe lola mo agora ni gbogbo a ma pada fa bo si to ba ni o fe dolowo fe dolola o wa moju to agora re nko buruku lo ma sele si nibe to ko ma so ri pe awo to segun sin ni ko je onje re se wo ti o fi owo yepere mu ilera re on lo fe je won o
0: fun awon iroyin yajo yajo ta ba won kan to sele layika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti a le fi atejise yin so woranse si oju opo obare ni soro yi 0704 700 4949 tabi ke kan si wa ni ara ikoroyin ijo wa Laughter House Lerin Premier Road Mokola Nilu Ibadan kin to ma lo awon koko to jeyo ninu royin ohun re le kan si ile ise are tinaka abuku si Atiku Abubakar gege bi alaito eniyan to nti gbigbiyanju ati si awon odo lorilede Nigeria lona egbe awon akosemose dokita sise to tun keko gboye nile wosan la UCH lo ti so iyanse lodi onikilo won rona o kere tan eyan meji dinlogbon ti gbe mimi nile eko kan to wa nile Pakistan latari aja ile eko won na to jalule ipe lo ti je jade sodo awon aralu lati lo re ma se ayewo ilera won lore kore latari ku to pa onkorin emi kan nile yi to wa ni ri juba nlo lori royin agbaye wa lekun rere fun ti tasiko ta wa ni kon ni 32 FM 94.9 akinwale abuluwade lo sakojopo royin olubi npe fatoye loko mi ese betin tete gbo wa
3: aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
4: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: ah ilo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero fosho ki ise le wa ma fowo fosho nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbe ran gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluso agutan e so wa po
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ràdọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
10: Oba Lugan nikan lo mo ye ona ti kan to se ti ka gbon safefe fe yin e 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
11: O ya gbo se o ondu yun bale si 32 FM no baby 94.9 eyin e anferin gba gbogbo agbaye. Our fear is gone.

0: e mo ku dede asiko yi o nje mo de were were be ja lele ti le ti le ti le ti le ti le ti le o mo de wara wara be ji ale da eji re o ni gogo mo tun de pelu awinu rin ode gbogbo aye ni so pe oyin ti wa lete mi ogbo eyan ni so pe iyo ti wa leke mi gbogbo aye ni so pe gbogbo nti mo ba nso gbogbo re ni ndun mo wa bi tomode dagba le re wo pe se pon mi lete lan le fi mo pe enu mi ndun ni mo dupe lowo oluwa emi na ko olodumare oba ni 32 fm ikanni to wa ya mi to leke nka to bu yelegbe ti gbogbo araye nkan sara si mo ki lokunrin mo ki lomi abere mo joko e ko agbo dide to kan to tun piya mo
1: lowo lowo na
0: kunle omo faniyi
1: mo njaye
0: se paro ni jamo mi ku lowo se rugbe rugbe oni fomo re ele
1: lai lai
0: se kin mo lo se oni
1: si e mo lo ko ni kan si si
0: ara le ba mi dowo olodumare e ba lowo ologbe akan bi baba ya bo supa bi ko se mo ni le minki gangan mo ran ti ojo ta jo nse gbogbo e ninu ara won emi le mi fi ere jala pe baba supo akan bi ori afefe ngba kan ana o se be o si jibile za so bora bi aso won ni da lai mo se ba femi ogun yemi ologuro ajo wa nigba na ni ajo nse gbogbo e o tun riye kan wa to tun se be to si file sa so bora bi aso eni ti gbogbo aye ti ngbadun lori eto yi o tun ti wo kale lo ni eni ri kuku ni ru won ni fi so pe baba ranti eni to ranti eni oku ojende to ba gun to ba tun wu mi mo tun le tun fede oje kin tun fi po jende lara oto
1: ehe
0: omo pe omo elegun ni won o he aha omo elegun ni won atorin be ni yara te gbe kale bere omo elegun ni won
1: oje ka bale re gbe elegun
0: kawo
1: omo oje to bi tori tori omo oje to bi tiri tiri as a barrel, the Boluke Mogbago, more direct Major and Nazo Labala, or my can be borrow, but Tim Bellona Tessa. A mugbang boy, I came Joto Yaku game, or Joto Sala, Emilo Morning, Ramu is here. Yeah, I want to go where you have been bang alone.
0: Oma akole tan wa tun yo kondu sile won esa ogbin mo fode mi sakanrin oje bata lo ja logbin baje oma yo kondu sile won nile ologbin le mi ki ile ologbin le mi gba lo ni esa ogbin ara ogbojo
1: e wo e ka bo sori to yen ti wa lo we lo we ni e e wo ko bi eye ba se fo la se so ku re se ri ogbon ya bi ona ni e ko si pe ona ti won gba re lo ni lele ibi ti opolo ba ti wa ti en tin da opolo jo eyin eto ona kan lojojumo ona kan mo ya kaakiri ni bi eye ba si wa by aso ko re awon logbon to wa ni pe te ye ba fo bayi o tun se je ke o tun para to ba lo jele giosa eye le fun lotun o kan tun so so si ni eye o tun wa lo ba onko lapo si a ja bere loni lori ta re bi wa ah itan dowe o kan be tun ma ni pe ah ate o ko man ko pe e ma fori wori nile aye
0: be
1: aye ma kaluku ti wa lototo olorun kan je ko aye ma kan de opapo mo sitaye sitaye opapo mo ti kan de sugbon ele te wa mu wa le ni pe e ma fo e ma fori wori
0: baba fe pari e mu ni
1: e ma fori wori
0: bi ori meye
1: e ma fori wori bi ori meye tani meye ki lo fa sababi re
0: seri ka koko dupe lowo eledua seri ko po ninu gbogbo owe ko po ti ba ti se owe asare ronu so se n pe owe gungan bi ba ta n soro ile ni enikan o le ropin ile be na lo ro owe enikan o le mo tan sugbon lo de won ba e ta mo e ri pe ngba mo juba le kan mo juba ologbe supo akan bi baba iyabo a ba won je a ba won mu nigba aye eto won kan akomo lasa ni television kan ngba na awa o wo bi pe ati ri nkan gidi ta fe ko ngba na lodo won sugbon o na lo wa dun loni se ri ifa oni mo se nki gbogbo omo mo se paro wa si gbogbo omo ile kaaro ojire se ri ifa ato atona ni inu e ni opolopo awon nkan tim

0: igbomekun me ye yi in lo soje igbomekun o gbo bi won ni ko lo rubo o wa ni se oje igbomekun to nlo yi se yo si san o nbayi won ni yo da fun o ri ti e se nbe lo ba gboje igbomekun lo lo ba doja lo ba soko saarin oja ipe oko baba iyawo oba nigbo ko ba yawo oba ko si to di po lo si oje igbomekun yi ifa ti so fun pe ori re yi so ri ti so re ti rabo ore pe bi ko nkan oran pepepe bayi lo ti lona ti e o ti la
1: to ba se ore won ni fun lore
0: o won yi fo won yi san
1: o gbe sore gbe kanu to ba tin sore ka won won fi lo
0: ki ri abo ore sugbon se mo pe ki pupu se po gburu finu fedo na se ka bolon se dolukaluku ototo ni gbolu nkan ni o ba gbe iyawo kabiyesi digba o di afin bi kabiyesi se foju kan kabiyesi ba ni ha eni seru eyi ibi lo se fohun ika nla lo se fohun sugbon iyawo kabiyesi tan leko mo ti eje nse ni ara re beje se nse lara re be leje nse ni oju ara iyawo oba yi o si loyun ri koda ko se nkan pe ari nkan osu ri nijo ti de odo kabiyesi tan ti fe ra won ni kabiyesi wa ni ah eni ti o loyun ri ti o ni nkan kan ri ti o si se osu ri lodo ohun to wa di pe na le ko mo ti o ti pase ri osu yi pe ah ore tun le ni yi na se e ba nlu agogo ke kegba jare eni o le ko loja ngangan kan wo whatsapp fin ngba won o wo meye whatsapp fin oye oko to so bye bye kini kan o nti e ndo ba le kabiyesi e dakun e ma je o berry msi kini kan kabiyesi wa wo pe ore na lo tun se ohun iyawo ohun to ko bayi ko so suri lati gba to ti de odo ohun olodun to wa ni kiru eleyi o sele ibire na ni o yori si oba ba wa da ile atona si meji fun pe ola oko to le to ba iyawo ohun in ta won o riri in loji o jade ni ara re a fe ma fi gbogbo enu sotan ta ba lobirin nsosu lo wa dale atona meji fun ah okiki kan ore mi eye wa gbo lo ba ni ore mi bo lo se se to fi dolowo ti gbogbo e se jabo ba lo wa o nso ku soja ni lo na ba moko lo ba lo oja lo ba re le ko soja gba oko ba pa yan
1: eji ka de oju di oja anbo e bi ti ore ti lo so ku soja na ni a ti mu eji ka de oju di oja e kan ni sa 2 fm le ngbo lowe lowe ni e ti tin lo lowo e ku kale

0: Ọlọ́run ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re emi bi enikan soso to ni aye ati orun ga bi mo de se ba ma gbe baba yen ga niyan tori pe anu la rigba o ko si enikan kan to lohun isogo anu la rigba mo de gbadura ni osan pe anu olorun yen kuni ka kuro lori wa orisirisi isele lo nse o nse lotun o nse losi o nse ni waju o nse leyin en te ri la go mo kan la laaro eni o le dirole en ti mo siri just 11 o'clock on ya sugbo tori pa wa ra anu gba olorun anu a wa wa pelu gbogbo wa eyin ara ile mu ki yin pe e tun ka bo pada le kan si tori mo pe lataro ni eyin ololufe wa le ti wa pelu radio yin e sha ngbo 32 fm na ni to awa ni o ore yin aderin posonu tori seri gbogbo n to nlo lotun lo si eyin gbudo gbe sokan o den tin kokan ba nse yin mo fi olorun be yin e jo ntori olorun e lanu soro e ma je ka da ke ku ta ba tin ri boya nkokan ori o ki fo e tele ori wa bere si ni fo e continuously o fun e monday o fi koro chalk senu olo monday olo tuesday olo wednesday olo 3 days aro osun ale ori yen wa ko for thursday ko lo jo ntori olorun awon kan tun wa to je pe ise ta won yan laayo niyan ta npe won ni dokita e lo be e ba won soro ati monday ma lori ti for me mo de si lo nkokan at least monday to wednesday o nse mi bayi ona fun mi mani apa mi mani e gbo dokita ta ton gbe wa lana isa gbalaye tawon na so emi gbadura wi pe olorun lo ni emi olorun de lo da wa a fun wa ni emi gigun awaye ku osi sugba wo ni bojo olojo lo a ma gun lemi a de ni jiya e ti nkan kan ba nse wa ejo eje ka lanu soro ibi ti ma pa e wa ibe ni ma gba eduro si o be ni ibi ti tawon kan pari si ya ibe ni tawon mi ti bere eyin enowo yin wa ri pe bi to wo e dere ta lo mi ba tun na owo owo si e no e ma je ka dake for anything that is doing us either psychologically either whateverly e sha je ka soro sita e ma de je ka ro e je ka ma pa e rerin e para yin lerin ko se nti o ni to nla koja o o kan jura won lo ni o jura won lo ni lekan si mu ki yin pe e ka bo pada e tun ka san se alafia lewa ikoni 3TFM949 lewa laughter house premier hill awa ni mokola ilu tibadan siwa ni ahin e se e ku fe wa eyanrale itan mejeje ni abi oro mejeje ni abi true life story mejeje ni awon mejeje ti won ni won si ni Nigeria won de wa lati bi the first one to ba je won ni to reni yen ni pe to ba je yin ni kile ma se eni keji na ni to ba je yin ni kile ma awon mejeje wa be ko man ni pe abi ka won ku ma pada bo Nigeria eji ka won eyan ba yin gbo abala to ba je won ni teti ma nba wa da si arabirin ni pe ngba ti ohun pari wa eko ohun kose toro so fun mo mi pe to n ba ti e ba kawe si kon je ko nkokoko ise kan to n ba lo si school to n de ti mo se yen to ni rin ise mami mo fe ra handing mami mo fe ra hand out mami mo fe ra hand under ohun ni ma yo mami lenu ohun a ma ri nkokon na lo n ba ko se yen fun solid 2 years lo n fi ko sewing ohun ko nko ta won ogba lo de nko ta won ogba lo lo oni along the line ton ti gba yonda lowo oga ni mo se pade arakunrin niyan mo ro ba won wale fun Christmas lati ilu Ebo oba tun to bere si de bayi oni bo se ko si lowo niyan mi mind dem fe fe ni awon kekere ma ni imo mo 20 year old le fe fe ni ko it doesn't matter mo like mo fe fe emi fe kawe si wa kawe sugbon emi fe fe oni ere la won pe ba won se bere niyan laarin 1 month to lo nle yen ojoju sa won parents mo mi mo fe fe omo yin ni o fe gba yonda lenu ise gbogbo yonda to ba gbogbo to ba gba o n looto looto ere lo n pe o ni gbogbo to n fe fi se freedom pata so machine industrial gbogbo e o lo de ti ra fun o ni mama n pe we a je pe bolo n se ko ti eniyan ni gba to wa ma fi pada sohun un de ti wa loyun wa so fun ninu edun o so bo se bere si ni fi nkan lo se so niyan o change le ohun ni ka won lo wale ohun se se mo o ikupule fohun so ohun de ra gbe machine sinu ile e bura ma wa shop 3 bed ohun nikan n ba gbe machine sile o ra ran so ohun o lo bimo o lo wa nigba to tun ya tomo to tun dagba o tun pada wa o si fun loyun mi oni o sa ma n wale emeji lodun ton ba ti to gba buro o ni under the space awon fin bi omo boya 9 month la omo yen fin ju ara won lo o lo ma ohun ni paro fun yin ko si nkan ton ma ni keyan bere nkan lowo okunrin oni ko si nkan ti o fun ohun o lo de n soju oni laarin gbogbo gba to ma fi bi gbogbo omo to n fe bi o lo ti kole fa won o lo ti yo shop ti waju ile yen oni gba to n wa bi omo to n fe bi omo merin ta omo wa ti dagba lo so pe o fe ka won omo yen ni experience kon pari secondary school to ba ma ti ko won pe kon travel ododo no nche oni to ba se birthday odun to ba ra ka kun fun to ba di next year a tun change e o lo n toju ngan ni so ohun ti e ohun lala anything oni ti tolorun ba won fi se o da omo yen tele ra won ni ti first three to fi pari waec won to wa ku institution oni gba lo sese wa bere si ni se filing fawon ololorun de gba fun oni olorun so run olowo oni bo se ko atawon mo mererin ati ohun oni menwa aburo nkan to n lo school to se degree o kose lowo ohun o lo handover ohun ti wa gbe so machine sita nu shop ton komole nkan handover everything fun won on travel ngba to n travel I want to like three, 4, 5 months. She mo school. I want to bossy. Want to she le lati le koto she. Can to settle down. Oni bati olo ma bon she. Olum bari she. Olum ban she she. She mo kwen she she. Tenye mba don she she long. Kwen she kwen ba toko Nigeria to de UK. Wan log ba si Central Bank in be. Abi West Minister Bank. Ilo tin she she. Inti Central Bank. Iba wan be. Iro but. E yoma ani lock. E yon ari she. Me wan she de me po ron sho. So o lo nsa nsise mo ro bi boya so industry lo ti chat nsise o lo wo osu akoko so ngba ngba to nsise o lo ko n ba ni ko nko wa o lo won pe boya bo se ma nse niyan pe teyan ba koko mu iyawo dohun eni bi to won ogberi o lo n ba ko foko won o lo nsise osu keji o lo ko tun ni ko nko wa o lo n ko foko won o lo nsise osu keta o lo kon ni ko nko wa o lo nko foko un nigba to wa de bi se njo kan lo wa la won to gbo yoruba la won lo won wa ni break anti kan de wa nbe sister sister le everybody man pe ba lo ba won sister mo fe ri yin ma o lo se pe kilode o lo wa salaye bi oro se je lasi bere gba to won wa Nigeria ti iya ko bo ti wu ki iya mo ko je ohun ohun ni lasi bere kokon to send e gba to je pe owo omo bibi do nwa a de wale le meji lodun ile ara won la won gbe o toju ohun ti everybody dem pe eh eh oko to ohun fe toju ohun pe ma ngba to wa ti de to ti bere ise yi every month loko ngba owo osu lowo ohun a don se an be pe ki lo se pe o de ohun fe pe boya mo se ma nse niyan hun hun en na ki se be o nisubo ti wo ba dele to ba ti gba osu ile to ba ti ni koko wa ko wa ni pe kilode to n gba salary e alaye to ba wa se fun e ma ba ja o n to ba wa so ko wa pada so fun o ni mo tun se gba owo osu kerin e me ko ti gba meta to ni ya ko n ko wo na se pe ko n transfer na e wa na e joko owo osu te n gba lowo un yen owo kilo n san so wo te fi ku awon wole ni abi owo kini kini e kilode eto ni lati ma gba salary e kilo fe se kilo fe ra ngba to sa wa Nigeria o sa n toju e gbogbo nkan to n ra fun e ni se gbogbo nkan te ra fun ngba to n wa nle o n bi mo fun yin na so wo yen le fe gba ni abowo te fi ku awon wole o te ba fe ko ma se nkan kan sile e mention ne won a ma se sile e ranti pe awon mama o no mama expect pe awon lomo ni ilu eyinbo na un lawon aburo un lebi o lawon ore to je pe gbogbo gba te wa lohun yen to nba bimo awon ore un useful fun un lawon na to le loran lowo nle re ko ni eh o wo fe ke lara o fe boju owo o si like owo ju every month o gboda ma gba salary eni loni o da oni to nba wa fe ra nkan won wa so fun a sese wa yo owo fun ohun ninu salary un on to ma lohun fe fun mama un pe e ka se pe boyo fe fun mama eni she pounds e je kin se pe pounds o fe fun mama eni boya bi 100 pounds kino fe fi se 100 pounds se po ju 50 pounds ah she bi mama mi ni se be mi le mi sise owo e je kin ra nkan sile fun won oni titi odun gba to wa gba to gba to ti pe bi odun kan to tin gba to lo wa salaye fun obirin olobirin yen ni pe ko nse ma fun ipe to n ba ni oni to oni jokun olobirin se pe to ba ti pe 6 months to ba ti di osu keje ko ma fun ko won reaction ni oni gba to pa fun 6 months to do 7th month lo se pe owo wa ko n ko wa lo se pe owo ni ko n ko wa owo o ni ko n ko wa oloko n ba so dija lo kon ba so di ja lo bere si ni soro buruku so hun iwo to o more yi ohun lo ngbe de lu ah but o nbi mo fun e now to ba gbo un de lu se bi o lawon mo meji de si won versi oni keta na si wole oloko eyo kan ki lo de oni wahala ti wa poju ohun oraye toju le mama wa bere nkan wa ni ohun wa oni in to wa fe so fe yan ara ile to ni kin bo so ni pe ohun fe pada si Nigeria olo gba to si podun kan e to ku ohun ofun o de nba ohun ja ohun ofun ohun ba ohun ja oni ohun oju to na ti sale amo yoruba to wa lohun won ti ko ohun oni bo ti nkan ton ogbon ton ko ohun ah ko ki se nkan to da ipe ohun ti gbogbon wi pe ohun le ku onu le fun abi ko ku onu le fo ohun oni se won ton ba ku onu le fun a toju awon omo e fine only awon mo to de gbon o nsalaye o da mo yan so lo ba daddy pe but daddy why are you collecting our money is a sorry why are you doing it e ma won mo yan gba belo awon na ti di won ti de ebo lohun won ti se ebo gidi why are you doing that it's wrong o da mo ti so be fun baba won o lo wa we pe to n ba ni ko fi baba won le ejo to ba ma ro kiri pe ah te bari lady kan oko e mu lo sile yinbo o joko e le o loko e jade o lo ohun wa lohun ni se yin sori ni waju olorun ati eyan mommy oko n soju ohun igba to n si wa nle awon ku ile ibe awon ofrenti job ohun ohun se aso ohun nde ohun de da machine sile nibi e kokan to won ba lo bi se on ba ohun iran se pe ma ohun fe pada sile se ko n pada sile to n ba pada to ba wu ko toju ohun to ba wu ko ma toju ohun awon omo ohun ti gbon awon nde tin sise kekeke at least ohun so fa awon omo awon yin to wa ye pe pada sile lo fe pe yin ma mami e pada sile e ma worry e tun pada wolu yi se bobirin ni first born o lo mo so pe mommy se bobirin ni mi tin ba marry ti mo bimo e pada wolu yi e ma de daddy jade o e de ma ko onu le fun daddy o wa ni ko n bere lowo wa e gbo iyan ara le se ko birin pada sile to lo n ba shwa mu awon omo e lowo soke daada se be pe ati pada lo ko ni je soro fun n to be lowo yin niyan pe se ko pada sile sugbon mo n pada bo e je ke mi doju de lohun e ku kale
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba ta ti 2 fm
3: 32 fm 94.9
4: MPT Freight and Logistics ise won dara o
5: MPT Clearing, Freight and Logistics. Gbogbo eyan lo royin ise wa. Cargo Services wa. Lese kese lo operate le o gbe gari. Epopupa, Elubo, Egusi, Ejagbigbe, Iru, Apon, Aso, Ileke. Awon iwe pataki ati be be lo ranse si awon eyan yin. Lati Nigeria si Europe, UK, US, Canada. Ibi kibi lagbaye ko tan sibe. Eyin te wa ni Canada, e ma bo na office wa ni Canada. Fun kun te fe gbe wa si Nigeria. Iba se motor, electronics, ohun elo lori sirisi lo be. Eyin te ni container owo kan la clear container yin fun yin bakan na nibi kibi te ba wa lorilede Nigeria atun le pa yin gbe eroyin de enu ona yin olu ile ise MDT ni Nigeria wa ni number 5 Joe Best Crescent off Olutosin Ajayi Street Ajawo Estate Oshodi Isolo Lagos asi tu wa kaakiri le ye ati le okere e ba wa soro 0912-907-4004 eyin ti Canada e pe +1 437-655-4402 MDT Clearing Freight and Logistics Assure

0: come to Jesus, the miracle worker.
1: Online Dynamics. Ilé-iṣẹ́ akọrin àjọ tó ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ sí Nàìjíríà. Kàkà kí tún fan. Wípé lọ́dún 2026 bẹ́ gbèsè kó bá wọn rìnrìn àjò kó kọ sílẹ̀ nínú àwọn ètò wọ̀nyí. Online Dynamics àti BSB Study Abroad ní Canada àti ní London. Work permit wà nílẹ̀ fún orílẹ̀-èdè bíi Netherlands, Finland, Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Bẹ́ẹ̀ ló wà bákan náà fẹ́ntọ́ fẹ́ gbẹ̀kọ́ ní Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Online Dynamics létò ìrìn àjò lọ sí China, April and October, Europe, Germany and Netherlands, June 2026, South Africa, May ló bọ́ sí London, November 2026 ní ti BSB. Ìrìn àjò tó ń fọgbọ́n kọ́gbọ́n fìmọ̀ kúmọ̀ pẹ̀lú olókoòwò lágbàáyé. Business supporting business international. Online Dynamics àti BSB. Wọn ò nílò ẹjọ́ àròkúdórógbó. A ti mọ̀ wọ́n mọ̀ sí à ń kórin ìrìn àjò fọjọ́ pípẹ́. Ti ẹni kọ́ kàn wọ́n la lọ́fíìsì wọn o. Adépatẹ Abẹ́bí Crescent, Off Edition Police Station, Jericho Ibadan. Telephone 08102738145 àti 08032429497. Online Dynamics jẹ́ ọ̀kan nínú alábàáṣepọ̀ wọn ìrìn àjò ayọ̀.
2: Yes, Lafia Events Hall and Apartments. Akpata Ganga, Ibadan is your event destination with modern facilities to host memorable events, ceremonies and programs such as weddings, chieftaincy, burials, birthdays, AGMs, concerts and anniversaries. At Lafia Event Center, there is a big hall that can contain as much as 1,500 guests and a smaller hall of 300 guest capacity for seminars, symposium, trainings and small get-togethers. There is also apartments for family and organizational retreats. Seeing is believing. Located in a very serene environment, Lafia Events Hall and Apartments will give you an opportunity to enjoy uninterrupted power supply, ample parking space, and watertight security. Check us out today at Lafia Halls and Apartments inside Lafia Hotels, Akpata, Ibadan. Telephone 0708-759-5867. Lafia Halls and Apartments. We are waiting to host your events.
3: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjòkó. Àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
4: Ètò ìgbéyàwó láyé.
5: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró nájàre.
6: Kí ló ṣẹlẹ̀?
5: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìrí ìjì kọ́, ẹ̀rọ ìfọṣọ, iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ ńlẹ̀ ní 2026.
3: Ẹ ní tòótọ́.
5: Kájà sọ pé o ti rẹ̀ wọ́n àbí?
3: Ta ló ti ẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kanṣo níbi tí CDK wà?
6: Ìwọ ló tún jẹ́ CDK báyìí.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK. Ẹ lè ra fíríìjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
5: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí àbí?
3: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
5: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ so wá pọ̀.
3: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ládọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí
8: 0707-460-3911.
9: CDK, sọ díẹ̀ díẹ̀, gẹ́gẹ́
10: so ẹ̀yin ara ilé abala tó bá jẹ̀wọ́ ni ẹ gbọ́ ṣé kárábìnrin ikú máa bọ̀ nílé kó kúkú ó kú níṣẹ́ ọwọ́ náà kú tó kúrò àbí lójú wòye yín ẹ tó bá jẹ́ mi ni ẹlòmíì tó bá jẹ́ mi ni ìlú òyìnbó máa jókòó sọ̀ máa máa ṣiṣẹ́ sanko mi máa máa kọ́wọ́ mi fún àbí kó kúkú máa bọ̀ nílé kó wá joyè begin again tọ́lọ́ ọlọ́run tún rí lókè ẹsẹ̀ padà nà àbí kí lẹ fìl èmi ti ṣe ojú òpó sílẹ̀ fún àwọn tèmi láti bá mi dá sí o ó yá ta ló wà lójúde lọ́hún pẹ̀lú mi hello
11: hello
10: ẹ káàsùn sà
11: ẹ káàsùn
10: yes sir
11: ìníjà ló ń sọ̀rọ̀ adébáyọ
10: ẹ ṣe
11: mo ẹ jẹ́ ń gbéra mi gẹ́gẹ́ ju obìnrin yẹn
10: ok
11: mo ti bá gbé láti mo ti bímọ ọmọ mẹ́rin fún
10: ok
11: ó sì ti fẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí ìyàwó
10: bẹ́ẹ̀ni
11: àwa ti dán so mo ti wá rí pé ìrìn àjò tó mú mi rìn lélẹ̀ yẹn kò fún mi ní freedom
10: okay.
11: mo ti wá bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ mi pé ìwọ ọkọ mi kí ló dé kò fún mi ní freedom ok o le kò le ó sọ pé òun ò le òun wá gbowó oṣù mi ni wọn á kú ni pé tó bá wá di pé ìrìn àjò yẹn ó máa cause problem fún mi mi ò ní fún ní owó kankan mọ títí ọ̀hún ti tí màá ti get owó capital tó yẹ pé màá ti get láti sọ pé n bá fẹ́ wá sí nàìjíríà mi ò ní problem ẹ̀ka títí yóò fi mọ̀ pé in a junior, I'm a music that, but they didn't get home because I'm home for a moment. Then, to back to the passport over near wall. Oh, well, could be. Oma look this the TV pe ko le fi like pe boy o le pada ko se suru titi pato so we o fi wa
10: okay
11: then capital to ba ma fi get so pe yes o ma fi pada ko je ko wa lowo o
10: ko se suru ko so
11: dukan ko ma farada ko ma farada
10: ko ma ko wo fun ko ma ko wo yen fun sisi another odun abi ki le mean koma ko wo fun mo
11: koko
10: le lu kogun o le lobirin lohun a kan ja na ni mi robo le lu agbara ti na
11: okay so koko wo su meta koko wo su meta fun koma ko yen pamo ti yo fi to iware pa
10: asi wale
11: to ba pada wa si Nigeria wa si le ko mo ra mo manage ara e pelu capital to wa lowo e
10: ese sa
11: ti to ko yo fi runu pi wada
10: ese ese ese sa tori oju opo bi nse lo nse waka waka waka oro le ti gbo alayin ta akoko to ba wa soro eje ke tun gbe elomi lasapa bi hello
12: hello
10: e soro soke ma mo wa pelu yin ma
12: oh hello e ku eto
10: yes ma'am
12: lo ma ba wa se o
10: ami ma
12: e ni te ni gbo bi owo
10: ami
12: to ba je ni
10: be ni ma
12: ma wa ma si pa ti wo iwe ni pe ki mo ba de Nigeria pe ma le pada
10: beni
12: ta ni ko je ki ma bo le
10: okay
12: awa le nta ta wo ma mi ti to se ti ni yen to okunrin yen o sore to to lo so ti ore to se ni o se o si se ko ba ko bo I to ti se fun ni a je pe ni ko ti e ba ri be o je ko ma ti ya re ba ko ba se fun yen lowo
10: o je
12: ko ma to pe pe tori o ba se ta pe pe yen ko le se se fun yan kankan ni se di
10: beni beni
12: to ba je be ta ni be ni o so ba se iwe yen ma le ko ada lo o
10: e se ma e se ma e je ka fe lo mi lo lai ma hello e ka so ma
13: e ku eto e mo te si waju
10: ami ma
13: abi le ko wo la bi lati ta party
10: e se
13: e ri okunrin fe se le ni tata na bo oni elero ti ni o be ro mo mora titi ti o ko fe ko se nkan re oni ko ko to ba npo lowo re yo fe se nkan re oni ti o ba ti laye lati wa o fe kan mo bo
10: ko ma bo
13: o wa do ti fe re olorun ni ku keyen laye se lala
10: be ni
13: ko ma bo
10: e se
13: o wa wo to lowo se fun dada
10: e se ma e je ka fe lomi laye e je kin gba alejo bi meji si ka to lori oti oti ni hello
14: hello ayekasa
10: ekasan ma
14: eku eto
10: e se ma
14: mo ko ni wa salam lati ni eliko
10: adupe
14: eyin agbalagba ma so ipe tori re ku leyan se ma so e ere ko ti oko mo fe se fun wa lori to ti se ma lati Nigeria ta wa mu mara kan pa mara kan pe oko won joko e ki ti pe oko mi jo ma fun mi ni a ke mi na ma mu a fu e ke mi na ta won ebi mi lo won tori mi ti mo wa yi won ti fokan ti pe mo gowo emi na ma so ti
10: se
14: ta ma so re wa Nigeria ba
10: won
14: le wa Nigeria pada ko ma easy lati pada mo
10: won
14: duro kan fara ro lo ko so ko won nu
10: ami e je ke ni soro ka to lo to to ni hello
15: hello
10: e ka so ma yes ma yes ma
15: pelu gbogbo nse okunrin yen ti se fun won yen
10: beni
15: iyanju le mi ba ni ki won o gba
10: okay
15: won ba re endi la si wale
10: kan
15: wa mi tori pe olorun fara ni won gba tan wa ni awon to de wa bi na won kun meke
10: beni o
15: olorun de kun gbo awon omo won si okay
10: beni
15: on ja mo ma jino fun gbogbo wa je ma
10: ami
15: tun won ni suru ha mo ye se moke dada omo won ma bi mo nse won ko ni
10: se kon wale abi kon ma wale
15: e je kan wale ma kan wale kan le lala si akosi lo mi ni ra kan ninu e na
10: wa
15: si se ojiji osu kan
10: ko foko e se eyan ale mu mo lore mo dupe lowo yin awon na ku gbo in te so fun won pe bi n ba ti sise ni mo n ko foko mi mo fe toju iya mi o le toju iya mi bi mo se fe awon aburo mi ni won du pe won legbon ni UK mi le ti won ni joko awon ti ere nikan to fe wale awon lo boko an pe ko jo awon fe ra nkan ranse sile won ni rakura wo lo fe ra ranse sile won ni rakura wo lo fe ra ranse sile won lo ba bi gba te eyan kan no le to fun mi ki lo ra eyan ti o ba ti te lorun ko ra nkan kan na niyan we awon na nso mo kekere to ba je pe ku wale ton fe wale kon ba fokan ara won bale na e mo pe ati pada le ma je soro na e wo mi e yi ka se ti o ti ni daddy wa ti won fi oro yi lo mi awon na fe wale ni ni mo se ni mejeji jora won e je kin ku kopo n to ba jora won le yan ma fi wera won won ni epo epa won lo jo bo si iliri ni igba si iyawo won ti bi omo meta se mo won tawon wa nse traveling ton se pe wa wo na wa travel wo na wa se won ni iyawo awon de oni first degree awon wa pe ko wa lo se masters ni UK patowo wa pe awon ma ba toju omo then awon amu mama awon sodo tawon jo mama ba toju omo yen pe ko ma lo won ninu awon du pe voluntarily ko se pe boya yi awo awon be awon but o wu awon to n ba ti wa lohun to sise to lo n ba se ona ta won yo ma ngbagba iwe egbelu to gba tokun e bale awon atomo awon lo join e won lo to lo to o lo be se se masters e tan bo ni se ko ma bo leun ti wa le kini se ba onje ni nta jo so foju sile ba o lo se le riwe ti wa fi ni stay son o ba pade se de me pe mo se ma ngba we lohun e me pe mi o dohun ri ko nse iwe leta fe gba ko nse local government identification ta kan le debe n bo da gbole yin ba dan orisirisi ona no ma ngba ni we lohun elomi o le je by marriage elomi o kan le ni lock keni e kan kan se gbe yen fun e ko ma gba anything lowo e elomi de le se pe oriwe ti mo fe gbe fun e yi ti mo fe se fun e yi ah no tata fo yanyan o igbese re o so pe abi o pe e bo ba se pe eyan ni won ni ni igba ti iyawo awon ri eni to fe ba se iwe okunrin ni o lo de so fa won pe en to fe ba won se iwe okunrin ni o oni ko n kokko mu iye bayi wa na pe ah owo yin o to lowo awon an ba gbe ile kan lara ile awon an ba gbe ta naira kan no ma send si o won no naira do hun o mi mo se nse o o sa send owo si won ni igba to tun ya o won lo ni iwe ta won fe se yi ko won lawon no ma pe ko le se kia kia be yen ko je pe ke bere iwe ni January 1 ko wa di January 5 abi January 15 kan ni iwe si bo si iro o emi o mo bo se nse o boyo ma nto su mefa boyo ma nto dun o I don't know okay won ni gba to tun ya o to tun do boya be leyin odun kan abo abi nkan won lo ni ah iwe ti bo si o eniyan tun ya ri pe ohun tun fe gbaye bayi o anoda ngba tin ta fe ko ni to ti ni je kin so fun na o won lawon tun wo shushushushushu awon tun mu ile kan lara ile awon awon tun gbeta koji le meji anbani mo ti bo bayi o gbogbo nkan ti mo fe o ti temi lowo o oluwa ku se mo processing ti tawon ebi mo boyo lo file fun o boyo eyan kan lo ba won file e o won sa ni olohun sa ba won se awon omo ati awon boyo de na se pa won kokko fe lo fun nsa mo nkan ton lawon fe lo won sa salaye yen mi le ma se gbogbo alaye yen kon ma kalu e ma ko ba won mi to fe rin ajo won sa don won ni sugbon gba ti awon de airport si o iyawo awon wa pade awon won lo won atobirin kan lo wa pade awon won na wa mu bi omo omo yen le ju omo odun kan won na wa mu bi omo odun kan omo omo yen dani wa pade awon pelu ore obirin hey o awon mo se mo pe awon ma dun ah mummy you made me e sa mo gugu pẹrin yen ni mo boya tire ni mo wo boya bossi boya ore si ni ka o sa de le bi to n gbe inu oko e na odun be ah victory at last inu awon mo dun ore yen duro ti won wa nje won je won se won mo won ni igba to wa to bi irole ti ore wa fe ma lo boya bi won ni boya bi 6 or 6:30 tore wa fe ma na tore ni ah daddy ye ka bo sa o ibi amo yin lara o ategun bi amo sesa mo that kind of thing won ni lore ba dide lo ba mu omo semo lo na ni yawo awon ba mu omo dani o ba sin ore lore ba lo gba ti yawo awon ma wa pada wa si ile you know to ti ore omo ba omo yen si wa lowo e na ni ah kilo de ti o tun mu omo ore wa pada kilo de to lo mu omo lo ni ah ko ki so mo ore ohun omo ohun ni o ni ah omo e bawo emi ni mo bi omo yen o iwo lo bi omo bawo all along oh ba mi se pe boya o mari boya o boya o loju boya o bi mo now ah mo mo ma so fun yin ni o en ti mo fi en to ba mi to we re re re o eh gba to ti di pe kini e se mo emi o mo boya bo se nse lohun ni yen o eh toko ti yawo boya won se toko ti yawo alube nbe mi o mo boya won yibo don se pe kon se practical e me pe be ba nse o ma nse practical to re nkan ti so fun mi ri e pe en to to n fi to we ni US pe ngba ta won de bi ta won ti fe to won ni ka won se practical but practical ti won se mo kon se ni ko ye yin o ni practical gidi gan ni ko ye yin boya won ni kon se practical won ni awon o de le abort

0: Hello, ça. Mo ń gbọ́ yín sà, ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Ìyá amúdẹ̀ ń gbọ́ wọn. Ẹ yára ilé ẹ má bínú àlejò tí mo ní ọ̀hún náà ti fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Òun ló ṣe dàbíi pé ó rí bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ ẹ má pè wá mọ́ ẹjọ́. Ẹ jẹ́ ká bá ẹ má pè kọ́ọ̀lù wa mọ́. Ẹni tí ẹ fẹ́ dá sí ẹ má pè kọ́ọ̀lù wa mọ́. Ẹ má pè kọ́ọ̀lù wa mọ́ ẹjọ́. Àti bọ́ sí abala míì, ẹjọ́ ẹ má pè kọ́ọ̀lù wa mọ́. Ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe. Ẹ ṣe o. Ẹ kásán sá. Hello sá.
1: Hello, ẹ kásán mọ́.
0: Ẹ kásán sá, ẹ kújọ́ mẹ́ta sá.
1: Adúpẹ́ pẹ̀lú ọmọ yìí náà kọ́.
0: Adúpẹ́ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé sá.
1: Wá lé ẹ̀yẹ mi jù.
0: À ń gbọ́ o. Kí lẹ tún wá ní fún wa ní èní gẹ́gẹ́ bí ìṣe yín ní every Thursday.
1: Ẹ kásán gbogbo lé o.
0: Ó ń gbọ́ gbogbo lé ń gbọ́.
1: Èyí tí a ti ń bá wọn nípa ti àti wá sí UK.
0: Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Ó yẹn lọ lọ́wọ́.
0: Ok.
1: Fún ẹ tó bá fẹ́ wá bẹ́yà chief.
0: Ok.
1: Fún religious work.
0: Ok.
1: Bí ẹ tó fẹ́ wá fún charity.
0: Ok.
1: Òní ni a tún ní ìròyìn ìpín fún àwọn aráalé nípa ti Japan.
0: Ok.
1: Ṣé mọ̀ pé Japan tẹ́lẹ̀ wọ́n ń gba àwọn
0: àlejò.
1: Àlejò sí òkè. Ó ti di dandan. Dandan sí pé gba àwọn èèyàn nítorí pé wọn ò bímọ púpọ̀ wọn bí jẹyọ lọ. Àmì ìlú Japan sì ń fẹ́ pé ẹ̀tọ́ bá ṣọ́ra. Ìgbà tó bá yá gan kò ní sí èèyàn kankan so wọ́n ti ń ṣí ẹnu ilẹ̀kùn lẹ́sìn fáwọn èèyàn láti wá sí Japan nígbà tí skill worker Nàìjíríà ti pẹ̀lú skill worker.
0: Ok.
1: Bọ́ ẹ tó bá jẹ́ graduate in any field in any qualification only lọ sí Japan.
0: Ok.
1: Ó lọ máa teach English language kó máa assist àwọn teacher àti teach English language ní secondary school, primary school, private àti government school ní ìlú Japan.
0: Ok. Ok. Ṣé teachers nìkan ni wọ́n nídi ń bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: So ní báyìí run tó lè tètè wọn visa òun ni tíṣà nísìn.
0: Nísìn.
1: So the good thing then ni pé wọn as a teacher.
0: Okay. Kó tó
1: di pé wọ́n lè lọ sí yàrá láti lọ teach as long as ọba ti jẹ́
0: graduate.
1: Wọ́n lè lọ sí any field.
0: Okay.
1: Qualification wọ́n lè lọ sí distant.
0: Okay.
1: Ní second. Tán wọlé fún kí èdè wọ́ka.
0: Ok.
1: Nàìjíríà ti sì ní àwọn Africa country mi ti wà ń bẹ̀ Ghana ti wà ń bẹ̀ South Africa Zimbabwe ti wà bọ̀ Nàìjíríà wọn ti gbà fún Nàìjíríà kò wà. Àwọn ọ̀nà tún wà tẹ́ pé Nàìjíríà lè lọ bóyá scholarship ṣe gbogbo ẹ̀ ọ̀tọ̀ nìyẹn.
0: Ok.
1: So táwọn èèyàn bá ní interest tán bá wá sí office. Again, a lè lọ lọ́wọ́ ìtọ́jú lè gbọ́. Àfisà tó ní wàhálà.
0: Ok.
1: Oníyọnu.
0: Ok.
1: English.
0: Okay. English. All right, sir. So,
1: so
0: Nibere. asigba visa Japan te so yin sa se koni koni rarara
1: koko awon se consular officer at
0: mo mo e pe ki se
1: ise ti mo so yi ise ti wa ni pe ka ise ti wa ni pe ta ba won se application
0: ta
1: ba won apply
0: okay
1: ta ba won se CV won ka ba ko cover letter everything ta ma need ka put you on true
0: okay
1: why the like mo se so I mi wa to ye pe ofra won lo ma sawo visa won awon mi wa to ye pe awon company to ba gba won sise yen lo ma sawo visa won lo de ma ra ticket fun won
0: iyen ni Japan sa
1: ti gbogbo e lo ni pe iyen ni Japan yen ti gbogbo e lo ni pe eni to ba fe eni to ba sipa na ma npe
0: be ni
1: en to ba fe lo na o ma get ready okay o ma prepare for interview I put you on through as interview prep o ma se I go se ma se interview se gbogbo question
0: ton be
1: gbogbo e la ma
0: le yi ma si put you on through
1: se gbogbo so application actually
0: okay,
1: so I say one but she ma she but she ma apply.
0: Okay, sir.
1: Ma na ma I want to ma administrative charge spoke you about in shape and you about in process and our ma charge potential what to pop.
0: Okay, sir.
1: So people she so hello me what you pay organization hello ma so what visa to ma so what ticket and one.
0: Okay.
1: Our me there what you pay offer on ma so what depend the sponsor somebody first sponsor.
0: Okay, sir.
1: Yeah, to my pass in interview, yeah.
0: Okay, sir.
1: Which is very important because of my love interview. But all the good thing again, okay, family wallet.
0: Okay, sir.
1: Okay, Baba, okay, Mom, okay, yeah, okay,
0: sir. Okay, sir.
1: Somebody then to get lost, the school again to get a scholarship. You know what? I'm a lot of joke, I'm a school, but I to my love scholarship, I'm not exceptionally good.
0: Okay.
1: Because of my interview for now, I to my first scholarship, I'm not really allowed to pay that. I'm going to pay more of
0: okay sir nitori akoko e je ki
1: ibra
0: no ki ibra wa le kan juwe office kan de fi phone number sile a je pe lagbara olorun ibere mi at the next week Thursday e se sir
1: e se go
0: yes sir odawo sir yes sir oya e ba wa fi ero bara eni soro ati office yin ton le wa ti re yin sile lori eleyi ti daddy ba wa so lati UK.
2: Okay, now. Office where we are in Alan Gosa quarters, kilometer 110, beside New Stream Event Center, Ibadan. Number wa 070-33-44-9320.
0: Number
2: wa ni 070-33 449320. Like I say, 070-33-44-9320.
0: So, eyin ara le oro le ti gbo yen o. Mo de mo pe e ma fe tara sasa lati gbe igbese. So, omo yin ore yin ololufe yin. Oluwa ye mi si obobirin afefe. Emi n se ri pada lo sile ipade mi pelu yin lagbara Olorun o su di ni ola ni ago meji abo si meta abo e gbo mi dada o daaro
3: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: kene lo something se o salaye ni o wa lo o be badu
3: aki daka eku aki wosun daran bi nkan se oto daka bi eni mama fe fi ai mo ka gbe mi ara eni salaye tin se o aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan to yen se kankan ni posin opo ni nkan se lagbo ara to nkun to bore mo le wa salaye ni salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan ai roma bi ni telo mi arun balopo lojo pipe lori to legacy ogbe enu arun malegun atogbe lori awoka naran ajaka oko mama de o tete rin si o tete soro o legboge amusagbara soro kete na ro won agbo topin o ni fe si o ga lo na abayo tin se ni pelu amulo ti sese lo fin ju won se o pe won bo Kevin kankan lagwara 08058984013 08058984013 WhatsApp number 070-1390-2958 fun kude kude agwara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o se gbadun tara
5: To akiyin pe kaabo pada latoke lohun ninu ile agbara pelu mi alejo pataki nbe ni ayin kini ta tori eri won kini ti won ni fun eyan wa nile to fe ke tun janfani e mama wa e ba wa ki awon ara ile ati nta tori eri yin ni kan ni lale yi
6: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiku yi oruko mi ni iyafin olawo yin si gbogbo eyan mo si salaye alagbo olule ise wa wa ni ajetumo bi agbowo ni ilu ibatan gbogbo eniyan olorun da ewe ati egbo fun iwulo gbogbo awa omo araye bibeli ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun mu ki awa eniyan ka mo ojutu si irinajo aye wa ti a ba ni aisikan abi erikeji ta ba ri opo eniyan ti won ni aisan ibalopo ti won pe ni arun ibalopo o le je pe lomo obirin ti oju ara re to nyo omi ti fun jade loju are abi to je wi pe oju ara ma nyun oju ara ma jaje o ti ni arun aisan ibalopo to ba jokunrin ni to ba ti to o ma ma ta o ma ma ro ati to ati seyo yo disoro fun iru okunrin be o ti ni arun aisan ibalopo iru ele ma leak si arun koloria to ba si dojo waju o si wa logun logun o ti gba bere ko lo gbianju ko kan si emi yafin Olawo in gbogbo eyan mo salaye ni agbowo ajetumo bi ni ilu Ibadan Olorun o fun wa ni ona bayo si gbogbo esoro to nda won laamu papa o mo nfa aisan airomo bi fun okunrin abi obirin ti oni je ki eyan ori oyun ni Olorun ni kapa lori ewe ati egbo lagbara Olorun ti ni oni soro se mo tun ni egbo ogi kan to sise fun kokoro nu eje ta ba ri eyan ti kokoro nda laamu o ti tojo etojo e lagbo ara re amo ti ko lo o ti gbianju gbianju kokoro nja oje inu tita inu rirun abi ese re n ku tai tai gbogbo orikerike ara ko ti esi omo gbogbo inu san re eje ori bi rotate kaakiri kan si wa ni olule ise wa abi ko pe ero bani soro wa 07 30 90 29 58 07 30 90 29 58 iwon ba ti olorun fun wa lati ma toju awon mi niyan ni olorun fun wa ni igbianju e won to ba wa nto ito atoju to nto bi emete merin kile to mo o ti ni eran esan togbe esan yi ko sibi ti o le resort si esan yi ma nfa keniyan ma rorun sun ke fori ma dayan laamu keyan ma ruko ma gbe e kan si wa ni olule ise wa olorun mu ona bayo fun yin eyin na o si dupe bi awon eyan se ndupe e o yin olorun
5: e seun e je ki n bi yin lere beere yi ma yoruba bo won ni moko a ma lapere awon ito ni lati se awon nkan te nse to je ise te eyan laayo yi nje lo ri kose yin bi kan ni to fi je pe awon eyan pariwo salaye alagbo lotun salaye alagbo losi to je pe bi won ba ti idodo yin dele ise yin ara awon e balẹ lori gbogbo n to ba dabi aisan ti n be lagbo ara won ti n ba won fera bo le ti gba to ni ohun
6: mo dupe lowo christi mo dupe lowo olorun nigba ti mo ni christi ni mo mo yi pe ewe ati egbo o n so gbogbo Olorun ma fun mi ni emi itoni ti o ba ku ola ki eniyan kan wa boya o n bo wa fun arun iju kile to mo eje mo wi pe Olorun a ti fi han mi loju orun keni e to de to ba ti salaye wi pe ohun ni arun iju o ohun de ti ri pe iju lo n da ohun laamu o ni o je ko ohun royun ni ma wa ma bira mi lere pe eyin ni Olorun mu wa fun mi ni oju orun lati je wi pe ki n toju yin Olorun o ti fi sipaya ewon mi keniyan to de ni
5: oda e seun adupe e ba njuwe bawo eyan se le de ile ise salaye alagbo
6: lati bi kibi ka wo moto to n lo si agbowo UI ta ba ti so kale ni UI ka gbo kada to n lo si ajetumo bi ko si olokada te bere ti o mo be ke so pa lo si shop salaye alagbo iwo wa si ni tosi to fe ka send di oja si o pe wa lori nkan to n da o laamu abi lori orisirisi aisan ti o n dojuko ninu agbo ara a o fun won ni imoran le lori a de send di oja re a ma send e si o
5: eje n bi bayi ko to di wipe amo lo yato si awon eleyi te ti menuba nje a tun ri awon nkan mi na to je bi aisan agbo ara eleyi ti mo da awon eda laamu ti ke je kan gbegbe aye gbadun to ba awon oba fun yin ni imo re lati mo se itoju awon eyan lati mo fun won ni wosan
6: e se olotu a n pe aisan kan ni aisan si je keyan rorun sun o ma n je ki ifunpa eyan ko ga ni gbogbo igba too much of thinking la won loyinbo ma n pe teniyan ba tin ronu aroju ije ki eyan rorusun aba lori kan yo ma fo mo ni gbagbo yi pe ti olorun ba ti mu yin dodo wa o ni gbogbo aisan ti o ba ti dodo wa ilohun olorun mo ba wa segun re e o de ma sun dede e o ma jeun e de le ma rorin sun lasiko
7: hello madam e ka san ekujo meta emi ni julius ti mo wa si odo yin fun kokoro inu eje ti ara ti o nta mi ti o nda mi la mu nigba yen mo soro lati elele mo fe dupe lowo yin tori emi je eda kan to je pe mi o ni gbagbo ninu awon nkan ibile yen tele sugbo gba ti mo wa si be yen ti mo de wa ri ti mo fi gbagbo wa ti gbogbo awon kan te se o ba mi lara mu ese gan mo dupe olorun a ma fun yin se lagbara olorun ese gan iya mi adu ayin ma gba ma
5: oda eseun e ti menu ba bi meji meta ninu awon to je aisan ti mo da agu ara laamu sugbon nje ti e mo se toju oju na
6: nipa itoju oju teyan ba ndi pe ko le kawe dede abi oju n yo lenu abi ko le fo na abi oju ma nyun o ma njaje abi o ma ro a gbiyanju le lori to ba se nti agbara wo ka a so fun onitorun wi pe agbara wo le ka mo to ba je pe nto lorun fun wa lati se a ma so fe niyan wi pe a gba oruko re ko pada wa boya ni ojo mi abojo keji lati se ayewo si nkan to nse olorun o de fun wa ni segun lori e
5: bi n ba gbo yin ye daada o tumo si wi pe yato si wi pe ilana ewe ati egbo nikan e tun mo fi ilana tadua na to pe to bo ni kin se se bo ni se to o
6: teniyan ba wa fun itoju lodo wa a ma je ko mo wi pe a ma lo fun emi to ni mo ti ri iranse kan to wa fun irin ajo itoju kan ri ti mo de lo didijo meta fun awe ati adura ko to di pe iranse na lo nlo agbo na olorun de gbadura re ranse na de loyun o de bi mo
5: oda e ba nju e bi won se de ile itaja yin ati pe ojo wo atojo wo ni won le wa ke wa yonda oju opo ti won mo pe yin si
6: ni atijo monday titi di ojo saturday ko si ojo sunday nbe a ma lo sin olorun lati ago mesan aro titi di ago mefa irole gbogbo eyan to ba tin bo to ba ti dori ta UI ko gbo pada ko lo lo se ajesumo bi ni odo salaye alagbo yo ba wa nbe oju opo wa ni 070 30 90 29 58 070 30 90 28
5: ese won koni ju bayi lo ni abala ile ta pe ni salaye alagbo titi gba mi te tun ma lanfani ati ba won pade ire o

0: Nibadan ile Oluyole ojojumo ni gbogun ayeye n po si amo bo ti wa wo ko po to baba ni baba nje lojo kojo ni gbogbo aye se n gboshu bamba fun gbogun ayeye Lafia Event Center like date o penu eni to ba de Lafia Event Center lo le royin be se fe si lo se wa nle ni lafegede to gba eyan bi 1500 le kan na fun eyike ayeye bi finijoye igbeyawo igbeyan rugo eni ojo bi ati be be lo to fi mo eyi to je mini size to gba eyan 300 tele lo fun AGM conference meetings to fi mo eyike ye to te fe se okan si tun wa ni Lafia Apartment so wa nle fun eyike yi simi oju odun fun molebi ati ileise to fi mo lajo lajo 24/7 ni notoro koso aye boko si to fere pete to fi mo eto abo to gbopon abe bo ayika ye ti lo waju e wo mi iroyin o tu amojuba e kan si Lafia Event Hall and Apartment loni ninu ogba Lafia Hotel Apata Ibadan e si le pe wa lori ero ibanisoro 0708 759 5867 Lafia Event Hall and Apartments. We are waiting to host your events.
1: Ore beni iwo to ngbo mi lowo oya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajo ba pelu ireti wipe eduwo yo ba tuno ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun wa si wipe ibi to ba pi olu ma nya si kilo wa

nigba ta ti je o sumo un gangan nigba ta ti je un gangan ta ti je tan yu mo so nipa nkan to ni se pelu DJ UEFA Champions League le je gun lo kakakiri lati nkan bi je ta lo ni kaluku ti mo to won iwo ta ba so nipa awon ko ti aye won to fogo volon ju awon akegbe won lo sugbo ni bayi na o ati je kini ohun tan ade ti royi ri se nkan to sele ara won ko to je gbo fowo won bo balu lo bi ti e ti na won pa ni bakan ati ra won ko to je gbe won jere le won gba le ju oran ti enu won ko ka sugbo ni bayi na kama muru kama kama roje kama balabale mo wo nkan to ni se pelu pe o sumo tabi o gangan ni o ti amo mo te wa lori oja te ba gbo po sumo aje pe ke so gangan mo so pa dije to ni se pelu UEFA Champions League mo ati Conference League awon ko na be me te mo gbeju aye ara won sugbo be ayo mo ba se wa si amo menu bagini ohun logo ke jeji sumo ka ti le na ka ti be ko tori pe ni bayi na o ati roji si nkan to ti sele ni igbati je pe awon atejase to ni se pelu pe a wa pelu yen mo ti lo si ko be ball shooting star le to gbe jade ni nkan bi asiko de asiko die se nje gbo be fa lo bo lo bo sugbo ni bayi na ipade oniroyin owa ilana awon ti ko awon ti kini o si kan won so nkan bi meji bi meta ti e mo lo basiko oro mo ba gba wa ale menu ba no ni se pelu nkan to ba sele ati pelu awon alakale ti ba nbe ninu kulu yen ni asiko ta wa ina mo ki yin ka san ka ro kale ni bi ki bi ta ye to ba ti gbe yo te tin gbo wa ni kan na te ni gbo sonu 32 FM 94.9 ni ori oke tete mokola iyun ni lubadan ibe na la vidi kale si asiko na ti to na ni e ka ma se kini ka ma gbe ra wa de be ni nkan to nbo ko ni lagbo ni royin re re akaka kilo de wa Nigeria ati le adinawo bo se wa bo se wa bo je gbe ni be na o ni kaluku wa ta tin foju sona ke kini kan to sele nipa to ba fi mo to bi ayajo ola tabi otun la gan nipa to mo moju ba awon league to se kan kan ni subo si waju asiko na awon royin o se jade loloko ojo kan ba gan na oku ta so ba ti sin lati gan bi asiko die seyin oku ohun yato si pe ese re o ti yo sita owo re gan e ti yo sita mo so nipa ti ife ye agbaye le ito ko waye ni ko be ko ba ito ni pe nipa ina o awon oro to n jade lenu awon eyan ti a duro de patino gangan ni pe nipa to ri nbo e fe se areke se n wa ni wa na bawo e fe lo mi bawo kini nkan to sele nte egun ti o kuna ibi te ego si awati yo e soro nipa kini lori card gupa ele je pe folarin balogun omo bi ori ni US yen to gbanu diji ohun ye ta pa so nipa bi ti awon yen ti wo pe nipa te ti ba card jade ku lori papa e se ipawo lo tun gbe kini ohun ko atawon orisisi nkan mi to fara pe kini ohun oro na jade lenu awon ti rile ti ri ta ba kan na orisisi oro ni jade ni abibe na sugbe ni ta faro mo yen baba gani patino o na isanse nu wuruwuru ni kini on bele nu eyin ara le ati awon yin na inu kulu bi be je ti be na kin ti be mu tori gbe ni be na fun yin to je pe e ba ni fe ti awon afesegun bi ojo dije kan se se ko pada se kini ko tun loyin ko bi mo ni ilu eko a nbo ni abibe yen basiko oran bo ba to ni be na latara bo je pe lulu kaakiri lulu loju oru loju aye ati be ba sun ke mo weyin wo mo so nipa ti iko gbe bolu mo yin te ni be nu si ti oro ni tin jade bayi o nje je ma won ti rin je rita ta ti o fe kiki ni ohun ko mo ba poju tayo ti pa to le ka ni bani won ti focus si orun olukoni kan won ti ko ma Anthony Conte pe Anthony Conte awon alakoso re won ti n ba ko Man United soro pe ko mo ba na yin pa meke gari ki o da be gbe se oye elemi ogugun ni tori ta ba ni ka ma ka bi ka ba ga bi mewa bayi gbogbo anu lati mo yin ti Man United te ti bori nbe koda ta ba ni ka ma se lawe lawe ko ti to bi merin ti Man United te ti bori ni le ni oni ta ni o kaagiri ni o won e bori merin ninu bi ka ba ga bi mewa te ti gba sugbon ni bani o da be gba awon alakoso Man United awon na won ti wo pe ke meke gari ki o mo le ba da pada si bi o ti ri aye mo ya won wo ki o to di pe yo di nu January boya won yo nda re ni o agbogbe Conte o nbe lowo eyan ara le atawon ninu gulu boya Conte ni ki won gba wole ni abi Carrick ko mo sun lo na ibi ti pa won ti oni ti ka gini ohun boroboro ki ko nbe na ki pada sinu kan to ni se pelu pe awon agbo bo te ni mbarapa basgo die le je gbon de ti pada wole ni bayi tori pe ni ko agbo bo Barcelona oro to njade nbe ni pe won ni agbo bo lu bi melo kan te gbon ni mbarapa tele lo dabi pe won ni ara won o iti mo ku ba ni gbati mo si afihan mo so gbati Frankie de Jong ati Rafinha le je pe ti ni ifarapa ni kan bi asiko die seyin bayi ni o oluko ni won tin gbe adebe o ti ara won mejeji o ni won topon won se igbaradi yun loni si aju figa baga ti won lo re gba oju re abeti ti wa di o pe ose bi yun bo se wa ati bo se wa sinu kin pon be na kin pada sori le de Spain de ibe na mo wa papa julo nu kan gbe bolu Real Madrid la ta bo je pe Vini Junior Finije o lo ti pada mo njade oni se ri awon to je bi awon adari ayo yen referee ni o ni won protect won o dabobo won gege bi ti mo se fun Lami Yama won ati Julian Alvarez o ni ewo won kan fi o sile ni won ti be ran le mo sugbon to mo daju ni pe inu pakapaka yun fitina to n ko ra won si won ko nbe lai pe ojo bo ti e pa awon eyan na fe nu enu buruku ni a fi n ko npo dabi pe Vini Junior ko ma yo mo ko ri network mo sugbon gba pe ina buruku si nbe lori ohun lai pe lai jina won ba won pada sipo ti opolopo eyan te mo mo kun ko nbe ki n pada wa sinu nkan to ni se pe
pẹlu ti legacy o papa julo kan gbe ball chelsea sori pe ni bayi na o oro to njade bayi ni pe sabi alonso o da bi pe tin woye pe abai mo kini kan to yin latara bo se gbo opolopo eyan nothing for juice owo yin chelsea pe bi chelsea mi awon lo wa do pe won jo ni owo yin subo ni bayi na o o da bi gbe ojo po o ti fe mo to fe gbe ball chelsea latara pe mo ni agba ball ti nbe lowo eyan gbe ball barcelona je gbe ball ma gbe ball bayi mo nche tawon na nothing for juice lati nkan bi asiko die so wo eleyin ba mo so ma use konde to be bayi na o gbe ball bayi mo nche won ti yo wo yourself gbe awo ora agba ball wi awo ora mo aje gbe ball chelsea nikan ni nbe lori ise omo kun ni bo ti gbe ball barcelona won na won ti gbe use konde won ti gbe de be pe to ba jodu jan ni se awon gbe ota lati ro je pa agba ball buruku buruku kan won be ni abi ber mo so ma eric garcia won ati jo cancelo ni ni abi ti tin gba ball lowo yin pe e ta fi gbo wa wa sodo wa to ma gbe lo wa eje agbe ta sugbe ni ma won alakoso gbe ball chelsea awon na ti gbo ya bi down mo ba se ero ninu osu kini mo ba ti ero aje pa won ni suru ki sa tutu ke bere ni sa ti nbo na ni kun kun be ki nja

sinu kan to ni se pelu DJ mi yato si VJ DJ to ni se pelu ball alafesegba DJ to ni se pelu callu making callu mo so pa ti rugby lo je pe ni bayi lori le Spain awon na won tin benu awon ti en take si ajo ohun pe bo ba di divi eya agbaye jo wa lodun 2035 ori le Spain na won tin bidi fun won pe e yo nda e ba wa na ka wa na o se gini ka wa na o mo gba lejo ginos bo te je pe inu papa sere to ni se pelu kan ti Real Madrid ohun ati Santiago Bernabeu ohun ni Santiago Bernabeu inu papa sere ti Real Madrid ohun ati Camp Nou na jo fa la si gege bi pe inu di inu ti papa sere to se se ko le gba jo kini o ki pon be na ki pada senu kan to

0: yoro Julian Alvarez boye yo kono ka gbe bolu Atletico Madrid tabi ko ni kuro nbe oro to njade ba ni pe o awon alagoso gbe bolu Atletico Madrid awon na won tin jawole won tin dewo won tin se kwenkwen lori pe owo ti won fi ta agba bolu yen lo waju mo so ma Julian Alvarez pe yo lo gbonu ko yen tabi ko ni lo won ti ja si wa 20 million euro bayi gege bi pe ta ba ri oluko ni ta ba ri iko kiko kan to fe ra sugbe ni ba na egbe bolu Arsenal won ti yoju pe won ni se ri factual play factual striker ta won na yen mo so ma Victor Yokeres pe awon ta danu mo ma di January awon de lo ni ba iko gbe bolu ATM lati le ba won soro ngbe se le yonda re fun wa pelu owo ti nbele atawon nkan mi to para pe Ridwan Adekunle clever lo ko mi nje mo kin ka ba won yan benu kulu pelu mi yun losan toni eja ka le ka le muse o
1: ara le akin e kro le abin bolala mi deruko mi
2: Rafael Ambali lo ko ti mo nje mo kin ka bo sori ti wa ni ole e ma ba ka lo
3: islami o laj mo ke bu sari lo ko ti e ka bu sori ko
4: ti to ori ofe nbe fun ilaji ma wo lo ju ogbo ayujara wa boya facebook ni abi youtube 32 fm 949 feyan 32 fm 949 feyan na ni ojo po ti ojade si abiba aje nko ko fi oro won lo ara le die na alja islamia mo ro wi pe eroye press release ti won tenu ko 3 sin do je ka be so ni pe ka rojo ara le na to ba je to ki ta ta kukumori na anso ni pa won agbodo mu ba fa won to je pe won ni ori ofe siru nkan to sele lana yen ka de bu ibi bayi lo de ibi bayi ko ka le so pe kan le so ni pa ti wa pe agbiyanju ti wa opolopo oro press release yen o fe bi lobolobo die sugbon lana won pada pe pade awon niroyin atawon ti nkan kan lati le je ka awon alakoso so ibi ti nkan ba de pe se pele pele awa na mo ibi kini yo lo daada pelu nkan ti ba awon yen oniroyin so lana yi ka ni rate wi pe kini awon o yira daada bi edi nkan kan mi nbe to tako nkan to wa lokan yin lori o ti so
3: into ya ba ti so pe boya ri ayipada nkan kan o ma bere lati odo awon ololufe tori pe nti won gbe jade ni ifese won se le to lo ta lo to a ri pe boya won yin won na enikankan abi nkan sugbon iwe ta won ololufe bo se duro si waju moto e ni lombi e ni se gba ko ya salisu out gbogbo ru awon kan bayin and the press conference le ti won gbe ebe press release ele ti won gbe jade poke awon ro gba awon ololufe pe kan ma binu pe sugbon ifese won se to nbo anybody bad die lati se anything olopa ni o gbe olopa ma ko everybody ibe na de lawon yen so ko ke e fe ma threatening awon lori fe wa ta nwa lato je ti e fun wa ni result ko wa ni internet ton wa gbe jade yi e ri pe gbogbo e na la tin gbo pe boya won lo so we radio awon kokan po ke won fi so fa awon lolufe pe awon to ye ku won si online awon ti o mo whatsapp ton mo facebook e fi le gbo wa dada pe okay a tu wa jade ni pe ka tu fi le

0: Seed Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Seed Up Supreme Noodles.
3: Lo rayo wa nitori po lowo lowo ti won ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan o ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atege se maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu akakiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo

0: There's a reason she's a good mama. Express cleaning, extra fresh.
1: My people, make sure you get enough sleep. There's a reason for it.
2: But why?
1: Work never truly ends. Your work will be there when you wake up. Enjoy a good sleep on a Mooka mattress. Yes, even the hardest worker needs some good sleep. Experience all-round comfort for a good night's sleep.
3: Sleep better, Mooka.
1: Mooka, adding comfort to life.
4: I said you can't be serious, me. 32 FM, you are okay.
5: Kawo pada lati oju ojo itegi eto igi na le n gbo lati kan ada ni weshonu 32 FM 94.9 ni ori oke tete mokola yun ni lubado be na la fidi kalesi ati ro awon yan loju pa ile ara bo wa ti tasuko amenu bakino eh krista
6: atokun
5: mi be je ka lo si bi oro 3 years yen mo
6: ah property se bo si nkan mi ta fe so
5: e je ka kuro nbe se mo ko to di pe asunso waju ka ya die na ni bi awon afese ku bi ojo yi emi o run gbagbe o le gbeyin mo nkan mi temi o mo o ti yeyin mo ro pe yin na ri ija ti mo so nipa re ko ma da bi ipo lowo ni fe fi da
6: ija iwo
5: ija ti mo so ro nipa gbon best stake pada ni eko yi ni mo so ro nipa re
6: ija ija po
5: iro ija ti mo so lori lori won ati esepo ati
6: esepo ati omole
5: omole yi
6: okay
5: ti yato se deyin gangan mo oji ija omo lo man lo nibe yen steady tede ma ro ni gbowo se ka gba wi pe ko si awon eyan ti won le ten ri nkan jaje nibi ni abi a okoju sibe rara nkan ti mi gbe be re aba ara won ta le lo
6: olo ma yan ki yan rira e
5: ami o
6: ati ta ti mo wa tele ko je ki mo popopo nkan to nsele oju mi ti wa tunu lesin mo re pe awon eyan wa gan en te fe gbe oke o ka pa mora ni
5: omo ta fe gbe pe mo wa ja fo
6: o en te fe gbe oke o ka pa mora ni awon to wa ri opportunity kekeke bi gba ti yan gun lada to wa ntin pa to ti wa mo ti goke ati lada pa
5: iwo ti yan tu to tu arogbon to tu rogbon dadi e o
6: ati awon oro kan ti me ni menuba oloba tun Nigeria se
5: ami ka gba be sugba gba wi pe olodun je ki ibadan pagbajule ipinle oyo lagbagbo
6: ko le pada
5: o ya ko pada sipo ti ati mo kaka ma mo fe nu
6: enu
5: jako
6: ti o ba se ru awon ko so pe journalist o iru baba lari agiri agiri yes honorable ki se journalist ye tu o abasila oni guy wa kan na ni station kan gba kan jo ma lo papo iwa ti awon promoter yi ti an wu si ni ojo joju mo rara
5: Je vais vous parler de la vie. Oro wi pe lati igba ti an ta work up yi lowo ni awa na ti mo pe oro yi yo bi mo igba ta ti ri pa ipa to gbe Folarin Balogun to gbe wole en to ti se red card ti wa ngan gba pe o ni ta ta de wa ta ta so nkan kan so bo Infantino ni sin bayi lori pe ambition pe ji di a lo si emi o ni o ma lo si sugbon to ba fi le mu itedi eni bi faize eni to ba so nkan kan nipa eni o loju eni to le so pe ko ri be en de jo si joba to ba jade to kan ni iro iro iro ani lo si wadi ko tumo si wi wahala mi nbe ni abi nbe yen ka mo pa won tara wa Infantino yi se kini o ti fe mo loyun die die ba se kini to gbeyan awon platini platan gangan si ko nfe sumoro re bayi
6: abogun
5: cha
6: e je bi ni request e ke fi se dance nkan te bi mi re yen ojo ti ati jo nkura wa kakiri gbogbo ko ige mo da make decision ri
5: baye
6: ki man se
5: ajo koripo ni
6: bi mo se man baya omi na se nu suggestions awa decision awa after suggestions never wait to ba gbe won dada ti en ba tin da se eri pe ngba ti gbe se yen kokko waye ti Infantino fe ma te awon kan jade lati nu board yen awon team FIFA yen so pe awon o mo si olori oro pe enikan fe sponsor won ko owo kan bo fun idije fe yagbaye o nigba yen ti awon UEFA fi dide si eri pe awon to wa leyin yen won withdraw ni egbe kan benu aye yi mi o buyan o sara ni mo se osuba o egbe kan benu aye to pe en to ba je ni akoko won bi awon kokoro nu ogan be se man gbaruku ti oba lu ogan be na se man se sugbon ijo ti oba n ba ti siwa wo awon to n be nu ogan ni o pa o
5: o da bi ebo ti yo ba
6: so if I tell boy wa yen beginning of an end le mi ri sha
5: Raf
2: atokun
5: seri e pa ajo wa nu be yen na ni ti mo fi n soro ni gba re seri nkan ti mo mo ni pe ko mi o n fe wadi eyan wo pe boye nikan se dada tabi enikan ko se dada mi n fe lo sibe abi ka mo tu di ara wa wo mi n fe lo be tori mo ba bu ko se n tan fe fo ru abi are ti o ni mu orun jade sugbon o da bi pe fatino yi ti re ni je po tori nti en do je Pfizer to so fun wa ni pe ani ko so iru decision nkan to wa laarin ohun ati baba aba oni ponki ka mo daruko re in to wa be to di wi pe eni to gba erika ta gbe si lona ti o ye ka ti gbe si that go to e so invest investor yi awon to je private investor te ki loruko won awon wo ni bo lo se je to fi taku kale yo ni lati je yi pe fitina gan be ni abi be o le pa gidi na ifojuso ara ko ni fatino ile kan si
2: be ni mi po sese ki nkan yen pagidi na se ti ma ma gbegbe se ngba mi wa wu gbe se to fe gbe ko ni ni se pelu awon to ngbe pressure li e to ba se won pe awon won to je bi ara ile to je bi awon lolufe te pe won san lati wa wo kin ta ye pe ka ki gbagba ile na ni won ti wo idije fe agba ile lati le make decision yi o je nkan te pe o tabugu te ko je je iwa mo le pe ni iwa ago fun Gianni Infantino en to ba mo ajo fever dada won kin dede se review anything to ba sele ninu idije fe agba yi o di gba ti nkan yen ba to pa ti idije agba to ba to pari ko to di pe won ma se review yin sugbon ara baba yi pi e o je ni pe ke ye kini won pe ke review e e je review e looto article 27 te so yi o wa justifiable n pe eleto lati le review nkan to ba sele ke je make decision sugbon sara ku yin je bi esun to fi fun ni red card yes o je bi e so kile se wa ton e fun ko jade ko wa so and baba yo je wule so pe bi ohun le fe jade ti ba n se ti arabirin debi meet to pe o fun gumo pe ko mu awon document ati awon kan ti o fi se le te pe te fi ton red card no fi pada so pe on ma pada gbe se lati le joko ipade lati le tun kini yewu lati le tun fi se afikun si ofin yin so kini ki n se nkan te pe o je nkan nkan nkan gidi agaga ni bo la la fe se gba so mi mo excuse o fe fun baba yo o wule n lo lati pe ohun tun fe lo fun fe lo fun run ni ele kemi si so baba to ba wule je nkan te po gbon te po je ni good insight o ye ko mo pa ti ko wule ti to fun gbon wule step down o ti mess up o mess up pata lowo to wa bayi ko si nkan to very se ti ba yen se pe awon te pe mo le so pe bi oju won dudu abi se pe awon ma ye bi ton ba dari won lo no na da lo UEFA were against ye ye ye Gianni Infantino eyin calf awon CONCACAF kokko be eyin se pe e gba rukuti te je mi nkan ta ku yin se ka wa so pe ngba ton wa overturn red card yin Belgium ti won pada koju ti orilede US Canada pẹlu US pada koju ka ni pe won wa pada wa bori won tin se pe to wa pe ba fa lani balonge lo wa so pada mi awon won kini awon pipi mama so se awon na ni se pe won fe gbigbe se lati pe ka won na lo si ile ejo abi nkan kan beyin so kini o je nkan te po tabu mi je mo excuse kan ti Gianni Infantino fe so ko wule jade sita pe awa at fault emi gangan je gege bi eyan kan mo wa at fault ko je wa accountable of it ko ju be lo
5: eh ti o sele ri ajade oju oja lekan si calorie gbe ipolo oje le itokan lori to lo ni baba ti pada de awon ro si nbe nle ta mo e

0: je and to be tori ojo ta fe ku ni
1: Friday
0: so kakade ni kakale ri se si loruko gbogbo koge patapata aji arakunrin toluwa ni singu ti royin jade lana bi pe o di ologbe to ba je pe eyan mo nje teyan o je kan teyan bi ku ni abi omi teyan mu kan tabi aso teyan o wo kan ba toju be be je gbo ama ranti bada na kenya si ki ko do ku mo to ba ma ko le je to le mu ti o fo kan re bale ah se die o temi le so nbe nu si e ko si ki en o si ki elomi wa ju ma si ki laarin bi odun meji meta ti o ni ku elomi de wa de pe fura re na ni o lo we o ti re n to gbe re lo hospital to lo se check up ti o si pada wa mo to wa nbe nu to file omo ni o iyawo ni o aburo ni egbon ni o baba ni iya ni atawon tejo nse po olorun ba wa duro ti gbogbo won ehe ka fasi ko yi ki okan lara iko ige eric oyelade akan mo gba ti iko ige bere ni a le mo gba ti o pa a de le mo ye wa lai lai o se lo niyan nkan ti wa nu ko ige kiru emi idode be tin ba du kuro be awon kan tu de o se mo lo nanu ige eric happy birthday bro long life and prosperity da du ojo kan o o fe je olorun ji o le je daada laye o jire ara re awon bi re no je re awa ti mojo to yoju si afun cake to ba de je pe kini olomi mi ya kini omi nu go yen mi omi nu kesa 0705590 0705590 okan okan mo fi gbe ti mo wa ti mo won waju mi o nse mi bakan bakan akogi soje 0705590 0807949 0807949 0807949 tabi 0705590 Hello.

Redo na dekun clever na gbo ko mi nje mo si gba be adupo lowo yin lo lo fe te wa pelu wa agbara na tun pade wa me mi lo bi kankan e pade wa la e pade mi lori ori eto lori ilu lago meje sago mejo lati wa mo jiyin da be faye na ju ori apa ti nkan de du o da mo yin lo ati nkan buruku nkan re bata kan da gbe bo wa ba yin na ju ori a fe je kon kaluku yin ke ri bakan na ke mo la so pa marun mo kaluku jora won ka dabi imomo tan babo 08111108084 ni number to jasodo mi 08111108084 region adekunle clever loju odinjo je ma lo were were o dabo.

0: kumidi rukale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka loro badi ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo
1: Fatty 2 FM

Oh yeah, ki mo kyo life fun mi lowo won lo ti mo won wa ni bi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi ni be 32 FM oya wa fe.

0: atẹnu jọ kin se bun e gbogbo teyan nje le yan ti ma ngba je
1: yeske
0: en bo se wa te ba ku wa latẹnu je ba kan na ni te ba ti ku wa ni abara mu ore je n ta ba nje na ara wa ti ma mo ara wa se de di ore niyan bo se ri ni abi gba ni
2: bẹẹ
0: ta wa te gbogbo bi ti na bo ba ti to ba tin sele bayi la ma n kiri kaakiri
2: karamo si awa gangan ni karamo
0: ibi ode ti won ba ti pe odun mo pe ko roso mu ni
2: yes
0: to ba rush o mu won a pe wa pe ka te de be ka ba n gbe sa fe
1: se bo le se mo se party ten ni peru fine ye iduro ifani o oni o to ni abowo ti fa wa na loju agbo
0: ka te yo to nina kuro ka yo to ye mi si gan lasan gan pe fi ka fi joko ye yin si lasan gan
1: yes sir yes sir ayi kini ayi to ka ti o wa bu loju
0: agbo ayo ada ko saye inu aisai lati ba yin waye
1: ye ba
0: ode ti won pin pe kin kan wa joko jan o to mele lodun
1: ye
0: sale ka
1: ye ifa
0: ma ye se te ba fun mi ni date gan ma ye se ma wo ma ye se fun mi date boya ma change date nawo yin tori mi
2: se sure sha
0: e ma ma change date nawo yin tori mi e ke be kin kan wa ke ku ma wa se mc kin kan wa joko lasan ni yun
1: o ni yan pataki lu fa mi o ni yan pataki
0: e ja lo abi ke wala ke wala ke la pon gege
1: abi mo wa ri agi yi kro le oje
0: yes na
1: ibi alayo ibi idunu ibe don ti mo ba wa ntia olohun mo jarogun ekun olohun mo jarogun ose lagbara olohun oba gbogbo ibi ti o ba wa ku si olohun o ba wa fayo si yo fi idunu si yo foyin si yo si idun logo olohun oba e ba mi yore o nikan ni 32 fm 94.9 feyin e ibi na lati mo ba ra wa yo ta ti mo ba wa ra ki awon olori ire alayo ti won se ayeye kan tabi omiran eleyi to je ko be awon ti se ni ojo se se ko je pe oni gangangan eni won se ayeye ohun abi won ti dajo re sona ni won ti mu date sowo waju eyin wa wo pe eni isi se pataki si
0: o se ni yan gala mu ni
1: e ba n ki won lori 32 fm feyin e ise ta wa se ni role ina niyan e tun mo fi awon number won sowo si wa be ti mo nse oruko tete sinu atejise na ni oruko ti yin oruko edin te fe ka ba yin ki kila yeye ti won se kini ibasepo yin pelu won o ko yin te ba wa fi se je ko je oruko to je pe ta ba ti da fun won bayi loni kia kia ni won ti tete mo wi pe eni bayi bayi en lo pe ka ki won o bi won ba wa si nilu ibadan na ele ja mo ninu atejise te ba fi ranse si wa a pe number sita olusola momo lo ko mi o agbere so yin nu
0: emi ni kunle funny ifala tv computer adafa ifa mi aboloje fe loju fe ni mu fe lenu yin na lele
1: number te mo fatejise sowo si eja wo bayi na number ta mo fatejise sowo si na ni 0906 2000 949 ibonu suma lo ba wa mo boya yo wole lojo ko whatsapp ni bi 0906 2000 949 o ko yin o oruko eni te fe ka ba yin ki boni sariwo oruko eni te fe ka ba yin ki kila yeye ti won se se ojo bi ni se moreji ni won fe se abi won ti se e ja mo loju opo ti whatsapp tabi text message lori 0906 2000 949 bateji se ba se nwole ina la mo mu o bo ba se tete wole to la se mo kale yo kankan ejeje first come first serve
0: yes ma wa kini
1: okay networking eja mo wa won ateji se
0: ojo ni
1: bi won se
0: ibi tojo ba ti de olorun ti teyin na o ti ran bi bayi o
1: lo sa fe kaye mo pe ojo pe ti awon kan de bi ni
0: ni o tojo pa
1: abi toro pa lo sa lo ni jari
0: e to ku bayi ni pe ojo ti pa orun ti pa wa ise oni pa wa
1: ami o kono ya rowo na ni
0: arowo na arowo lo
1: lagbara lowo olorun okay ambo na.

0: moro bo ni si bi mi ma mari abi kilo so to ba ni si bi mi ma mari se si bi mi ni wona je kini tu ma si bi si si bi
1: ye enye enya sa gbogbo nkan le mo ni tu mo si
0: no ni gba to ni to ba ni si bi mi ma mari ja ni kan to je
1: ke wa ni
0: anti ganiya te kuro le ade ko imurati toibat oyin lo la yusuf o ma se opolopo laye laye dera eh wa ni fishe wa ti e ni foju sunkun e lagbara olon o ti se todin o ma se temi bi mo se ba yin soro yi e wa lori radio sa pe ni 32 fm

0: lati Ibadan lori program kan ta pe ni e ba mi yo.
1: Okay,
0: ai be lati nda word nu pe lawon ton se aye lolokan ojo kan eni kon wa fi number yin so wo si wa.
1: Okay,
0: won ni pe Toibat ma celebrate there ni on the 15th osu ta wa yi. O wa ni ka ba won pe ka ba won kiyin daada. Awon na ni Mr. Oyewo. Yes, won ni baba aya re. Awon on gbo yin bayo.
1: Awon na gbo mi bayi.
0: Eh.
1: Won se Olorun ba to bo je komo na ko wi ko yan ko yan ju ba won na o.
0: Ami.
1: Olorun ari ti ba won na ko ro nbe o.
0: Ami.
1: Won je wo mo pe na gbara no wo Olorun.
0: Ami.
1: Olorun ba ko le bi ko atala fi.
0: Ami.
1: Ile ise 32 FM lo wa ni Jona.
0: Ami na ya la.
2: Amen. Ah, mgbam ke eja wo le nkan si o le je network yo. Ba ba ti mu le nkan si bi ba su se ton. A je pe
0: odojo mi ni.
2: O ti koja nkan ta ronu wo. Eni ti an gbianju lati pe na Sister Mary la gbianju lati pe. To de je pe Pastor David ni won fi atejise iranse pe ka ki won fun ti birthday ti won se ni October 10 ka ki won. Am number Sister Mary la pe yo. Ton ja tintin. Onja tintin eja ti wo atejise mi. Okay.

0: gbogbo nkan te yan ba so pelu experience ni nigba ti ayuba lohun fe nkan ke rally mo wa ni sikeke ni ayuba fe gun toto be ni sma ni pe keke na ni pe o le kan yan lapa mo pe from experience e wo lo ti je to ti kan lapa e wo lo ti
1: siru keke ti ru awon usman yi o mo koda awon keke elija
0: eh
1: ah usman
0: ah keke na ni yen o gbo okay abajo to ma ni pe so fa na si ni to fa na si ni
1: ah asi so ninu iwe na we pe nje ni rere kan wa bi ifa se iwo na so mo daada ni we na
0: eh awon daada o
1: boya
0: nje mi o ba gbagbo laye mo ba
1: so lo bande ni
0: on lo bande bi won so bande
1: ah
0: yes mo wa pelu e
1: kilo de eh emi o wi nkan kan ni awo gbon kan kan ah there we go kan
0: eh je ari mi ko ri nkan kan
1: ah ifa
0: kini
1: ah 0906 2009 49
2: not be reached at the moment please try again later.
0: Oh, number la ja no ni olo.
1: Ibe le fateji se yin so wo si oruko ni te fe ka ba yin ki kila yeye ti won se. Boya ke si mo fi se wo si text message no. Kila yeye ti won se ki ni oruko yin, ki loruko ti won na. Ah, ani o si data ko si data eyin eyan. Eyin send the text message ni.
0: O wa nbe.
1: Okay, jawo. Ehe, oju bo mi le mi lo. E jawo, e jawo. Okay. Okay.
0: Nto ba ti lo bayi, mo lo bayi.
1: Okay. E ja mo mu lo ba won. Number ti mo ni mo pe le nkan ti won o gbe. Number sister Mary won. E ja wo number mi ah, ile wa kiri o. Oh my god.
0: Be si bi ni la ton ri.
1: Se gari.
0: Gari ni.
1: Ah gari.
0: Asi pe tan ba si dagba te stage kan.
1: Agbe wo.
0: Ke se gbogbo lo ni roro fe ta wa ri. Eh
1: pele.
0: Ah, ko ni ta wo le mu lokun.
1: Ko
0: ni tal ah. To ba mo si okunkun ni. O ni ba do su pa loro. Usman yo lo bi.
1: To de ri Usman awon ede buku buku ti n pe lori afefe le rojo meta. Eru bobo ti n pa mi.
0: Baba lawo insult.
1: Eh.
0: O mo pe to ba fe se program gba ton loju ogun ni.
1: Eh.

0: mi no oda borin jawo gan ni isin o
1: ntaba
0: te ba ti morning ko dada every Saturday onje o fe lo ma je na bi Friday
1: onje na ni ala je kenu bole bi adiye ja pe jare
0: se mi to fi mu mi na niyan
1: ah iwo ko mo je ba soro
0: eh eh de pin wa po yi eh em lala je kenu bole bi adire ah o ti ga o ti ga ko si wala ko si wala olo ni je ko mo yi mi
1: Well, baby, what do we?
0: What do you?
1: I'm sorry.
0: What do you gun?
1: Sorry, my love.
0: Hey, ah! What about program, yeah?
1: What about Mike, yeah?
0: What about program, yeah? What about my love? Nizi? What about
1: you? No, but what do you want to say? Damn it, Lola, for Larry. See, Reverend S. Ola, the book on the quick hacking one from birthday, one to one, she's in 13th. I'm on one, Bill. Won gbe number won la pe ja tete siwaju
0: mo pe Mr. Daniel John Mr. Daniel ibo le wa lataro e kuro le sir mo tin pe yin lataro e mo pe le ba se e le celebrate day yin ibo le wa ka gbe yin jade ah sojo lodo yin be yen ah ojo ran mi ba ni ba ti dodo yin e de ku ti ojo ibi yen ma se opolopo laye
2: amen amen
0: odun tin bo ma tun junju bai lo
2: amen
0: ah odun ti e de ti ma so fun ma maybe boya ba to ba ku bi osu kaka le mo ba se ma prepare si le o okay bi mo se n pe yin bai e wa ni ori radio 32 fm ni badan
2: oh
0: yes
2: alright
0: okay lori program ko eta pe ni e ba mi yo okay, any con lo fi number yin so si wa ni pe oni gogo le celebrate day yin pay 1510 ni yin. Then oni ko ba won ki dada e pe ma se opolopo laye laye dera. Eh ti foru ko jumi lo bayi, na se le mi na ma pe 30.
2: Ah,
0: zero. Eh no pro. Ami. Eni to ni ka ba won ki yin, awon na ni Peter Daniel. What in going by echo ki won ba na gbo yin.
2: Thank you so much. Won do say abulo mi owo.
0: Mhm. Sala bi alo wa.
2: Yeah, sala bi alo wa.
0: Ego jo meta. Bi ga tin ba nko letter le so. E ma so pe laye lagba lowo Olorun.
2: Mhm. Okay. Mhm.
0: So ko letter si abi won ko letter si eri. Ololu fe mi o ma.
1: She da da
0: lo. Sala fe alo ba be mi na se wa. Ife re n pa mi bi oti o.
1: Be kini. I ba lo te te ton dadi yen je.
0: E pe
1: se ma pe 30 ni me.
0: Se mo look 50. Se mo look 50.
1: Ife agba mo ti de.
0: Eh ibo lo de si.
1: Ife ba mo tawara le je. Se toast to mo kan le ni.
0: Abe agba mi ni.
1: Eh omo ti fa ba toast ke se 30 eh da. Mo jo go. Ah, ki lo de won mo tun gbe. Number ti mo n pe yi ni number Sister Yedun Iyabo ti won ma se birthday won lola. Mr. Gbenga Yedun no ni pe ka ki won but then won gbe ko wa. Oya o eja tu lo si waju ka tun mo.
0: E se ma n paro yomodun. Igba ti mi ke so obirin, eyin obirin le ma din yomodun yin kun.
1: E wa o eyin ti won ba ti send message si wi pe Bella ati Jarvis o se bridal shower bi baby shower ti won mo fun yin 15,000 bo ba wu yen lo te link ki lo kan wa ni ti o kan wa
0: eni kan fi number kan sowo mo mo bi an ti won se mistake ni won ni e ku se o mo fe ke ba mi ki egbe mi fun ojo ibi ti mo se 10 o se to koja pe ase samodun be gban mi wa ni won fe so etun oran etun ko that is am I lo fi atemranse na so wo
1: eyin te koruko so sisi bi se eyin o le sanwo kina la won je brother Tunde nkankan saja ba yin pe won amo ani da ko source yin o be ba da ko source ni e
0: wa ra ka yo nu salary
1: ke mi ke mi ke okay. Eja tun gbianju lati lo ri pe number yi kaki olojo bi. Ojo ni birthday won gan. Okay, ini birthday won. Kina sister ope.
0: Nje kin kan ba won fenu sele. To ba ye se ti egbon ba n gbo. Mr. Ibrahim Aremu won ni pe awon ki egba awon sister awon fun gogo bi won se ntoju awon na gogo won pata alaja wawu
1: iru awon brother Tunde won yi ebi trust won e wa ni ka pe sister ope brother Tunde sister ope
0: ibo lati bere se bi sister ni
1: I don't know, sister ope pick e call Ah, sister ope ogbe ko.
0: Nigba yen ti mo nfa omi to ti re mi.
1: Ah,
0: to ni pe ah, e wo e ma wule fi apere gbon mi mo, dore le to fun mi ni dore ti ranti.
1: Eh, mo ranti.
0: O ti ranti gba yen ti mo so fun e.
1: Ti mo ni brother Kunle. Eh, o na ni sister Shola. Brother Tunde, sister ope yo quick call o. I'm sorry. Okay, eh ja tu wa lo si waju e ba mi yole ngbo 32 FM 94.9 eh ma fi number sowo abi atejise sowo lori 0906 2000 949.

0: Etaruku ti de awo etaruku. Etaruku ti de awo etaruku. Etaruku etaruku tatata di afun igba tin saworo de oyo. Egbaru la o egbaru su takitaki ko ba medumare o wa je ka ni gbare. Egbare yo ti Nigeria jade wa. Egbare yo la ile wa. Awa gangan funra wa ni ile kokan igbo wa di gbare fun wa. Mo kiyin o wa ku obojo ojo se rin. A ku gbogbo bigba se ngba lotun bigba se ngba losi. Lagbara lowo Olorun igbo wa ni gbare owo ti wa danu. Esa je ka ma mu mara bi goli onbo onbo onbo wa da. Gbogbo tin sele yi onirogodo ni yo yi lo. Ke so ni pelebe ti yo le mo yan lara rogodo ni. Bo ba dududududun ta riru e ri fun gba die ni. To bi wa koro koro koro bi ewuro to kan bo bo bo bo bi omi ogi. Fun gba die na ni. Gbogbo egbe dalaye fun gba die ni. Ipo la wa ni arin ero la wa ni fun gba die na ni. E kaabo sore to yin eto wa olore ilu o. Eto ta gbe kale lati mo sin awon ti won wa ni ipo agbara ipo ase ni gbere ipako. Loje ka ma ye won wi pe Abuja osi lorun ope ibi to ba bagun ke na lo ba so kale. Bo ba fe ba ibi to ba gun ke so kale ayepo fe jabonu ko si ni da. Gbogbo awon ta ko alamo ri na jori ale lowo eyin bere bere lowo won an na mo da yin lo ni lo fi je pe be ba ti ran ni soja oja na mo ran ni pada wa sile egbo bere yin patapata pata ti wa nwaju mi won si tare si awon olore ilu si esi o ti wa kale si esi e kale o
1: aki gbogbo eyan mo dada yin e dada ara ile eto gbe na joria ogbeyan mo lu abi tin be na joria patapata la ki ko nti oju ojo ba mu wa akududun lo tun dudun lo si mere mere
0: e sa se tojo to ro yi
1: ati gbogbo nkan daada te ro ko ale mu wa bayin ta mu wa bayin mo fi daye loju pe e ti ri nkan kan o lagbara olohun pa ti ajibo wa fi pari ijoba odun mejo won e ro yi bi pe ijoba te yan ko ti wa ti pe ti na joria onijoba
0: ajif
1: kuda enda ba tun fa fun yin gan e go to gbadun re e fokan ra yin bale o bo ba wa ku si
0: ni keso
1: oju orun le dududu abi funfun ka ma ri funfun die ka ma dududu nbe eyin o le ni ko ri omo mi
0: sey na mo poku bi kan
1: sari america de wo ye london de wo ye be ba dodo awon tin gbe be mo so poku si awon bi kan ibo awon le mi mo mejeji ta lo ojojumo ni an tun se won le to ba won ti tun se ta won yen wa be kan ba joko ojojumo eyo ile eko be to fe le si fo kara yin bale o ti yin e ma gboro de ogun ta won oloselu alatako awon oloselu alate je fenun lole te me ba gidi gba joba le wa danu lori akoso e ba je won da yin pada si bi e ti mu yin
0: kan se factory reset e se olori odo yitun da kale
2: e kale oniroyin mu ki yin dada mude ki bobo omo na no joria olohun a fun wa ni alaafia
0: ani
2: tori inu ile ta wa yi keyan ma fenu pe nkan buruku ni amo awa na mo bo se je ko olohun fun wa ni alaafia ko olohun fun wa ni dera ko olohun ma fara ni wa
0: ani
2: gbogbo awon olori ta ti yan ton fara ni wa olohun a mo bo se ma ba wa ti won lo awon to wa ku to ye pe lojo waju se se ka yan won tan ma fara ni wa na olohun ni je ki won le de be eni to ma mu dera wa ohun lo olohun a yan fun wa la se edumare e seun gan
0: e seun emi na mo kiyin daada gbogbo bere yin o ti wa ni waju oniroyin ba emi ni kunle fanny ifala tv computer dafa awa mo mu loko kan ati jeje ji ka gba bayi ejin be lati odo eni to jo lori odo youth leader aya ninu awon oro kan yi tin jade ati egbo wi pe opolopo awon ti won fe jade dupo boya edupo ari Nigeria to fi ma achieve gan won le opolopo won o jade ki won ti campaign boy ti won so awon kan ni won dun waju won ti won si so pe bye bye won o se bye ni won o se se be na ti ta pe tele ni ati mo ita won yo mo ya nta won o se lele kini won fe la won o se ti won ti so fun wa ni Nigeria na abi ti won tun wa ni won o se to je wi pe won mu se ni Nigeria olori odo no reason yeah te ba se e ji ka wo kilo le to fi je pe iru yin bayi ni I chief fun ti jade CSU I chief go jade pe ta won ti se leleyi o in to ku ta won se leleyi o
1: seri nkan kan te mo ni pe oju ko la ti mo be to ni magi obe to ba si lepo ko ni lo ka ise mo so pe obe te won wo yi epo nbe nbe awon gangan wa to je pe edi ma je

0: issue ti ko gangan fun ala re to feyin ti bayi even ko ma re yan meji meta merin marun ti en du sibi onje mo lowo sumo iwo ti mo pe nti mo se le ise sin ka te be sisi eni to ba wa ni ori isakoso ko ni lo lati nira re lara tori o ti ni ori ofe yo kan ninu ori ofe meta to le fi wole ki lori ofe yo kan to kokko ni ni pe ohun tin sise lo tele o ti wa lenu ise
1: o ti se
0: gbogba o ti mo gbogba awon ara ilu ti moju re o ti nto yin si won lenu
1: o ki wa ben se bi ai ti se nto yin sawon mo nigeria lenu
0: elo biri na ife saro ohun ti mo fi ba won soro luto na alinu ninu awon eyan ale mara won ni aleti lapa o sugbon awon aleti lapa ti nbe ni nigeria opo e get e
1: mo get e
0: gbogbo nkan ta nse se to ogbin ni lenu ninu odun yin bayi
1: isu joba si wa lode bayi
0: len ijoba lo ni gbogbo oko gbogbo le patapata ijoba lo ni ile to ra to ko le si ti joba ni to ba ara le ni si to ba ngbele ta wa ro yi wi pe epo betiru abi nkan epo ba fe abi nkan mi run be o ti di joba volute fo ara era abi de ti mo ni yen ti joba wa me si na ba fe si ni si o ti di joba won bo so won si fun olowo olora le bo mi tẹni nkan kan o le se gbe boya kan ibi e ijoba lo ni gbogbo nkan nkan kan wa to nsele tẹni ti mo pe asun awo lodun yi bayi ti o sele ri
1: kini
0: agbado ti wale meji lodun yi
1: ehn
0: agbado ju kokko wa ta weyan je ajefenu lo ni gbe elomi nla la radio
1: yes o
0: se ba tun lo wo gbogboro ni isin yi agbado tun ti wa pada
1: ehn
0: to di dopo ya duru ta weyan tun tun je ati wa agbado si ti lo tele o tun ti pada wa bayi te ba lo wo ta nisin ogede boku boku awon ti n ta boli ni n ta dodo na tori si ni se n ta pe ki ibi da ti mo ni e
1: be to raje ti da
0: gbogbo seri nkan kan te mo ni pe ti e ba so wi pe ilu o da e so pe eto ogun lo dede nkan o sa wa eyin o ro wi pe ke se awa la n gbin la n je ki nkan wu te fi so be fun wa nisin bayi to gbo eto ogbe ti wa o ti ru tayo debi pe agbado ti wa nwa ni sa meji lodun kan to bi di pe opolopo elowo ta nisin agbado sunsun mi te lo mi ba ti je 200 divide nisin
1: yo kan mo mi si ni
0: yo lataro le ma je nkan ma je dale
1: hmm
0: ogede na wa le ipe kere implanted ni o eyin boli ni o dodo ni olo nje ni o ti kun ta baun baba n ba ri re akanidele ni opolopo elomi o ti fi gbeda won ti ma ke won ti ma pariwo nisin bayi be ba ra odo 200 nisin odo 200 se ma kongo je fi ma won rice
1: ladugo awon alata kan ti e se kankan be te pe won fun ataka akiri ni ta me yan saketi kesi
0: tediri te ma kongo je fi ma won rice ti kongo kan te ba odo 200 yo kun yo ju se dale
1: lojorun abi lojo aye
0: ah bo ti wa kaaji nigba ti e se mi nikan se mo ki tele ni won ti ma pariwo ata ti won o awon ata je o se asan ko si yan ma bayi te ba doja nisin rice ti din o jojo so ki awa la be so pa eyin mi de wa be wole te fe te o pe kan dibo fun yin ki wa le fe so o ye fe se
1: enti o te je alakoso o soro kan o ni pe ta ba wo dada o ni alakoso fun eto eko ni o ni pe lara awon ileri te se 90% da adorun o ni pe e ti mu ise lara awon ilere ite se lasiko eto polongo dibo dun 2023 ro 2024 won gbe yin wole o ni won ti mu ise se o to ni abiro olori odo
2: ida adorun
1: 90%
2: mi ba se mistake 90% ni
1: out of 100
2: lati bosibo
1: o ni won ti mu ise
2: tori gbogbo awon nkan ti won se leri e fun wa wi pe awon ma se tawon ba wole koda mi ro pon ti se ilaje iyen 50% gan ida adota
1: se ke se pe n soro loselu
2: mi soro loselu gbogbo ana la ri bi gboro se ri gbogbo awon nkan ti won se le ri e fun wa ko ti si kankan ti won mu se nu e eto abo se bo ye ko se rire eto ogbin ta ba ni ka wo ni bi nkan ogbin na se bo ye ko se ri niyan eto oro aje wa gan akori bo si ye ko se ri ke se nkan te se le ri e fun wa ohun la nri
1: e je ka de oju de oja a nbo a mu ni bi pe oto ni nkan te order oto ni nkan ti won gbe fun yin

0: There's a reason she's a good mama. Express cleaning, extra fresh.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
2: So e ka mo pada lati ojide oja kino ti kan yara le bayi ka mo se ni alafibo a mo mu a si mo fi se pada
3: o ri lisi nkan tan be so
2: o ri se nkan tan be so 0705 5094 9 0809 7094 9
4: e kale
2: sa
4: e ku se o
2: e sun
4: agba yan mo do tun
1: ki lo se le
4: bere lowo won won ku se gan Demola Lawson, Solori Otayin, Roma Jope, Roma Gbeyin kankan to le Solori campaign team o leyan. Ni ba di pa to wa ba yan senator e sa ma le je. Ele tin di di plane Nigeria. E to bo sinu ra lati di jo bi ose meji. Awon ere ni nbe nbe e ti ri won yo oju oti ni. Mo ko jale next week life e ni se. Eni won lo ri ko nbe.
2: Ile be o gbe te ki teki ni eye tara ye je mo
3: ese
2: wa ni ga te ni pe ki won lo ra opo le le po to ba ti wa ya ni to ba ti le yin osu kan ibi ti mo ti pe e wa ni pe iye owo te ya soto le le ya bi fun discount e se
5: hello
6: e kale
3: da buen ni
2: e kale
3: o le yo iri
6: ko mo ki oniru mo ki lo yodo
3: ko da nkan kan mo
6: Yes, I see Bully, what do you be a routine bam?
1: Kilo de Bigere and Bagba.
6: I'm a good day. I see Fuadi, Giovanni, Arubita. Tony, I see Lodi, come out for Obama. Come on, who be ready? You are the same, but I see no idea. A man for Obama. Kill him, I see for Obama.
2: Eshun won lo na otukin Alaji Mustafa Ogunrede Marito do ti won soro won ni pe CSU won ni pe seyin kankan le fi 5000 naira jeun laaro komo yo le fun yin
1: aina to be

emi Yetunde Ayokushola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM Africa ma gbo daada ikani tin derin posunu te ba tin gbo iroyin ama dan ayo yin ama ese on the beat.

0: kosu
1: e ka so ba
2: mo mi e joko ma
3: e ka bo wa mo ri yin o
2: jesu agba
1: fun yin era sa mi
3: lo agba dura yin
2: e wo ma mi so pe lataro ti mo ti wa nule ni mo ti receive ko e ma ri para mi o bale so eyin na le de so pe tomo de ba to loko o ma loko ni
3: wa pa mi lo ko jesu
2: yes ma so ni pe ki mu fi nsi mi wale fun yin pe ke on go ti e fe wa o mo mi o to run ti jo man ti ju gan mo sha o pe ko ti e wa pe ko ti ri eyin ati dad so on le mi ati dad dadan
1: e ka so dad
3: olorun agba kosu
1: ami jesu
3: olorun aduro ti
1: ami
3: olorun a wa pelu
1: ni ami sa
3: ni oruko jesu lo wa kini oruko ti yin alagba
1: lamboroki loruko mi
3: lamboroki
1: ben sa
3: oruko yan too strange ni ti temi sha anyway
1: yes mommy me is from Kutonu but Ibadan ni daddy mi
3: okay what
2: se oruko idile wa niyan tori ko fitarata
3: aye
2: oye oruko family kini
3: won niyan daddy mommy boya ke bi won dada sha
1: side mommy mi not fun mi ni oruko yen
2: iyen lo nje lambo
1: yes yegun la won mommy mi yes
3: Olorun a wa pelu yin
2: Jesu agba fun yin
1: amen
3: seri nkan to wa nbe ni wi pe o na ti so le nkan yen pe ti omo ba to loko o ye ko loko ni to ba de to lada o ye ko lada ni igba to de ti mu e wa yi kini mo wa fe se
2: daddy
3: mommy e soro si
2: daddy eyin le n soro bayi se e de wo omokunrin ti won pe ni lamboro ki se ko jo mo wa lo toro ye ka gbe age yen na ka fi ma si mejeji po bawo lo se duro si
1: mommy sorry ma age is not a barrier in marriage
2: what
1: matter is understanding ke our marriage no relationship we can understand our kind of show our in love age is never a barrier ma
3: age is never a barrier be se man bere

0: mi o ba I omo ibo lo nge ise wo gan lo nse
1: o ma o ni lati
0: sala o kan le mu okunrin wa mi eleye mo
1: ka ma le find out
0: lori Christian family ni yi ka ma le se wadi to kun.
2: Thank you so much ma mo expect ko ti so pupo fun yin ko to di pe mi ma show up ni bi bayi ni I'm from a Christian family too.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Then me based in Nigeria. Okay. I work with a firm in the United Kingdom. So tori ati marry you know lo je ki wale ki de foju pale ki le ri omo to je omo Yoruba bi temi lati fe ki an ma lo fe akata.
1: Okay.
2: Mo sorry lati so pe mo ti se iru mistake be siwaju.
1: And aha.
0: Ikan ti mo nso gan lo se se.
1: Ndi mo mi try lati drive at na ni.
0: Eh le oju to gbo to bayi ngba ti o se pe ogun dile wa fun. Ti a so pe won o ti fe yawo kan ri.
2: Mo ti mi o le so pe mo wa ninu marriage be mo ni omo. Tori I'm fight divorce lowo emi ati eni ti mo pe ni yawo tele yen. Yen na lo fun mi grace lati le marry ti a ba separate officially. Mi o na se lati to fe elomi dide ti mo de wa de si Nigeria yi ibi ti mo tun farabalẹ e mo plan tolorun ti se to ti toni emi ati Bisola apade ara wa we did the little period ti mo ti lo Nigeria and ta den rira wa mo daju pe en ti ajuwa papo ni sa
1: nto se an try lati so fun ansin ni pe ohun yen lo lomo si ni abi ni Nigeria
2: ohun yen ni mo lomo si je mo nibe yen Oyibo lo lomo
1: to cut the story short me lo gogo la won mo yen
0: daddy
1: yes ma
0: daddy
1: mo wa pelu ni mommy
0: Oyibo la ma nsoro eyi abi so ma fo mo wa joko si Nigeria nbi abi afeyawo si Nigeria wa ma gbalu Oyibo lo bi sala o deru oro yi dada omokunrin ta nwo je ma ni toju e tori awa Christian o kin paro
2: very good question ma
0: defend the straightforward da man lo
2: very good question
0: tori emi o ni fe bi sala po lowo wa o mi o moye ti mo bi mi o mo boya bi mo sita
1: gbo nkan yen na la ma so fun because oni o mo boya mo bi mo sita
0: moreover
1: so fun e wi pe boya mo ni wo bi sala so mo pe ologun na kan o kin se re omi o Only Montreal lati so fun esi o. So ti ro daada.
3: Daddy mo ti.
1: Okay.
3: Ti ro daada.
1: O fe ti e ti gbo kan. Mummy e ba soro.
0: Isala, eyan ki kese sodo to ko tun ma ki bi otutu. Omokunrin to mu wale yi, omo yi pe ani gbaru e. Church o ni gbaru e.
3: Mummy e fi.
0: Awon daddy o ni gbaru e.
3: Ko si nkankan.
0: Emi o mo so temi si e o le down loju e nse ton change the face ton change the face
2: problem ma
0: okay
1: o ti ni ko si problem
0: okay Jesu agba fun yin
1: Jesu agba ko so ya ekunle keje agbadura ni oruko Jesu ni agbara je Jesu oluwa olorun alagbara baba duro ti wa ni oruko Jesu

0: ku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de ka kiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi arawa ko si ni di fi afi akunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: Rayuwa nitori po lowo lowo to ba tan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafa logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu loka yara re o veniton cleanser ni ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade taba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atageshe maradan bi ko Veniton cleanser kikide bogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kiri le taja ogun da tejado le Nigeria asun wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile se M1 naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yawa odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le se yin ma
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise M1 naturalist care limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mo ma se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah bo lawon yen gbe bo na wa o na se ba lewi ategbo osise
0: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo boju tu e
2: lo fun awon kan ni mo mo se le lo ile ise M1 naturalist care limited aje okan ninu won
0: lara awon to ni mo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni Dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited.
0: Ejogun
2: ba ni.
0: Won yato sa won ti mo gbe ni account.
2: Mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode. So mo wa
0: gbe mejeje papo.
2: O wa se
0: se. O no fa ti ti Emi won to fi yato sita won yoku. To nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi. Ona ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara. Nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re.
2: Se ri o. Ogun aisan lo wa o. Olorun lo le mi. Nti mo le so nipa.
0: O ti ye mi o ti awon ara ile. E wa jamu leyo kokan bayi tori asiko. Awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese. Awon aisan wo lagbara re ka.
2: Se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa. Sugbon ode ta wa loni. Ode isan ati egungun ni.
0: Isan ati egungun. Ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero.
2: Ninu eto teni. E ma pe mi ni iya. Sopanu
0: iya tun mo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isa ti gbogbo o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to nba egun wa ja
0: egungun ati
2: isara awon isoro wo lo nba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi
0: ma
2: mo ati
0: ti isara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrients to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise dada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun no ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
0: ateje to ye ko gbe lo
2: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
0: ti won lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
2: e yo bi ko
0: e flow gbogbo flow de lo ye ko de
2: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko
0: ju
2: ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yan ku ti pidi to je pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe o se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti wu
0: ko ni se bo se ye ko se mo
2: ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni ma so pe mama re awon nitori pe nkan to se won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owe yo je mo eyan
2: ko je mo eyan
0: ba ti ba di lo ojo meniyan
2: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton awon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533 hello mi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe gba to ti subu lori okada loruko bayi
0: won
2: le
0: ti to
2: gba to wa yo bere si ni ran ohun hello mi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to hello mi wa to je wi pe egugun yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu hello mi gan subu loju titi hello mi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egugun
2: e fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kankan wo yen ma le te ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma gude ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won daada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan ti o
2: se so at that point self medication ko sese tori pe wa gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
0: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re keyan ma ma fo mo ri bi fo wonu riro
2: ara riro to ma ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan iwala ba wa de elomi infection lo fa pain si ti ani eyin ko ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara won se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ya pe sona ni
0: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokan ejeji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won abawon aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bo do aso
2: won tun so pe tino ba tan laso
0: eje o tele kan na
2: tori opopolopo lo ti e ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti olojutu ojutu wa ejo oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
0: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
2: emi won naturally scale limited ko ta ma kokko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi 08030 340 54 0 51 5 1 5 3 3 5 3 3 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se shan ategugun ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ni ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru
0: orisirisi eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ategbo se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke ma pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbodo loruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati ko ni be se bujoko
3: ero ma wa o ega giri ma bo o ti le se mi wa n to kale sojele koni le ogbo o kale jogbo e so fadan koro fo be pele se mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa faku ko ti wa gbogbo ogun to n jade ni le se mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa le ti wi pe anfani nbe bu gbogbo adate eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo e tara sasama bọ̀ ní Ajoke Plaza ní dojuko finish station tó wà ní Temidire Oje Ibadan. Hello hello wa 08034051533. Emi wa n lo so wipe ani faisan so do.

ani odun 1954 odun 1959 ni baba wa ni ile eko grammar tawon ajo aguda to n pe ni Loyola College ni le ibada ina ni o eleyi lo fa ngba ti won sa yeye fun won jo kini ana ti eni to je bishop ngba na fojo aguda le ibada baba wa emeritus

eka bo para sore toyin aragba ni oro baba ti won ti gba kan je gomina ipinle Oyo ijo ni Alhaji Onolapo Lamidi Adesina lo gbori ategun lale yi nigba to di odun 1972 sodun 1975 baba sise nile eko giga grammar ti le Ibadan Ibadan Grammar School ijona lohun o da be pe oga won ti won ba sise ile iwe grammar lagelu oloye ayo labi yi la won kuro ni lagelu ti won wa sile eko Ibadan Grammar School awon na te loga won o o da pe won mo wa ara won die bayi eyin lara won ti won sise nbe ijona lohun baba wa wole osunbomi won wa nbe awon ko biology baba wa Ezekiel Adewami awon ko Greek science baba wa Depo Fakunle ko lohun dele fawon na awon na ko Greek ngba na baba wa Oye Akinbanji awon na wa nbe ati be lo eni bo ni ba mo tan se bo gba awon ti a jo wa nbe ngba na emi na wa nbe njo na lohun gege bi akeko ile we

0: do.
1: Ah, ekaabo pada sori eto. Odile e pe eto nlo bi konkondun lale yi. Oro le ti pe lenu ikalara awon ti o se to ba baba se se alakusu. Inu eto joba won gba na. Ya fi olubo kola oni. Ka to fi kun ka to san ko dine eto lale yi pe baba momo fawon agbalagba ni owo pupo o. Imitimo nsoro yi mo ri won daada lodo baba wa iranse olorun Emmanuel alayende loke ofa baba ma fun baba yi lowo pupo o ati awon agbalagba mi be ati be be lo pe ni igba ti en to si joga won nu osilu oloye bola igi terigba so njo na lohun nile iwosan oli yoro ha Alaji Lamide ona lapa Adesina okan won daru iporuru ba okan won tori pe o lagbara njo na lohun ko se ntororu nkan bayi si baba yi ngba na awon na daamu topo ha boya gaga ba ti se ka kan gba pe kan bi meji ka to san ko dine eto lale yin esi mojo okute pe wa si 070 55 000 949 tabi 080 97 00 949.
2: Hello.
1: E ma kale.
2: E kale sir.
1: O ke lo ko yin bo le tin pe. O.
2: Opolo yo mi la
1: so. Ah, iyan mi.
2: E wa sir.
1: Mo bo le nko o.
2: Le wa.
1: Opolo do lo.
2: E ku se.
1: Abi.
2: Lohun wa pelu eyin na.
1: Abi Olohun.
2: Olohun di yin mu la ja ro lo.
1: Ase.
2: Gbogbo nkan ti ni Olohun ni fowo baje.
1: Abi. Abi.
2: Ja ro lo. Se ro la ba tesu. Mo mo ri le kan lo yo.
1: Eh eh.
2: Ore ni won ati baba pari nu. Ati baba wa governor o sun se. Baba wa bi se atonde. Baba pari nu wa njo ni ton. Won wa wa. Awon yawo won ajejo ma nse ajo se awa tele won lo.
1: Eh eh.
2: Ni odun na. So baba ma njo gan ni.
1: Eh eh.
2: Ọkùn òkú lẹ́yìn. Àwọn òtẹ́ fẹ́ súnmọ́ wọn wá ń ṣe àẹ́sùn sọ́dọ̀ wa.
1: Ẹ máa
2: fọ ẹ má lọ dájú pé ẹ̀yìn náà wá jókòó kankan náà ni wá. Aṣáàsùn sọ́dọ̀ wọn àjọ ṣeré dáadáa. Káàjọ ojú àti bàbá olóyè náà. Ọlọ́run ní bàǹkan wọn jẹ́
1: o.
2: Ọlọ́run kò rí jì wọn.
1: Ẹ
2: kú sẹ́ẹ̀rì níwọ̀.
1: Ẹ ṣe.

0: Sola mo fe korin Sola mo fe pede Femi Sola lolorin tuntun Sola lolohun ara Tawon boys njo Tawon girls o fi para Daddy e ba wa jo
1: O gaju 32 FM la waye e ma gbadun e 94.9 e ma mi se e je ka jo ma gbo

0: inu ninu ti bi ni wa ko to doju oyo ko ni latese biribiri adia fun ogun elegbe bawo jo tin lere ilere adia fogun elegbe njo tin rele re oni orubo binu oko koru o dohun tan o ba won ni so emu oni erin kini won erin kile erin gan na e fun mi lemi mu erin o farin yo o bo lori ninu won je tori kilogun fi pa elemu lude re tori agbe to fo inu bibi won ranse edo fufu won obe olowe inu bibi won ran onise edo fufu won obe olowe e ka le o e ku ataro bo ni gbogbo nkan
1: seri ara to loju to ni mu to ni te mara adugo wi pe ko gun won ye
0: miliki leleyi miliki express miliki lori express Ade de ni de, olohun de towo towo. Ade de jide olohun de toro toro. Egbo ba de digba ba de ki n ko pera re na. Ade digba de loni, de towo toro idunu. Aiso oro ni menu doti, oro ni munu ojora bi ti ogede. Mo tun gbare mi de loni loni kenke luka. Mo koyun nu mo ka se di o olokunrin olobirin mu ki gbogbo yin Waheed Shola oro la bi presenter mo tun de loni koyi eso tun de omo agbon yin aporogunjo apo otun leru lai lai won ni ban yena ofa otun leru won ni ban rogun ogun losan o le lo
1: fori ale
0: ti je o le aso wa ko te wa ko o ni bi ka ro mo to da bayi ka ma mo se

Otagbele fohun meji. Egungun la, egun la ni fohun bi eniyan bi eniyan. Adia fun ekute ile. Tin lo ogun lawo. Ebo ni won ni koru, ategbejo, o kokoru.

0: Evan Darkpomwa, Ikani 32 FM 949. Let's see Betty and go. Answer all Olugbo. But we could take Lan Sobowa. Ekute ti mu ologbo niyawo o mo mo re lo soko o ba wa mo mo un doko afiya je ba mu alu bi omi ogi ilokulo oloyinbo wa ni audacity
1: lati igba ojo ngoyin ti madomu daniel
0: ilu eru ilokulo ni lu omo omo ologbo
1: japa ni to ba le diju e mejeji patapata
0: afun nise ti o le da setan ani o ko be lo jara jara ninu orun ninu ojo
1: ngoyin ti madomu dani
0: omo ologbo sise ise asekudorogbo onje ti o fun ko onje kekere onje

bi jagunlabi se nbi mo to yi ko je lo awon omo ti e lati lo sise eru ninu oko omo ologbo ni nlo ni lokulo anfani eni ba se ndapo mo wa bo ni ibasepo ologbo ati kute ile bo lo se wa di gbe ibasepo osan atoru ti ogbodo pade to je pe ologbo omo lekute ile kakiri pe

mọkan lanfani po tun fe mi ni aya ni eru ni wa o tori idi eyi gbogbo se tin fi wa se wi ilu eru na ni o ba wa pe nile to mo wa wo wi pe o mo

Beba se nda po mo 32 FM 949 le se be te ngbo yi Miliki Express Miliki lele yi e ma Miliki ni e sha ma Miliki pelu awon orin to dun to mi alagba e ma Miliki ni ekutele ti fe ri nkan toju re oriri nitori omo ologbo ti joko nbi kan irunu ronu wo wi pe je nfi eji keta ki wa nkan se sin tin sele yi ki wa ni mo fe se gangan na o ba do san ojo kan ekute ile o sin le omo olugbo ba se be o to alawo lo o lo bere lati so wi pe iya tin ja won igan na kilo na abayo gan iya je kudorogbo yona abayo ni nbe kini nkan to n le se si ti ya ohun o fi ku o ninu iya tin je yi ni kini won so fun nigba to debe won ni ko lo wa abe mejo ategbejo ohun ni won fi rubo abe mejo ati egbejo Oni ko lo mu wa ti won fi rubo o. Omo olugbo wo tan abe mejo, abe sekele, pelu egbejo. O lo wo wo ohun leyo osoka, kiakia. O rubo ohun ebo fin, ebo da. O ka be meje ejo yi, o ku wa fun. Esulalu ogiri oko Esulalu only orita to ba ko omo olugbo o ko ologbon kan ogbon wo lo ko na ah en teti o ko omo olugbo ni ogbon oni bo ba tun ti wa ri ekute ile o fun fiya je ya re o ba ti re ekute ile tin fiya je ya re awon abe ti mo ko le olowo yi awon abe ti mo ko le olowo yi ni ko fi pa lapa fun ko fi je ekute ile ko fi je niya leyin to ba fi je niya tan ohun na lo si tun fi je abe ti mo ko le olowo yi abe sekele

0: okure lile yin a ma wa wo loju ni lo ba se be o ba tun mu je ije to je lo sakiyesi pe ah eran kini yin ma dun po lenu o ba tun nawo gan awon omo re leyo kokan o ba be si ni pa won je ipaka o ma la koko oso enu o be le keje iya mi eyin na je nbe kini idun only one car, kiri nu le ile tori to le salo ile ti o le salo bayi le kute ile ato logbo se dota ara won lati aye igba na lohun titi da ye ode oni le ba wa ri kute ato logbo ti won lera won car kiri ladugbo tin ita tin be nbe lele oba mi mo ye loni oloni baba mo keke ere ku o ma sa fo logbo ni ori bi won ba duro iku pa won
1: je la won ni ko
0: ika o ko ni ka ile o bonire ni bo ba je pe iku ti se iku te ile bo se ye o se ko se jejeje lojo ojo si bo ya won ba je mole bi loni amo ika to me elomi o se o je ranti ojo ola se bi telo mi o se loni o n telo mi o je loni ko ranti ojo ola gbo relationship lo ti baje gbo ibasepo pelu ore pelu aradugbo lo ti baje pelu mi ba fi le wa ni po agbara kekere baye ti mo ri oju won mo ran won ni gbo bi won o se fi ipo ohun ti won fi romo la keji je ni won mo wa kakakiri ti gbagbe po ni la ri ah enikan ko mo la. Tomorrow is a mystery. Elomi o kan ji laro la yo sakiyesi wipe agbara tohun ni lana ohun o ti bo sowo omo elu.

kan ni won gbe sin lokan pe lale kan mo dala so fe yan kan mi o me to ye ko to loro yi lale yi aya ba ti lo ti ni aye won ni kin so fun o pe ko sin mi won ni kin so fun o pe ko sin mi be ni sin mi sokunrin ni o sobinrin ni o ohun gbo mi lale yi amo o ti wa used si ise de bi wi pe o gbagbe lati sin mi simi ara ton sise yen na o n fe isimi gbo gba lo ma tenu won pe awon omo sa jeun aya o sa jeun abi o ko sa jeun omo sa jeun awon ebi kan won sa ah simi o tara re ba n fe isimi fun ara re ni isimi ki ara re to fun o ni isimi ohun to to ni ko simi keyin o simi ko tumo si pe o ya ole rara o ki n se ole ki la won di telomi o ki n fe simi na eru wi pe owo tan abi do fi fe simi awa mo de ma ja be mi eyan ba pin ko si gba to wo ohun na oni tan eru wi pe bi o pa o be eyan ba sa isan ko si gba tebi oni payan gba ti won ba nawo nawo o de ma ja oko mo pe won ada ko simi simi dakun ba re ba n fe simi jo ntori olohun tete simi owo se kan ninu osu ojo kan ninu ose o wa ka ti bi melo kan ninu ojo oko ma ya ba ti simi orisirisi nkan la ngbo orisirisi nkan ni nlo ni gboro yo simi gbogbo igba ise oko iyawo elomi ti so fun ti ko gbo gbogbo igba bo ba se nku lori ikan ni nbo simi ko ni simi dakun simi o o to ko simi ni isin nigba to le so pe o fe simi ju pe igba ti won ma so fun o wi pe bo fe bo ko o simi nitori ara ohun ti bere simi fun alara re jo nitori olohun simi o ni o ni nkan alakoko ki lele keji ti won tun ni so fe nikan in mo no nto hun sha o sha mo pe eyan kan lo ni message a lo sori dimensional fuji ainde barista ni se elebe we ku ikale o nbo wa 32 FM 949 ma gbe ku nbe

nkele keji ti won ni kin so fun won won ni kin so fun pe ko jeun ah elomi nbe yo kan mo sise ni jeun to ba tasiko ti ojo yo wa bugari atepa o le mo fi sugar se abi nkan kan reja kika to ba mu gari gari oni wo mu abi reja kika eja gidi je be ko kan mo je ko o kan o nsise akoko wa to fun o lati jeun o wa ni ki won e fun mi ni amala merin eran ko rara eyan kan tun wa so fun o pe ah sir ere ran si o tun wa so fe niyan pe kaka ki won meran wa yen kan tun fi mamala kan si wa jeun gidi je protein o amala merin be ni waju wo nikan ko se ran be en to wa joko ni waju re to fe ran lowo pe e je ran ni wa wo pe be a tori owo ni pe e ba won mu eran kan wa o tun wa seju so lo nje yen pe ko tun fi mu amala kan si wa kamala yen o le pe marun e se je un ko je ran se bi wo na lo sise owo yen baba jamala meji to je ran meji aberan meta aburu kan o si nbe eni ko ni mu o si Beba wo belomi se njeun yo wa mo fi akoko si ki si se ko wo yen o si ni owo e sugbon over calculation ti fe ba ti e je e dakun tori Olorun e jeun be ni over calculation

0: owo aro yen lo wa delay ounje lo delay ounje wa go kan osan ko to je o ti wa wo calculate go kan osan yen yo ti mo bi o se sifufu merin lera won be ni fufu merin yo le gbedi owo ale patapata ko ba do wa ale yo ra bread je yo ko tun dojo keji be na ni o tun sise ki si se pe ko sowo lowo re amo ahun ni se iyun lele keta mo ya hun sira re ya un sira re ki si se pe nitori wi pe elomi o nse lati fi save owo lo dandan rara o nse nitori wi pe o sacrifice kini yen fa won mi ni bi omo bi iyawo
1: dawon ba kon lumi
0: ko sa buru nu ko sacrifice fun iyawo ko sacrifice fun omo amo ki se pe ko wa sacrifice fun won debi wi pe wo fun alara re o nku lo bo ba ku loni iyawo atomo to sacrifice fun yen sigba ti ya oni je won bo ba je pe wo na ni won si gbogbo bukata ile aye le lori ori ko ni ye won bi won se sese ko ni ye won bi won se dale aye gbe lai je pe wo lo wa nbe to ran won lowo awon mo be se pin teru oni wo olorun ti oni wo yawo olorun tawon mo si tun le gbegbe aye ala

0: omo to ba le to ma ma pe wale aye mo je yo kan lo le to tagbara re ka eyo kan na ni obi o bo ba je meji lo le to tagbara re o ka dada Dr. Sikiru Ayinde barista ti ko eyo kan meji na ni obi tagbara re ba gbe meta dada to wa comfortable meta un na ni obi ma bi merin
1: olomo ji ka tade baba gbado
0: ori idi eyi ki la lakoko ti mo wi na simi e o ara nfe simi simi
1: ibale o gba
0: je kara re o da sele elekeji jeun se pe ko ra amala merin ko si amala merin si waju eni to wa wa legbe re ma so fun o wi pe e jeran ni e ba mi ba won meran kan wa tun wa seju so ni buka pe kan fi mu amala kan si wa awon set awon deni
1: alabajo ijora
0: elekerin
1: olowo njo ijora ide
0: fetu somo bibi o edakun
1: ijora ide
0: e ma sun oto ni simi oto lorun nigba mi elomi nbe ki sun gbogbo oru ni o fi dide moju olorun lo mo tin se yojo ko ni waju system ni papa ju la awon mo lewe gbianju ko ma sun gbianju olorun mo je osubulule yanju ko mo sun o kere tan wakati marun sun lojumo wakati marun o da sun lojumo eyan ba sun gan ara re o ji pepe ori re o ji pepe
1: olorun
0: ko ba sun daada wo loro pe o mo n gbagbe nkan ki se pe o n gbagbe nkan tori pe o sun orun to ye ko sun ni
1: kila wa wa le aye mo ya bu
0: ah mo fe si time kan le aye mi o je pe beyan ba da ko re fun mi ni bi ni isin ko to ku nbe mo ti gbagbe mu waju mi ba ni isin ko ti ko waju mi o da ko re ni isin ko to ku nbe mo ti gbagbe e ba mi le re pe ki loruko re mi le ranti ko si un to fa wahala ni ai ni sun ni ai sun ni
1: ori mi da fun mi
0: o wa da bi igba to je pe awon kan joko ninu ori oluwe won ja ogun ko si ti won to jo ri be ngba to lo e ba gbo kan ara re soke o ro po gun ni nigba yen ba ka kini in ka nkan bi e 200 ko to ye mi e 500 ni fe ka tin mo tun ka tun ka tun ka tun ka tun ka in wa ma wa formula fun imo wo ko fun oruko to jora won mo le fi taye segbe ikan to ba ah
1: kin
0: sha le tin ba tin ran ti kini ti mo fi so yen ni fi ran ti hun ti mo ka won ko si si un to fa ju pe mu e funra mi ni simi
1: da
0: mu funra mi ni simi ti mu simi daada tori mi wa da bi gba ton refresh an da ah ki se pe mo laisan aisan ko ai simi ni iwo na yin se okan mo ni ero lokada mi e bole lori okada yo sowo ko fun yin ko si un to je ori be ki se pe ko mo yi owo ididirin ko ki se pogo aisimi ko je koju re gan ori na daada mo be ba se ndara po mo 32 fm 94.9 le se be ten go wa idi shola ro la bi bi se ndara loko ayo rin pada nisin ele nbe won o eku ikale mo bo wa

0: tun nkan tan ni so fun ona won ni kin so fun won pe ki oye ma dada se ju nkan to je korun o wo omo elumi adase ni ise to le pin pe iwo wo se apa bayi ko gba 5000 sapa bayi ko gba 2k sapa bayi ko gba 3k ki wo mu boya ile to tobi ju nbe sugbon to si le se lakoko kan ti yo ro olorun sugbon nitori pe o fe je alanikan aladanikan jopon o fe da je gbogbo e patapata o wa sise ti o wo olorun to je pe laarin bi osu kan to ba nse ise yi yo mo pada bere lowo alaafia re nigbati oni anfani you had the option to delegate duties sugbon nitori wipe wo nikan lo fe da pa o fe da kun papa julo awon media guys wo nikan lo da o fe da shoot wo nikan na ni camera assistant ara re wo nikan lo gbe lo le lo edit e o edit n gbogbo oru awon se o wa to lo repete gbe fun editor ko edit e ko wo boyo da ko se correction ko send e so ni se fe editor lowo
1: adiye yogun adiye pogun
0: wa orise meta lojumo iwo ni kan lo fe lo bi meteta wa pin wa ngon kada kakakiri mama para re elomi e ba ro lokada mi
1: won le di ero
0: oju kokoro ni iye delivery tin be ni ori okada ti enikan bi mefa ni yo si tun mo gbero mo lona o wa mo pe okan re o wa mo se tupe won pe o ni bi won pe olohun ewo ni ko kokko lo deliver message won be si re ero to gbe seyin o gbero mokola
1: Opo
0: se sore ni sego Ogbero mokola iwo kede sire
1: Opo se sora jana kuni mi bo kiji
0: message tin be lowo re message yana airport ni Owo lo se fe se mejeje papo o si ti gbero tin lo mokola won si npe o ni yana airport lohun npe ko gbe message de pe won duro de o nbe O tun wa jero mokola tan o tin bo wa si yana airport o tun ri ero kan to fe sanwo gidi tin pada lo sona ona eleyele o si tun gbeyun ona eleyele lo tun ti ri message tin lo sapete iwo yi nikan olokada si pon ta to le so wipe oya iwo gbe yi iwo gba message yi ya jo ponwo imowo ayi o le rorun fun o Oh, ma para re. Emi o ma laaro, aye kan pere la ma wa. Awon kan tun be to je pe won ma postpone enjoyment. Awon postpone enjoyment. Won teyin o ba si le se eyan e postpone re. E pe oni anfani lati enjoy, o wa postpone. Je se lola. We are only hoping to see tomorrow. Tomorrow is not certain for anybody. Benny, hola. Thank you, Lola. Along, Lola. Along, Lola, shaking. Along, Lola. Aniyan, pere la nshi. Akan da la niyan. We are hoping to see tomorrow. Be a part of tomorrow. opolopo wa kan pawo ni wa men ti ona olohun o jo ko je ko ja wa na la na pelu ayo atalafia ijo ni mori na se won ni kin so fun o asiko ti to lati change bata ese sori bata yen bata to run wo yen won na lo bo ba ti daro la tan na si bata yen ko wo dada o ti ri pe ko ye omo lo ra mi ba jade le ni lo ra mi ko si won sugbon nitori wipe o fokan si o ko bi ara si aye si tin ri bata omo la o
1: wole ran lomo meji
0: lo ra mi bo ba dola ra mi asorun re un wo na ti mo po tin wo ju awo ju ti wo ki se po si lowo lapo to fi ra mi o ko tori pe calculation calculation to ti calculation para re raso mi sorun aso wiwo e o bata ese re un sori brush to fin fonu yen iwo na wo brush yen o ti carton ra mi
1: o ba fe po lowo raja tona to ma mo wa
0: brush to nlo yen ti o ti carton ra mi sanu brush yen sanu ara re sanu ilera ara re oral health sanu oral health re je kanu re o lalaafia lo ra brush tuntun

0: last year 7-7 won ba won se ati ba won sa nbe siri se en mo ti mo pe ah ojo pe adura adura fe kaju awon yi o be le mi no si be si tara mo yin won ko si gba ton ba sise gbadura loru ti mi kin ji ma ji ma mo ti set alarm for me to at the 11 o'clock ma ji ajo ya adura bi mo se n gbadura won ja ri pe se nji si awon ase yi sa wa se nja wa alarm ja ri ati pe we join that time attack ni ba mo kan to ri mi se fun won ma attack ori mi obia ofa obia mo le be ori sa won ma fi ma attack ori mi agba ti mo sa n gbadura then last one ta wa se mo sa gbadura gbadura then wa apply for mo ti apply for bi se yen more than 3 times won le ki won ma ju application mi danu ni you see emi o le fokan si mo kan drop application mo kan bo kan kuro nbe mo sa pe won pe mi mo da o de wa lo mi o prepare fun gan mo ye debe but mo se interview yen ton se test yen mo se test da da bo interview mo foko mo ja wa ro pe work mo fi sowo authority pe mi o shock won le pe mi pe mo fi sowo authority pe miracle nikan lo le je kon pe mi but won de wa pe mi ah o surprise mi pe owo ti mi o gba ri yo o mo do ye si sa yo gba re
1: ma sukun na ah ah
2: ma sukun
1: owo kan so fun be
0: Oh, what's up, friend?
1: Now what? Oh, what's up, buddy?